0: Mashume ema bidi metsotso yana le metsime hlano re go reng ya boraro ge thekwa dikalaneng ho le sedi FM le motsho mo ratua ke le ka ofapine monate ya holo ya music soul child merry go around princess Mthembu re for your love Foster Mushavi why did I ever believe ke nako ya hore ge tle ge shebane le tsa bophelo bo botle mabedi mme ka jeno re tlotla re ge bua ka taba ena ya caffeine re tlo bua ka taba ena ya caffeine mme re tlo bua hape ka ho thusa ka ho nwa metsi hey ke tlo thusa ka taba tsena tsa ho phomola ho lo jwang e motho ka tua batho ba sebetsang bosiu batho ba sebetsang bosiu ke tlo thusana ka dikeletso ka jeno tse ka ho thusang ho lo jwang ha o batla ho phomola o sebetsa bosiu o buima ho tsebe ha o sebetsa bosiu boroko ba ha bo se bo sitiseile gore ke go a hlotsa bo tsamaya ho ya letsatsi tshwana tsone re bitsang routine jo re tlo bua ka taba yeno re ka nnete o sebetsa bosiu ka sitisa boroko phepo maikutlo le tshilo ya dijo haiba motho o sa itlokomele jole malebela ke ana ka o thusa le ka o fumana dihora bonyane tse tsheletseng ha o chaisa tsa boroko ka letsatsi mme ha o robala hangata ha o phomola motsheare e tsa gore o phomola ka moreng e lefifi ho ska ba le lesedi e kgutsitse ebile e phodile ha ho le jwang ha o robala motsheare mme ke kopa o nke keletso ena boesebetse tla o thusa boloka nako ya boroko e tsitsitseng mamedi ya tshebeletso le se le ka go robala le go tsoa ka nako e batlang e tshwana matsatsing a o sebetsang ka ona sena se tla o thusang le mmele ka nnete go tlwaela shift ena ya bosibo ela tlhoko ka caffeine bosibo ha o theowetse tšhedi ka o thusa caffeine ka o thusa gore o dule o fadimea empa qoba go dinwa ga dihoga tsena tsa pele go robala nna le batho bangwe ba reng nna ebile kofi ga eng gobatse ke phoso kofi ga ke enwele ebile ke gobala ka pele ke phoso goba caffeine e tlamee o thuse gore o dule o fadimeile seng ga o nwele kofi jalo bogale ya ka pele ke tlile ke bua beke jane ke bua ka dinwa mapodi tsena tseo thweng di a fana ka matla ga o so ba bangwe batho ba se ba enwa a tlogobala o nwa makolokoti a mane pele a tlogobala ga a gobale o a gobale motshomogatiwa ke batla go tshoraro ga a qeta o nwa makolokoti a mane o a galeya tu ga e sa mo fa matla ke ya peta re ile ra bua tabena mmele mabedi wa tlwaela mmele ga o se o tlwaetse maemo a itseng ka nako tse dinga o sa itlhokomele go thata le go masole a mmele a itwanele jole ke ka gona o tlamiyang gore hei ke la ka batla ke bona mathata nna ke batla go fetsa nnete wa tseba ntho e ya go se phomole ntho e ne botlhoko mme batho ba batšha re na le gore re e sebedise gampe re re ke hasela ke etsang ke etsang ga ona kgomo ya boroko lefatsheng mona hehe ga o robala o tla futsane ga ona ntho eno aio na le phapampe ke tse motho a ratang boroko a dulwang a japame a japaletse nkgono wa ka ona rata goreng gana maki maki a o fumana gorobetse o tlile go galedi ya monate ore o a o tsose ga le rata o a utlwa sa ntse a tlhodiana e mošhanyana a eng ya gobalang letsatsi le mošhame motšhabele ka nnye eng ele ga tswatswatswa ke na ngwana a tlo gobala go fitlhela ka nako ena a tswatswatswae o ne o sa gobale ga maki tsatsi be letšhabe ba tseba ntho e ke ithutile yona a se ke dula ke le mong yo dilemo tse ke di phetseng ke dula lenkgono yeno ka nnete ae nako nngwe ga o fetse le fetsa go tsosa ka fa tuku o ka fa go buise ya ipotela tsebe mona ire e tswapela tsebe mona o tlwa ka o ka binedi o ka bona ka binedi helele nga le ntshwelana ga tolo bua tsena la o mohlohlo go apa me o na ga tore mohlohlo go apa me mokotla o metsi tsibana ka shurwalo le di chile le tebele ta ne di chile ka shurwalo jole etsa bo nnete ba hore o ja dijo tse matlafatsang getha merogo ditholwana e mahe tlhapi jolo jwalo na ma isena mafuga le dinawa ko ba ka nnete ho itsetleha ha ho loka dijo tsa mafuga tswekege le tsena tse di rekang tso thwenki di fast food ha ho lo busi le ke tsona tse di rata ha ho lo busi tongolongwe o ile ngwa etlwaela wa gona ge we o se ke wa etlwaela wa antlwaela Rile ga bua ke ga profitile se ka ja dijo tsa holo ska petetsa mpa ena holo ska tlatsa mpa pele go bala dijo tsenga taka pa buima ba dijo ga holo hang pele go robala dikaba ka o ka nete ho se phutuluwi hape ho bela ntshone re bitsang reflux a e bola pile o ka mpa nka seneke nyana mono se bobebe masimpanyana mono a pole panana wa ithobala me o nemetse ya lekaneng ke se tlhagisa botlhokwa mme re tla dula re ntse re bua tabena nwa metsi a lekaneng gobane o sebetsa bosimo ka nnete o ka etsa gore motho o lebale le o nwa metsi boloka botlolo ya metsi ga o file wena tshwanetse be molao ga o le batho ba sebetsang bosimo balebedi dikaracheng ditleliniking dipetlele le bagandi ba dinthorontoro tshwanetse be molao gore ga o le mogadi wa nthogonthogo ga sheba koloi ya gago sepolesa ka balaola sephetipheti ba ke se ba koloi gago tshwanetse ba fumane metsi ga ba sa fumane metsi fela ba o fe tikete ba sa fumane metsi tshwanetse o tlhagise 2 liter kapo lite ya gagong ke yana ntse keno ga o le molebedi o bele sekupunyana sa gago sa metsi ga o ba sa se fumane fela o kene mathateng e tlame e be setlamo e be molao tho mo le monye o sebetsang bosimo a be le botlolo ya metsi ga e sa fumanwe a qoswe je le nwa metsi a lekaneng bana o sebetsa bosibo ka nnete o ka o lebatsa wa lebala ore ka nnete o tshwara tsona metsi ke tsa nako ya ho ya ikwetlisa bohloko ma mmele tsholo tsholo sedi ho tsamaya o otlolla mmele kapa ona o ikwetlisa ka tsela e loketseng ho ka thusa bophelo ba hao haholo thusa matla o fana ka matla le maikutlo a ho dula tsitsitse qo ba boikwetliso bo boima haholo hang pele o robala haiba ka nnete bositisa boroko ga o tseba gore ka nnete motho a sokolang go robala tlwelela go phamisa ditshepe ka bo 80 bosibo ga o robala fokotsa lesedi kile ka tshoka re batla ka moge go tsitseng e le fifinyana fokotsa lesedi ga o seo ya o le robala ka mane ka morara shift yao ya bosibo ka nnete le ka o fokotsa ganya le tshebediso ya founu pele o robala ka fumane batho ba phofa ba etsa ntho thweng ke hallucination bana ka moge yona ka nnete timbe e le fifi ya thusa mmele ka nnete ga ka nnete o kene bo mogweng ona wa boroko go ba le ga monate ela hloko hle mabelo a tsebela se di ka taba ena bohloko a go le re bitsa mental health mo phelo ba kelello o sebetsa bosimo mabelo a tsebela se di ka nnete go dumela le nna gore o ka etsa gore motho o ikutlwe ka nnete a itsehla thaja ka pa gatetse a go iphe nako ya go phomola hlokwa ho le mamela tsebeletso tsa di phe nako ya go phomola o kobela o bua haholo pele o robala tla o thusa bona ha o sebeditse haholo pele o robala qoba ho bua haholo go khutse ntwe ka tsang ho ga tse pedi pele o robala ntho ho bua haholo e getsa o sokole bo go ke hona le batho ba sa qeteng hle matebele o bua la galeile wa profa o tla bua taba tsengata o jwa hlathamana eh ska bua ho le motho a bua nga holo wa tseba motho a sa buetse lololoro a le yena ka litina ke mogolo buima motho a sa bua ho sa buetse lololoro ha kuri ha o buina motho a bua nga holo a ke mogone motho a sa gone ngo thola ha o lwa re fitla bathong go tsana la go tla mong go thulo ko mamele nka se buise ya le mong kwana ke se buhudi ha ye ke se buhudi ke dikopanong ke sebohodi ke kae ke sebohodi ke dipalangwang ke tekesi ke sebohodi ke difofaneng ke sebohodi ke hohle ke sebohodi go na le nako o tlameng ko thule ko imamele o ska bua lo lo tsa o le motho o ska bua golo ha na o twang ba imetsa ntlo le ba thwa bua nga golo motho a sa tholeng hai hai hai o na la batho pele di phala di simbala ai ai ai a bona ai ba dulo o tsela mosebetsi data fellwa ke o tsepa misema ikutlo ha mosebetsi ka pa ikutlo o tsela ha o ganna ka mogana shift o seke wa ganna o gathetse ka pa go re o tsebo tlahlelwa ke mathata fumana tsela e tsireletse ileng ya ha o ka nete ha o le ha ya o robala ntla bo hlokwa ke nema melotsi tsa tsela ha ebe motho a dula ana le bothata ba o robala mogathala o fetelletseng ho hema ka thata na go nya boroko o tsebe ho mathata a salting mme o solo molemo jwalo o lo buisana le setsebi sa bophelo bo botle ha o bona vele hore ka nne du dula o na le bothata ba go tsela mosebetsing kapa o dula o gathetse ha o tsebe ke nako e nepahetseng jwalo ya gore o lo sheba o lo batla setsebi se tla o thusa ngwane sa ngolla kwano eya ha re tloga bala go tshwana le nthwena mamedi ya ena ya o khadlila ndala tshwana tshwana nthwena ya ya o khadlila nthweno ke tla o jwetse ka mora mona re qete ka tsena tsa bophelo bo botletse nthwena ya o hakala ena ka kako yane he e se ya tamelane haholo ke dipeletsana tsa khatlile re qetetsana tsa bophelo bo botle ka pontse le bophelo bo botle le yona yena o khatlela ke bophelo bo botle yentse wela mo ke health bophelo bo botle o hakana o kopana le motho ka matsoho le mmeli ka legato o hakana ka legato khatliling ho mumahana yona go khatlile ho mumahana ho atamelana le ho tshwarana ka legato ha holoholo batho ba dutse ka ba robetse utlwe ke mwana a hla ha motho a hlalosa ba ne ba robetse ba hakane ka legato ba mumahane ka legato ke khatliling ko mumahana o tsebele khatliling tsa South Africa ha di tshwane tsa Bali kwana ha o momahana le motho ne le Bali kwana ho monate nthwena ya o momahana ya o khatlile ha e batle motho a buang haholo ha e batle motho a hlodiyanang batla o thole go tu o apale mmino o monate o kwale ke le lona e phola e matlafala o go yetse le ntate le mme mono lapeng o le ke le khatlile le ke le momahane eseng ha di tlwa fela sonso matha mabelo a matla dikhomogo edima ga sone mabelo a matla Durban July aa e montsho mo ga tu ha ke mono ke mona batla wa mo mahane hantle o thulo go tu bapale mmino monate no bapale boringo mona mothulise anga khale le tlo le ke tu ha ba tle ditletlebo ha ba tle bua ga dikoloto ha ba tle ditletlebo gona o laetsa lang le montsa 1958 ha ba tlo o bua ntho tsengata o nore vetse ka go mokubung o motaung a tsholang go ibe mo kekeng o mahlakona maphola di seba madi a ngwathela o mokwena wa ma ba tla go tlhola go tuwa la so ha o so mo mahani mo tlo go tu o no utlwe fela mo hemo le teng a ska hema go lwa ya hlodiana ene be fela regetle ka mona
1: a jeno le Master V rena le karabo ya rata ndi podcast sa YouTube le di how to tutorials
2: Master V ke hloka dine ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang
3: Tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka R169 fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke e fumana hokae dili ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: tomoratuwa ke sa batemile ka mona ka tšhinšene binene ngwane sempala pinki manamelone virginia o mametse ka lethubile legolo ya 88.4 ga re dinke motsho gore di be goreng ya botlhano
5: dumela omele motsho moratuwa lekaelane ajenye motso e motsho ko o mametse ka lekgubula okobedi supa okobedi kankane mona botshabelo ke ntate molo ditabana sekore gang ka pometsing a leboe motsho
6: dumele motsho moratuwa bua le Khalima Lefeka Radio Poto ko mametse ka leqhubu la 88.4 tse ke na le wena motsho moratuwa tanko
7: ola e motsho moratuwa a wena mfana ko fan starting dress ayo le wateba wateba ntate waka jalo ko mametse hantle ha wateba ntate waka mare he o fana ka maele a hantle ke lava sengalo ka matla ke za strong danko
8: tshimela e motshomogatiwa o bua le masentle ga maru mo Facebook se bulo fantene ke o mametse ka tlhula 89.9 ho fihlela ho go nya bohlano dankos
0: ke lebohile tlhe kgaitsadi ya motho mafifi dumela tlhe morrakatšhela ke na le wena ka mona ka Bloemfontein ka mosebetsi la penke mane phombolong hena mana a re tanke seponono a nna motsiri ke lebohile kgaitsadi ya motho tlhe o beletsatsi le monate dumelanga madume motshomoratuwa ke na le wena 88.4 sello mabaso re feng kgotso dansville re segele tjena he la botlhano ge tjena ee ke batlo o natefelo o thabe o nyakalle lesadi fm dumela kgotso
9: kgotso sponkipanki
0: o utlwile taba e ya o mo maganae
9: ke
0: hlabolla kelello nana
9: ke mane se ke le tlo le ka re simo le bo hentome
0: kgaitsedi ke a leboa ke re
9: ke a leboa
0: ke lebohile gagolo ke lebohile kgaitsedi ya ka ditebo ho le tlala o kamane ka maseru ha mabote ke a leboa kgaitsedi ya motho ke leboa gagolo ngwana yeso ya ke se buhudi ka mane ka ke le poko ka pa ke le poko o tla ntshwagela ngwane sohle haibe le kope kapa ke le kope kapa le kope o tla ntshwagela ngwane so ke lebohile gagolo aus ditebogo le tlala ke a leboa ka mane ka ga mabote maseru lesedi dumela
10: ela sponana ko hlomphila mnatrenda
0: ke phetse ngwane so
10: o bua le madoda ke mona madi getla ko mametse 89.5 mo mana sponono
0: e monate radio ntate eh?
10: Aye,
0: you can't get out of the way. O try to be a guy, would you see a second? Oh, that
10: is. I'm going to go to the way. What you see is the way I can't get a mona.
0: Kiago, Vela Munga, Kaji.
10: What's from Chilena?
0: Let's say you're from Dubella Hotso.
11: One of my dad. Anita mana matara 89.4 Lucas Tounte.
0: Hey, asa bolle radio ntate chauke.
11: Ntate.
0: Ke le buile mongaka.
11: Thank you mana khona.
0: Le se di dumela khotso.
12: Okay we.
0: Le gae popinyana.
12: Mamisha ko komana. Ah popi u di tsenda. Ke tsona. Hantle. Tsona teo.
0: Hey.
12: Popinyana. Tsantsa u phubula hantle o ja hantle. Bona. Usemela manga pa mauno. Ke se jo wo ya. Thank you popinyana.
0: Wena o bua ga dijo ena ya o mo mahana ha o batlo ya mae. Le seri.
13: Mongani ga shela ndumela go sonte mrana.
0: Ke se jo go tseka di ba tebele leso.
13: Re mo go mana o fela re mo ga tama ding kwa mana ye ne ga ma o tlo di u mame.
0: Ari tsama ntata ya di fule.
13: Mrana ka.
0: Le seri fa mkhotso.
14: Tango tumratua.
0: Le kae popinyana?
14: Ha ku mane tshele ka mona ka matlakeng zwa strong 88.4 ke ngono ska utu ha ke hore ya bohlanga.
0: Ke a lebuwa ngono.
14: ya se motho mratu
0: ka ba ka hopotsa matala
14: hey la o ka tlo
0: le seri fa mdumela khotso
15: alo mafisi
0: le ga nana
15: tete ya go tsena ga mafisi
0: ha mrati maihle
15: ke ntse go nna le ga 8844 mafisi
0: o a hlabolle
15: eh ya hlabolle go nna ka tsena le di ka mona
0: thank you qhekulaka
15: eh se go tsama mona ke mafisi
0: ke ya le bua wa ratwa wa lelwa
14: mme mo tumaratwa
0: manana le kae
14: re teng le ka 20
0: ha o popinyana ke pitse
14: a popinyana ko mme se ka 9.3 ke ka bona ka mountain mma patata o re sala a re o ganya ha
0: o ntso bo so sala fela mai
14: ke se mo so sala fela ko mme tse bona tse bona hela
0: ya le bo
14: ke se mo no no
0: le seri
16: Ela da tebu sa jolwa.
0: Ndate ke phetse nga utlwa wena.
16: Ha mona tubuela ga mushabe nga mona ka ikurulene ga mona ka boss ke Ramaphosa.
0: Ndate.
16: Ku mamedzi ka 84.0 and then so yeva au bua ka mumana. Ika o ka go pa help nyana and dia crisis in team.
0: Eh.
16: E jalo tlo ba go kike mo mona mo ke ke mona ma go mamana o no tsentse kukuku o le mona o nna mo
0: Enda te
16: ya le wa tumkaya wa ka e nae sikimani za phone matla ke mola ka
0: tsile ke ya bona itumele mola tla semona
16: e te ke tsheke re mukaya ke no bana nga mpaka ke na ka go kopana le mukaya
0: ngwaneso
16: abuke mo ga tlo go mukaya a se le tsa tshele le dimtswane
0: ke ya le bua le seri dumela
17: e ke
0: ndate
17: o bala ke go be se pa ga go bala ke ntate mathati a di nwe 90.3 go nga o le totar
0: baneso
17: ei o be jwa lo fa se tloko
0: ai la le se di FM khotso
14: ntate le kai
0: ha mo latile ke maihle
14: se te ngo mame ya se sentate ke mkhono ka nya ka long a lantse
0: ku qetetse gala jwa ntle wena
14: ba ntile phone ya ka yo
0: go tsiba le jalo
14: ke le bolya ka ke ke a tsena ke a ga sa mo
0: ke mamme ke mang ke le mbono
14: ba bana ba ba nya o pentse
0: a o pe pitle mmai
14: ke be ile ka ntlao ka mogana go tselele se mo ga tiwa ba go hlabolla
0: o ska nna ya phone ka ntle le wena
14: a ke le ntwe go mo ba tsai le maria
0: eh
14: Thank you, Baba.
0: Thank you, Mama. Ke le bile a holo. Le seri?
18: Hello, Mavivi.
0: Le ga ntate?
18: Ke dile ga Mavivi.
0: Pila, pila monganga.
18: O mametse ga 88.4 ke le ga mona ka force lo Mavivi ya le ga nako na ke.
0: Ntate wa utlwa bona e hlaphola jwang ha ile ga nako.
18: Ha e mona ja holo ke ya sentse o tsuwe ya misomo.
0: Ntate.
18: O phodile gwala o phodile ha o batle energy drink o batlala metsi ke la bona o go nwe metsi khapo o tlwe ke moya go phile ka dikubung ha totlo go
0: mongaka ke ya lebo
18: tsala tsata ga ga energy drink lo bile ma vivi
0: phila mongaka me mo tsebelo tsola sedimo tso tso pele ra o reng ya borra re tle go nkele ma league ringo mthulise suzena the swahili cool chana charlie wilson 10 off the lights ke ona ntwe buang ka yona yona ka lo se sotutu tima lebo 10 off the lights tima lebo

0: motho motho e motho motho ke mo tlo mo tsoma go fola ke mo ira no mo tsoma go fola di mena magaena 88.8 ke di kubungwane so ha re ho re nga bahlanga ma tsamae tla mene tla ka ntse thank you
1: nda de tla mene ke le buile ha holo le sadia fam dubela khotso
2: o tle mo holo
1: le gai
2: a kumane tse ya 92.9 ka mona ka Fontaine
1: ndade
2: Ramafone Tama.
1: Giale Wamag.
2: Thank you, Molo.
1: Let's say you Mela. Let's say you Hodzo.
3: Spano no China.
1: I'm not telling you.
3: Ah, I'm telling you. I'm going to come here 28.4.
1: Why you dress up on Lamana Duran?
3: I'm going to tell you to two, so it's not like that.
1: Nana say.
3: Oh, thank you, Spano.
1: Giale Wamag. Let's say you. Dumela.
4: Mwen
1: yon jil gaye. Mwen yon jil gaye?
4: Mwen yon jil gaye.
1: Mwen yon jil
4: gaye? Ya, di jil mwen fike, God bless you, kama chay mwen nan mas PCI, sa ho genye apasano kon mwen met kaye tip kon li iti mas PCI.
1: Kya kwa kwa be?
4: Ita yon jil mwen zake.
1: Mwen se di FM Khotso?
5: Mwen se mwen gatoa.
1: Nana?
5: Kime maibu kwa mwen kye, ki mwen nazal kwa mwen machabe yon kwa mwen met kaye kubula 89.4. Tatile mnate mtu magatua.
1: Magatua, lesedi.
4: Mtu magatua, lukai.
1: Hamu natili kai?
4: Awe, sile kubuje 90.3. Sile bota gili wale, sile mnelele kele wale, mtu magatua.
1: Ndate gile wile, lesedi afe mkotso?
6: Mtu magatua, lukai.
1: Hamu natili kai manana?
6: Wete, nga magana kwe telele kwa mana teka 90.3. Sile mante na mnuluji.
1: Kau. Mante magu. Ke a leboa mogatua. Thank you. Lesedi? Khotso? Lesedi dumela?
7: Eh, le motho moradua.
1: Ntate le kae?
7: Ke le tsela ka mona ntate ka Devlin ntate ka mona ntse ke tlo etse mona se ke tla chaka six.
1: Pila pila.
7: 8.4.
1: Ntate ga di jofe.
7: Morena.
1: Lesedi dumela? Lesedi?
8: Masifi.
1: Ndati lekae.
8: Ndati lekae masifi.
1: Ya mnadi.
8: Boyile ka tsebe tsepi.
1: Hantle ngwaneso.
8: Ke tsa mazwe.
1: Ha re tshofe.
8: Ke mazwe ba bani ka. Ka mo tobe ke na ho nyana le tlhelo.
1: Ke a lebo.
8: Ke ba ka tsebe nna.
1: Lo wena fela jwalo. Le shume metso suka bra ra ya bra ra mabida tsebele tso ya le sedi ya ntubela ditse bona ke tle ke di haka mme. E ke tsana mo tlo ndikela million jwa le ga di tshofa di ya sakeng. Re ke di hotle mo tsubra tua. Mali the soil le kulichana Susan Charles Wilson turn off the lights. Go fetch a kind please Mr. Ho tsala tabelo mme ba thonte ba di fele.

athembisile save me ya re ba metsengele shome re ra horeng ya bone mabelo a tsebelotso le sedi ga mfela ka morao wa ra bone re tlo kena velo mogatlhelong gorena go qetela ditheowa dikalaneng la botlhano bekeng mo re tla kena segotlhwaneng sa rona sa tsa sepolisa ditlaleo tlo tseba rona e be ke difetseng tse di etsagala mme ka jeno re boela re thagola leeto lena la bohlokwa-hlokwa gagolo la go beya setlhotlholong ka ditaba tsa bohlokwa tsa sepolisa mme ka jeno o seke wa fetwa mfela ka morago gore ra bone ke tlabala maitua ka jeno re tlo tsamaisana leeto lena le ena mme mabedo a ka reteng re moamo e le ka diatla tse mofutu goba re a tseba ke a bona le melaetse sentse e kena kwa one motshoboratua a na re tla ba ditlaleo ka jeno ya bana besong re tloba le tsona re tloba le tsona ditlaleo mme o tlo di fumana ka kotlologo tshebeletsong ena ya lesedi teng Colonel Kovani o sale teng mamedi wa tshebeletso ya lesedi re tlo o fa tsona di feleletse wena o seke wa fetwa re nako wa ka edutse mona he ke tle ke o fejolo Theo go senkwe a reng kgethe kahle ka morao moo sa nkomota Fruits of Your Toil o tswile gantle ha e o tswile gantle ka nnete ke taba tse monate o bososele o nyakalele o thabe ga ona ntho e monate lefatsheng mona jalo ka o qala tsatsi le gago ka tsela e kgethileng ga o tsiwa mane ke a tseba o ntse o bata dibakeng tse fapaneng maria e ka re ga sotswa ga ntle ka re kona a kenang bekeng tse fetileng godie go fetileng motsho mo ga tua ebile ne ke sebise bantswana ke re ga ešwa ya gae e le ga ke nagana gore ka nnete se re itse kubae se re itse tatao setlheng sena sa maria sa o bata fela ke a bona gore ka nnete semanganga go tswa semanganga go tswa ka nnete he ela dikobo re di gotlisitse re di latile ga di-kisting gape-gape re latile dijase re di gotlisitse go ba ka nnete maemo a le godimo mamedi a tshebeletso ya lesedi ka nnete go ntse o bata gagolo itlhokomele gotlhe mo o leng teng go fitlhela re bona gona ka nnete go tla etsala jwang ka baka la mme sena se etswa ke phetho-phetho e teng ya maemo a le godimo climate change dintho di fetoile o ka tlhokomela mabedi a tshebeletso ya lesedi lemong tse ka bantse masomebedi tse fetileng re ile ra bona phetho-phetho e golo gagolo go tsa maemo a le godimo kapa maemong a le godimo gagolo jwang re shebile taba tsena tsa climate change mme sena se etswa ke diphetho tse teng metseng le metsaneng ya rona dinageng ka go fapa-fapana mo re bonang ka nnete go ba le dintho tse ngata tse bakang go feto-fetoga gona ha tlelaemete lefatshe ka bophara mme re ntse re bona dibakeng tse fapaneng ke bone maane United Nations African Union e ba engwe ya ditho kapa ditaba tse go dulwang tafoleng ka tsone go na re lwantsha jwang ntho ena ya climate change mme he ke ka ona ke tshwenkele o tlo itshireletse o ipoloke le sefuba sena se tshwarang batho gona jale ke bone go se kotsi ka tseleng e kgethileng se kotsi mme se bapalela ka sefubeng ka mone baleya qoba ka nnete go sebedisa dintho tse ka amang sefuba sa gago gampe qoba ka gotlhe-gotlhe ka mogo o ka kgonang ka teng go boima mmele tshebeletso le sedi jale ntumelele ke tle ke di hake seponono tle di mathe jale ga di etsa jana se ntumelele he di tle di kene panteng ga monate la botlhano bekeng ke motho le mabaka ke kere ko kenye ga monate mafelong ya bekeng o tlo o natefelo o tlo o thabe gang fela ke gutla mona re kena o tsona ditlalego tsa sepolesa mme ke tlaba le moetu aka ka jeno re tlo o tla ga di sutusa mmogo mokolonele kobane o teng ka jeno o seke wa feta mamedi a tshebeletso e ratwang ke a bona melaetsa e sentse e kena kwano e motsho moratuwa mamedi o santse a boltse hela seponono na ebe re tla ba di ditlaleo ka jeno yo se ka tshwenya mme waka ke bone mathabo o se ka tshwenya mme se ka tshwenyega ge na le tsona ka jeno go tlo o fa tsona di feleletse Theo go senkwe ngikhethe kahle go lesedi FM.

0: Aswazi itlamini so glad holisedi FM metsotso ke le shwele metsotso tsinga ria go reng ya bohlano ya ntumela ha idutse mona ke tle ke kopane le ngaka le sesa go utlona ibe ka jeno o re tshwagetse difeng mohlompheli sesa re kwamole tshebeletso le sedi di thapoketseo
1: khanya hebal Mamari re go dumedisa ho se ho se mo le ngwana ke la ka le bitse ke tielo dinga ka se sutu dinga ka ya moetlo ke tsaka tlhaisa ntse ma tla ho le tlhaisa ta kganya he ba le medi tlhaisa ta ke pula mafutse sa a kokobetseng ne ke sa le dieta me ka dieta me solo ke tsaka me dia la bana se tsaka me dia la batho ba lo se tsaka ka ngwa tlo di sipa ntse le ona ga go la mathata a ka lang teng bo film ba ha wena mamari ya ga te ha go la kganya he ba remedy ke pabola ho lo ka o phekola kensa kensa e tsamaya le hlala ke bo se sanyane bo tsabea beke yena ntate ba mfounetse batho empa a e khona bana ho la le memo e le ngwe ka nnete bo pa ba ke bo ka o dimo dimo ho feta batho bo ya bo eta le ka phela ka tsela o ka tsela pielo le sesa Facebook mo no ta bona ke ba tseo ke di beige mo no nao nje tite o ngolletse mola ka WhatsApp a re ntate ke tswa ke ile ka ilo hlahlobela mofitshi le nkensa ka fumana go o tee mofitshi mme ka o founela go are ke le ganya ke ile ka ga dibotolo tse pedi tsa ganya ka mora o teng ka boela ngakeng ngaka e netefaditse gore ga ke na kensa ka nna ke ditaba tsa mme di le jalo tseno go tlhoa ka mona ka nageng ya lesotho motseng wa bothabothe banna ka nnete ke thaba gagolo wena mamedi ya gateyang ga o ka wa ya ngakeng pele wa fitlha wa netefatsa gore ntena e ntshereng ke kensa jale o tle ganye mona e le gore jale wa tsena bang fuwa keng ko re ne ke batla fela o tlotla o bona maatla a moriana ona o bitswang ganya herbal remedy ga o ya o tobane le lefuria le bitswang cancer le lefuria le bitswang sala gobane ao ke mafu a ka godimodimo a qetang setšhaba sa rona mme rona ba akganya re eme ka maatla e sile re senne dihempe e sile re thibela lefuriana ka maatla a godimo ke reta molemo ore ke moriana o bitswang ganya herbal remedy ka ona o kula o ka ona o sa kudi ona o tla fitlha boetsa mosebetsi ona go fitlha mmeleng wa gago o tla fetsha o phopholetse o mate gotlhe mmeleng wa gago ga o thola bothata o tla ukwa ka ona gore jale o se o fihlile mono se ba ma makala wena motho wa mme ga e ka gantse ona moriana ona bona fela go se o ya dinakong jale o se o le botlhoko o se opelwa kaekang sa tshwage ke leoto ae o tsebe o ka ganya e fihlile jalo o tswele pele o nwe moriana o sa emisa mamele e ya gateyang moriana ona o boetsong ka sekere le high blood o dido ya taolong o phekola arthritis alpha asthma le fula pelo di pulse le banda di period pain di pills nya tsa se se tsola tropo le mathupa se so le nyoko o buya ke ape hape o hlatswa mari o tla o thusa wena motho ya batla mwana o fumane ngwana motho ya nna le makeba a ka ha o a phekola ganya herbal remedy ke pitsa ya ba gatsane ke tse mo lebo o iphumanele yona go hle mo leng hona teng ke bo ka ape ape ke tshwere moriana wa bomme le bontate moriana o bitsa men power ona o le o tsa di thitata le tsentiti go bomme le bontate ntate ya ne a seng a mathala le go tshwanyane a tsenga sa gone mo phetola le kote e ka ba ke mme ka ba ke ntate o mo thusa go le mogiana le tswa men power ha o le yana gona e babe ha ina ri tlamo ga o tse bosula e ra iketsa mo setse ya ona fela go o phekole ga ba tsaka tsaka mo giana wa bana khanya special baby o ntsha le leta tilana manyuwa ditlapedi o ntsha le beso bona le go phela le gathatsa mara fa tswa pele ya ngwana o thibela ngwana a seke a tlo phekola letsejane o ka o thisa haholo ngwana ha o be popo ka le shahlileng e phetseng hantle e jang dijo e di thabelang ke boetse re tshwere kompo ya dilaki e ya mahlonono kompo e bitswang nthabeleng ke sewatlho sa nthabeleng o le ya nthabeleng le se sepa se bitswang nthabeleng o tla di fumana gotlhe mo o rekisang meriana di tlosa senyama di fana ka mahlonono ke moriana wa tšhelete ke moriana wa kgwebo ke moriana wa legato re etse go tshwere kompo ya mabusetse yone e leleka meleko e gotlisetsa go beng ba yona ga e baka nnete ona le ntlho tse o gatlhatsang ka ba ba tshaba ngwana ga o kelwa o a ngola ketse wa tsa ma buitsa le se tsa ma buitsa o tla tla go bona wa gathala wa go bala sekolo mona tla me a ngola ke di tla go bona jwalo mo fumane le tsona di tla thusa ho di buya te dilela ka di tlo tsa ne tsenti go tsa ntse tsabala le bo mmele bo ntate tsene go tsiya le ba ka senya ma tsane sa utin se mari ke tse mo lemo o tlhole khombo di jwa ma buitsa ke le nakala me le kwa ho tlapile ka yona tsala le ha o fu le ha le ha o phatsitse ka itsa tsa go le tsumana ya no go nya 073 525 3583 ke 073 525 3583 0800
0: Ajeno le Master V, rena le karabo. Ya ratang di podcast sa YouTube le di how to tutorials.
2: Master V, ke hloka dile data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channel tsa YouTube se ke di ratang.
3: Ah, tharollo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswang pele.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
0: O bile tsebe re tswela sedi le shume metsotso re ho reng ya mohlano reng ya mohlano tla e ba le mo informa kumani a mona le mane re ya nakwa ka dutse tsena hle ke tle ke re ho wena ho tle ro re iso rato lena le ile re kopanya ga mmoho le ha re ka rwana pelo tsona di letsa tena tsa ho ka ngwa mmoho ke maqhubu a gaso tle ra tena hape na go nye tlang mo gena tla mpolokele wena mafelo a beke a hlonolo fetseng hle ke kopa o tlo itsireletse o tlo ipoloke ne re tle re tiane hape ho ratile morena ge go thometse hape se ya le moyeng ka nete na go nyetlang ke o rata ka pelo wa ka yohle morena tla mpolokele wena a o hlohonolo fatse na tefela ke manane o hlatsebeletswena a tla go latela ka morao go mona gore nge botshelela o tiana jwalo le mifota go a breakfast show twasa ba tukana chipati batsema moho mono le jonito mohlophisi la bahlano lena ha ibe le ganyang ke o sia matleng ke support ya nalo lena ntse o dutse matleng na go etlang ba bile tsebeletso ya lesedi hopola go qala tsatsi la o ka mantsoe a reng ke mohlodi ke hlotse mme ke tla dula ke ntse ke hlola kana go tsohle ya gaola ya ya xoli mncwango nge gama la go ka mara ho mo tla fumana mantsoe a mona a to qala tsatsi la ha o ba bile tsebeletso ya lesedi.

0: mo mamedi a ke o dumedise ke mo rutinga ka moshwadi ba ya o dumedisa a re bale ha moho epistoli ya bobedi ya mo apostola paulose o putheo ya ba korinte gaolo ke a pele ke mana ke a bone o re tshidisa mahlomoleng ohle a rona gore ba le mahlomoleng le ha ile afe le afe re tle re tsebe ho ba tshidisa ka matshidiso a o le rona re tshidisitsweng ka ona ke Modimo. Dumelle mo mamedi ke re ho wena letsatsi nena la kasheno le qeba la hao le ka fetuwa bopaki ba kganya ya hao. Re kopana le Paulus a bua ka mahlomola a wa fitileng hona ha ne a le motseng wa Asia le ka moo leeto la hae la burumuwa le sakang la ba bobebe. O bua ka mahlomola a maholo a wa fitileng hona le hoja a sa bue gore ke mahlomola afe empa wa hlaisa e le mahlomola a maholo. Re mmona ho seng hona a fetola mahlomola a hae ho ba kganya ya hae. Tumelle mo mamedi ke re ho wena bohle re eme ho seng hona ka maqeba a fapaneng. A mang ke maqeba a pelo, a mang ke maqeba a lelapa, a mang ke maqeba a ho ekwa, a mang ke maqeba a ho kula, a mang ke maqeba a diketseletso, a mang ke maqeba a lehloyo, a mang ke maqeba a mona, a mang ke maqeba a mohono. Dumelle ke re ho wena leqeba la hao le ka fetuwa bopaki ba kganya ya Modimo. Jesu ha ne a hlaha ka mmele o sena maqeba o ile a ipoloka hore re tle re mmone e le ya ka hodimo o mahlomola a rona. Maqeba a hae ebile letshwao la kholo. Mme kasheno lena le wena o hlaha ka hara mahlomola a fetang ao Paulose a fetileng ka hare ho ona. Tumelle ke re ho wena ka molomo wa tafita kwa maloma Modimo wa rona o fodisa ba pelo di hlapilweng o tlamella maqeba a bona. Wa rona Modimo o bona bohloko ba hao o lebatsa ditsietsi tsa maobane o fetisa ka hara ditsietsi a o kgorise molemo o sa feleng. Wa rona Modimo o tadima mahlomola a rona ka yena mahlomola a rona a tla felang. Wa rona Modimo ke Modimo a kileng a bona Josefa wa maloba ha le ka hara mahlomola a mo fetisa mo isa paradiseng pele wena o tla fetisa mahlomola a hao a o rwese lereko-hlohong ka mehla le matsatsi ka Jesu Kriste morena wa rona. Amen.
1: A re lebo mohlanka morena mabiri a tshebeletso le sedi gantle odi mahlogo reke bohlano mantsha uwa Mofokeng le Moifo Makumane a mo nalemane dithapo ke tseo.
2: ere ke di amohele gaitsedi ya ka e motho moratuwa ke le buile ha holo mabedi ha re le kole hore re tsoha ka dipengwa ba kumane o sengona e bile re phetela beke
3: makumane a 78 o ya 78 o shwa ke ya lewa ke lewa ho mena hane
2: si suti ha ofile selma ya saha o tlo utlwa hore mo mamedi enwa wa makumane o thabetseng hakali atho tseding paki ya pele ya botshotsi nyeweng ya polao ya beili ya kopo ya beili ya motlatsi wa mo commissionera wa naha wa sepolesa la kaleng la bofoki si shadrack sibiya e tsebisitse lekgotla la dinyewe hore melaetsa whatsapp en e teofatsa hore sibiya ebile le puisano le ngwanana ya dilemo tse leshome le metso tsheletseng a mo kopa hore a mo romelle ditshwantsho le dikgatiso tsa gae tsa video a le fela company eding e neelana ka ditshebeletso tse seng molaong tsa go inola bareki ka hara dikoloto e fuye kotlo ya go lefa milione ya diranta ya ba thijelwa go tswela pele go sebetsa ka tabuisana le NCR ka taba ena go utlwa gore ke eng se tlo etsagala ka mabota kapa di-client tsa company ena gara tse ding aforika borwa lesotho le lona botlhe ba mametseng a makumane le le dinageng tsa matšhaba dumelang le be le phele nna le bitso la ka ke mmantshebua mofokeng ha reteane ka moreitaba tsena tsa gora ya botlhano tseo re di balelwang ke rabosana madiege

ofelo rengane ya provoke le boya go lohle bo ifama kuba ba dalmane mo sebetso mo tle ka mehla le mehla le ka jeno bile fela jolo ba ding kilo renga ba hlalo ofelo renga ba tselela ba otlala ditaba tsa bohlokwa ba tla khutla se ba khutla pe radio ka mantaha ba ntwetsitse ba re e le gona ga salo phomola ona karas ga se tla khutla re fupageletse mo mamedi ditaba ka mantaha e ba le ba fela ba ke a monate le khutle le mafolofolo he mantaha rona ga teng ke la o qetela la bekena le naneo watseba ke kana jolo mantha ofela la bohlano me ha re kwale ka notodimo tinga tsa tsoka tsoka tsona go le mo hlalo jolo matsatsi a mabedi.

0: Esa jalo gele 0860003084 di tlhagolo tsa o tsabeke na star healer le nomfundo mo hamba nami. Hey masolo lo manu never say ke se se ke tswa go sona wena twasa. Eh ba nkile ke mo tsepe ke ntse matric ka mo 3 million ga itse ya ka 3 million. Ai lo thusa lo thusa. Eh maemo a sekolo ana sa sa ngotsa fa tsena le group ya rona ne ge bua ka yona hore ai maemo ana sa ngotsa. Stopa seo sa under 19 ke le ka ba rekela jersey ya ho bapala. Hobane ei ne sang khotsofatse bana ba bapala ka yona man. Fela ke hlokometse hore ho sona le dipetho tse ngata ka mono ka Neville Sege hana jwale. Sona le dipetho mo wa hostel ono se maemong a matle. Ho ya ka mo re a tsebang ka teng, re tsebang ka teng. Ke ne ke sa khotsofatswa le ke mabala, hockey, la bolo, rugby. Ana se maemong e rona kana go re ne re le mo. Ke na hana 3 million ena lo thusa.
1: Ha e lo bajaga.
0: 3 million e. Ha e le 70.
1: Ha e lo bajaga. No no no ra le lebo ra le lebo hela ra le lebo hela ra le lebo hela ka nnete.
0: Ntsu e tsama ile ka 500,000 le yona o ke motsepe. Ntsu ke a betlebe ne. Yeah, ke a betlebe, ke a betlebe.
1: Ba sebedi tsa gaitse ya ka.
0: Ha ba sebedi
1: tsa 500,000 skolong sa lapeng.
0: Ha ngata ho.
1: Gaitse ya ka e fihla yetsa ntho tse kgolo.
0: Ha ngata ho.
1: O tla tlo bona sono dikolong mona khada house na tsi dikolong. Ha ne ke le ka mane ka Sentinel ke sheba mikutu e tswang ke basebetsi bana ba hlwekisang jarteng gore sekolo se nne sekene kana go bana ho sena metsi. A o tla bona gaitsela ka hore kwa thusa hore ho be le di Jojo tank tsa bo di 10,000 liters tse emeng fela tse bokeletsa metsi ha le teng gore mohlanga leng siyo bana ba gone hore ba flashe di toilete ha metsi a le siyo sekolo se gone o kena ho nne ho sebetse ke ntotse ka reng dinyane empa
0: ke ntotse kholo a holo be ke tla go tlo buisa la jalo le mokotliso wa Neville Sege High School ne ke buisa ne ke bua le yena maobane mongadi le bo wa mokwena wa mopola le bo wa mokwena
1: ke a mopola
0: yani wa ana le ka o reka blue footing
1: ke mopola
0: ke yena mokotliso wa Neville Sege High School go tlo buisa le yena ke a kgola bekeng e tlang ka la bobedi ke go tlo maikutlo a high fela le seria fact berang
2: Carlos,
0: this is
2: Scott.
0: I get a thumb kill.
1: I'm not
2: going to get a thumb kill. I'm not going to Christian. What's the bad book? You said, but who want to be Christian? Christian, what a koala. I'm trying to sing. I'm trying to sing. I'm trying to sing. I'm trying to sing.
0: I'm
2: trying to sing. I'm trying to sing.
0: I'm trying
2: to sing. I'm trying to sing. I'm trying to sing. I'm trying to sing. I'm trying to sing. I'm trying to sing. I'm trying to sing. I'm trying to sing. I'm trying to sing. I'm trying to sing. I'm
0: ke ka o tshwantse ba mohlomphe ke ka o tshwantse ba mohlomphe ke ka o tshwantse ba mohlomphe Portugal ke Portugal jena ka Cristiano tshwantse ba mohlomphe
1: Portugal ne ntse le Portugal ke le
0: Cristiano Ronaldo
1: no bitswa go ba mobe a ga bo khalemele
0: CR7
2: o ba padisa di papadi tse ding a bo hloko ka mono ra ba sa mo neighbor o akhamatso o gore o ya wano o mo bringa da ka mochi
0: ba ni ba sa mo neighbor ba ni ba sa mo pass ba ni ba sa pass Ronaldo bo
1: buholo bo bona bo etsa
0: ba ni ba sa pass Ronaldo wena wa tsho ga ba bodile
2: ke bolo akere ke rona ka ofela le ba leng ke 11 ka ofela
0: ke o ke sa se
2: di tsame di o yena rona ratana a re tlo bona lo re di ba pass ba pass se se re se se mo tsokeng tsana
0: ke tla mesipona hatso
2: le sona
0: sikho emela nna ya botso a re le bo
2: a re le bo Cristiano o re bana ba tlanga mara ha go re le talent ya ha ba tlo e nna ya go tshuka
0: a re fe
2: ke a le bo
0: ke a le bo ntate ke a le bo wa ke a le bo
1: botle ka bobe
0: Cristiano Ronaldo tsantsa ba mohlombe le sedielao
3: o tlo ka ai
0: monati
3: monati a tugara
0: e itara
3: le twa sa monono
1: ngwaneso ngwaneso
3: amna ke bua le mathiwe ka go se mo re mo ya ke reza bro
0: yes sir
3: eh ai nai a le ke re ntse ke pitswa tshware jwa lo man dude le ka ke le la ga dala mona a wine man
0: eh re ba pala sonta ho renga borobedi
3: sonta
0: yeah
3: ai a wine wa bontsha la hore o tswa o coacha di di ntse kgolo kwa nabo a ba pale a ba pale
1: fela papa di ene etlang a etlo ba bonolo e re le ba pala ye a etlo ba papa di bonolo
3: ha ke khala go a go tsha nne utlo ya ya ata ta wi wi na ha per go thaba ba South Africa
1: tebe le le fela ka manta
0: eh le aka setsa le aka sebetse hantle ke batla tsietso yona e
1: Yeah.
0: Mohala wa hao.
1: Tlo ka nqena fela o tlo gona o qetella.
4: O tafika. Jwale, ei, pelwa ka e bohloko, e bohloko thasa ka re galla, ka re galla.
1: Ya no.
4: Ke re maka ka bohloko, ha re ya mosebetsing dipelo tsa rona di ntse di tshwile, ha o bona ntate fela so ntse o tshwile.
1: Yeah, one net basadi hana jwa la o tshanela o tswa ka 4 o ye mosebetsing o kena ka 6 o nahana di gohlo tse o lo feta ho tsona ha o tsama ka nete ho so tshosa kwa no Africa Borwa
4: o go so ntse o tshosa ha tshosa batho kana ha tshosa ha tshosa thwasa ke le bo mme ha ntata feta pla o so ntse o tshwile ene ha ke gone lo itshireletsa bana ha ke na matla
1: o na matla o bua nnete wena wa mesa
4: no e bohloko ke le South Africa ke pelo tsa gona di bohloko ba ka mona ka ekuruleng re se re tsa mhloko
1: ai
0: yeah no ke nna
4: ke pelo tsa gona di o nana o sia ngwana ka tlung wa ipotsa ha o khutla o tla thola a le hantle na ha o khutla ngwana wa ipotsa go mama o safe na mate
1: Pepetso ke yona eno ka nnete masipala wa ikuruleno tshwanela o yema ka maoto ke ratile ka mokgo president a buileng ka teng gore ha o lukiswe mabone ha o matlafatswe ntshireletso ya basadi ha ho etsweng gore sebaka seo basadi ba phelang sona le bona ba ikutlo ba phuthulwile taba hore re basadi ba itlhokomela ha ya nepahala hantlentle re tshwanela re etse sebaka se bolokehele batho bohle
0: o bua nnete ga itse ka le sedumelang
5: re ka ba tshukaga ntshasa ka mo
1: re teng le kae
5: re teng o tshwasa le nna ke bohloko ka tabena ya bo mme ba bula wa mbana tshwasa wa tseba ke tlo modimo tla kenga nela ka fihle wa tseba ka thole mo hau
1: ai ngwaneso ka nnete ai jwala re arapela fela re tshwanela re ka nnete re tshwanela bo ntate tshwantse re ke bueng ka nnete
0: no ka nnete ka nnete ka nnete
5: eh o tshwasa se ka le bua ke se mabale hla ga le tlete tse bua le lona se bana ba itse
1: thank you se mabale
0: le bua re le bua le rona ga itse ya ka le se dumela
6: go ba tsira re thata
1: mwana se le kae
6: nna ke batla go tshwara yena ba tlhoka ngata bana ba ba bula ba ka itse
1: hey
6: ai e ga re den ba bona ba tsamini ma e ba ka comply le molao
0: eh
6: ya ba tsira ba tswa ai e di tsa tsamini tsa go di kwala kwa bofo ne ba le marthulo ba batho ba tsitsi
0: fela ha yetsa hala ka 9 in 20 riring ha yetsa la ka 9 ha isa itsa le ka 4 na yetsa la ka 9 busi
6: ai ke ba thata ke ma ganga tantu tsena di etsa la ka na go tsana pele
0: ho ha se taba nako my brother nna ke na nore ke taba ya nako ka pa e ha ri chebeng le na hona le ntwe sa tsa mang hantle monna o bone video yo bo ra dithuja ba ba e ka go shebeletse movie
6: hey batho ba bona tate ba tlhokela ke ba ba sna pele man ba tlhoka modile
0: ya yena o tsantsa melo ka maoto ke mathata buruaka ke mathata yena o tsantsa melo ka maoto batho ba bangata jwalo ba bolawe fela jwalo ho etsala eng hantle ntle re sa itlusisi
6: e ja go tlhoka modile man
0: ya re bua le manka e
6: ke tsaba tsaka ka sa tsobetse ka mona ka tsamela
0: wena o tsama na ko mantavini
6: ai nna ka da ai ke motho wa bo 12 kwa
0: o tsaya
1: o leje
0: a ga 12 thank you bruaka
6: thank you bruaka
0: e tsara so a tlo ba hlo ho ra ke bo supatsela sa ra bo supa ditaba dibalwa ke ra bo sana madie

re leka o tsetsa baratu ya ba rona so ge so re ka se gona re sa pila jwale ke ka go bana re sa ba sile se re tshe tswarellang di plan is atlantel funeral di patala kontane.

0: ba rata haholo haholo ya yena na le ka koloi mama wa tsiba ha ila ba khotsi ba tsa volume
1: ba batla volume
0: hey ha itse ya ka batho ba bangata ehile ba dumelana le rona ka tabene re bua ka yona ka ya lesotho ke santsane ke ipheta ka nete ya stadium sa lesotho ke santsane ke ipheta ga itse ya ka hore o santsane o tlo ba buima aiba stadium seno a selo ke bakeng sa dikwena ke santsane ke pheta le hana jwale ntse ke dutsi mantsweng ano fela ke hlokometse batho ba bangata ehile nthwene re bua ka yona ba dumelana le rona jwale ntho fela e se monate tshe ne ntse ke sa hlokomele e ka re hle kgale ho lua ka taba ena ya stadium ka re ke dilemo jwale jwale se bile ka re ke ntho e tlwaeleileng hore ba tlo kokota ba batle stadium ha go luka kwano kana nge rona Africa nne nne ke sa ka ba ba bapala le bona le papa le ba kile ba isa moroko ha ke sa fose
1: yo ha itse ya ka ke bothata
0: ya no ke nana ka nnete ba nang le matla ba tsebang ha go lu muso mono ha go lu
1: le dikgwebo tsa private ga itse ya ka ho ba
0: e mang ka maoto e mang ka maoto e mang ka maoto a se papa di ntwe
1: ha motho thola o sheba hore le sotho le fitile ho eng ho ke ya mesebetsi ho kwetse ke batho ba ngata ba feletsweng ke mesebetsi ha president ya America again that it Trump ha ba wa ho
0: po
1: ke batho ba ngata ba leng hore ba feletswe ke mesebetsi jwale kana ko nngwe na ha enyane ha kana ha ithula e sheba budget e sheba go re lukise le bala ka pa re fepe maqhipi re lukise le bala ka jwale nna ke kopa di
0: stadium mo selese mona se ba hlolwa ke stadium mo selese
1: ke kopa di kgwebo tsa private Letso ona dikenye letsoho.
0: Se ba hlolwa ke stadium seleseng. One.
1: Ha re re
0: one.
1: Na ke re ha re botse. Ha re botse khala.
0: One.
1: Ke na botata ke ntate Miki ha go re hlalosetse.
0: One. Seleseng. Ho
1: tho ba ne
0: stadium Miki ya baka ka nne.
1: Ha ba tsebe. Le fa ha le tsebe. Ho rena ho ba neng o sna tshela ka ho
0: tsa stadium. Le fa.
1: Ae ho ka etsa nka e bona. Na ke re hutlwa hore le baka le ba le fuang ke lefe. La hore ho baneng stadium se sa lukiswe.
0: Ho bane ke fe ka pa FIFA ha re di papadi ya di bapale mo ke nana e tsebisa bona. Mm bua nne.
1: Ke ka ho kere ho bane ho tse muso o hore ho bane.
0: Di kgwebo tsa ka mo di leng ka tsetse tsa ntshelete eng ataje. Di kgwebo tsa ka mo.
1: Ka ba a hi
0: ba ka mo ka le sotho. Di reng di kgwebo tsa ka mo.
1: Na ka taba ena ya hore ha ho thusanweng na ba sotho ba iso.
0: Di kgwebo ha se le thotse tshele lona le phuthile matso. Lona le reng.
1: Ba keng sa motlotlo wa naha ba keng sa hore ho bane tsa tsile tsha ba le dikela ndikgwebo di etsa chalete le sotho
0: ai khona nna ke a o jwetsa kgaitsedi ya ka stadium ha se tletse re hlotse re bona mona ntate o lwana ntwe engwe lengwe di generale ha ine ba pala re ba pala re ba pala Nedbank e twasa se tletse stadium sa le ke santsane ke le bua masele le ka jeno le nana ba se tlatsitse stadium sa le
1: ba shimane ntate ba
0: ha le na ba le na ba tshusitse twasa ke ba ka ba Hai tswasa ho ya ka ba le ba matha ka
1: ba itsoka ntate ka le ba leng ka mo
0: ba ka ba tsamalo
1: ba itsoka ntate motho wa itso
0: ka ba tsamalo
1: ha ka molodi o theo wa mane ni wa tshele
0: le nna ke tjotse
1: hore halala
0: le bona ba tsebane ba ka matla o ka
1: modidi ya tsane ha o ka ha
0: ya
1: wala ka modidi ya tsane ng e tshabela o
0: tswasa le bona ba tsiba hore hai khona ba papa di ba ba petse mono ha ga me re bola ba bamba ba nthokwana ba limpopo se tletse stele maselentse ke ba le bua le ka jene nna ke re ntwe no tsa hala le sotho tsedintsa dipapadi ba la hlelwa tjena
1: ba tlo
0: tjena ba ne ayo ba tlo ba bona ba batsetsa ngaba ba hole ba bang ha bana di passport o hotswa ka le sotho ba bang ha bana chelete
1: ba bang ha batsele ho bane le dibuong o tletse ha ba
0: o ke mathata mangata jwang kgaitsedi ya ka ke mathata mangata
1: ntate Miki ya hotwe bothata ke
0: le muso ke la ka kopana ntate maqele bona le nomoro tsa ka ntate donke o nhlalosetse mohlomong a
1: kutse bothata ke tedi ya mo sesi emisitswe ke ho bane nga sa
0: ntate maqele ke maqele po wa dipapadi mo onke o nsebele fela mohlomong a le nthotse ke sa lukisa stadium ntate stadium ha se loke le tsona di kgwebo tso le skela ditlohela ke nahana le bona banana le shapo ka fumana ba bamba batla ho thusa thwasa empa banana
1: empa hona le thibeletse
0: ka papana ha o sa bui batho banana re tlo tsole hantle le thabela hantle bana ba pala mabese ba ya Africa bo
1: company engwe le engwe gaitsedi ya ka ena le letlole la ditshelete le o Twinkie CSI ka pasi ke
0: tsiba ka CSI corporate social investment yes
1: jwale le corporate social responsibility CSR
0: yes
1: le tlole leno gaitsedi ya ka kgwebo di fuwa chelete di million di dula mo ke nnete kgwebo engwe lengwe e ka ikgethela hore rona re batla ho etsa yena rona re batla ho tsa ya ho lokile ha re hane
0: yena stadium
1: empa ena ke a flaga ena ke a flaga ga itse ke a flaga ho ka ba ho tla ka nete re bone stadium o sina le mabitso a di company tse ngata tse fapaneng tseleng hore di kentse letsoho tukisong ya sona
0: ha ba
1: qale fatshe
0: ga itse ya ka re go a stadium botsa ke ne ke le ka mona ke bone se le mona le mane le mane le mane le mane sebe maemong a matla
1: sebe maemong a CAF
0: period
1: sebe maemong a FIFA
0: re qetile e ya o dula re kupikupisa mohlae banna
1: ai
0: kapa ya le khaza banna ai khona tate maqele poko tla ntwetsa ntate o tla ntwetsa fela nna ke santsane ke tsho kere le tla dula ntse le lla tjena ka stopa sa aona next le tla yetsa ne ke le bolong mona ke lo shebelengwe ya dihlopa tsa lona ba bang ba sa khone o kena na hana ba tswa ho le jwalo ba sa khone o kena Dobson Vilimo a tswa le sotho ntate ka ba sa khone ka ma jwale na hana ke ba ba kae be leng no bua ka boda ga man wena thwasa no
1: hana ba
0: anjwa
1: batho ba hlile o tshela
0: ke ba ba kae ba hlile leng o tshela ba re ba lo tshetsa stopa blong fa re rutla ka sepedi se me jwa ka metsotso e me tshela ma shopa ba be ya motsomedi be tsotso go fela tsora ya bo supa di busa marubo teng manga metro municipality go tloga di me jwa ka a se buseng ho renge manga metro di tsama jwang I said, I can't let you go. I let you go. I refit it. City of Joburg. Musa Makhale. Musa Orenge Ditamajwang.
2: Batsara ke dimedi se ha baba mama di baba tle ba se di FM re se ba le sticket se petitioning mane ho M1 North Poisons ho ya ho double decker section Hendrik Potgieter le Dorin ka moro di bot N1 North and 12 degrees interchange ka mo N1 South Maharanga Brakfontein le Olifantsfontein interchange ha pele ka mo N1 North Maharanga Base le Winnie Mandela Drive re ntirna le kotsi ya koloi mane ho M2 West Silver Street ho hoela ka mo Crown Interchange me ile ka sephetipeti sebele matla ha holo ho M2 West mahareng a Heidelberg le Crown Interchange re hopole hore ho tloha ka Sontaga ho ya ka Labobedi ditsela mahareng a Sandton Drive le Grandton Drive tla be di kwetse ka baka la mojaho wa Red Bull hanthe di roboto tsa rona di sebetse mane ho Folks Road le Sanders ka mo Midlands Exchange East Zone form Kamo Jericho Avenue le Keys Kamo Rosebank Jubilee le York Road le Philly Street Kamo Parktown rena le Jew Street le Helden Hayes le Stanhope Kamo Malvern ho feta mo tshe ho bona hala tshe di tsamaya hantle re le go NPD DJRA ka tla le ho ena

0: tsa ke na monate champagne ka mangope ngope
1: ya mangope ngope ngope
0: fela ai ke di monate champagne ka mangope ngope ba ga
1: ke mangope ngope fela seline wetse u rile ona champagne
0: la kwa champagne ka di papadi champagne
2: di papadi le serie fe la ditse ya pacha pacha
3: Agulebuwe de disco dancer, agulebuwe DJ Thwasa lwena, comrade my comrade, eno ki comrade Junito. Batho bana ha ba kopane jwalo mmamiri wa tshebeletso le Lesedi FM ke ba le Lesedi FM. Moro. Ha ke qala he re thagole re bona rona mafelo ngana beke ke di finge tso go tla go di sheba. Re fumana go diteng ka mona ka ho United Rugby Championship. Di qala ka jeno ile la botlhano beke nga mo Benetton e tla botsana dipotso le Connacht. Edinburgh Itankana le bana bana ba e soba Thomas ona teng ka mane ka motsumuholo wa Scotland ka Edinburgh Cardiff rugby ka mane ka Wales se tla isa re dimo le tlase le tlhopasane sa Zebre ere ka mokubelo Lions e ke bana ba ka mona ka Johannesburg ba tla ba botsana dipotso le Ospreys Dragons yona eng ka ne jwalo le Scarlets ha re ka mane ka Tekong ke moteng Sharks itla isa re dimo le tlase le Leinster Glasgow Warriors e botsana dipotso le Ulster Highly Monster yona itla hibibi sana jwalo itla be ena le baiti baiti ba Monster ke Blow Belle Atharita re tloela tseno re ke re shebe rona ebe ka mona ka papa dinya bolo ke mo fumana hore monnane Lionel Messi e sele monga se hlopa e sele monga se hlopa Lionel Messi o rekile se hlopa sa liki ya bobedi ka mane ka ho la liga me hlopa seno ke Eldense Eldense ke tlhopa sa Messi jwale o se rekile jwalo ka ha re ka etsa mohlala jwalo ka lapeng mona o rekile se tlhopa sa Motsepe Foundation se ba palang leking ya bobedi e kgolo mme he mohlomong he o santse a tsebile Lionel Messi hore o tla ka bang kena le garagara a inyolele tlhopa seno sa hae ka mona ka UEFA Nations League mamedi di batla di le leshongwana ka jeno Kazakhstan e tla botsana dipotso le Malnahaya Moldova Cyprus Inkana le Armenia, Latvia inkana le Montenegro, Haile Poland itaya udimo le tlase le Romania, Faroe Islands inkana le Slovakia, Belgium itankana le Turkey, Hungary inkana jolo le Georgia, Bosnia and Herzegovina ibotsane dipotso le Sweden, France itamatisana jolo le Italy, ke hole ke yona e ba ba ngata ba e shebile nyeno, e re ya o qetela heka jeno e be na hayani ya Ukraine le Northern Ireland, ka mokabelo Finland, ye jolo ho Albania Iceland tla ruthana jwalo le Bulgaria, Belarus, San Marino, Croatia, e botsane dipotso le England, Estonia, inkana le garagara le Luxembourg, Switzerland le Slovenia, North Macedonia, Scotland, Spain, inkana jwalo le Czechia. Ha ile ka sonta he ke mo fumana hore naha ya ne ya Kosovo e tlangana le naha ya Austria, Malta e botsane dipotso le Andorra, ha ile Greece yona tlankana jole le naha yane ya Germany. Germany o tla hopola e se kwetliswa ke mokwetliswa metleng wa Liverpool. You'll never walk alone ke bua ka Jurgen Klopp. Ha ile Netherlands yona e tla botsana dipotso le Serbia. Portugal e isane hodimo le tlase le Norway. Wales e sa tswa gagata yona Norway e tlankana jalo le Denmark. Ireland e botsane dipotso le naha yane ya Israel. Ke tseno hetse tla be di hlella jwalo ka mona ka UEFA Nations League mafelongana a beke mme ra tshepa la ona o dumela ga he tse ding tse ngata re tla di bona ka manta ho tloa ka manta tla be ntse di gagathana jwalo empa he hao ha ona mathata le tlo le papadi ya cricket o ska le bala he le ka o jwetsa ra Afrika Borwa e batla e kene group nyaneng e bete tsana mmamedi papadi ntsena tsa mohope wa lefatshe ga tshepo he ntho di ka ga tsama hantle Limonsena e kere Limonse tlang tle ga hape mohope ona wa lefatshe wa cricket mme ke a tshepa nalo dumela mamiri wa tshebeletso le Serie FM go tsohle ditlatsa mahantlo ntso sa le ba le papadi e kgolo ya mafelo a beke mo bafana eng kana njalo le banna bane ba kamane ka egapeta o be le mafelo a beke ya monnati mamiri wa tshebeletso le Serie FM a hloke tshitiso ha ile nna he hantho tsa ka di tsama mona ke yona nako ya go kere mahatshe qhanolla tsa hao di fule monna ntwa boholo le boele le hlana ke hape beke nye tlang ka manta o be le mafelo a beke monnati a hloke tshitiso ke o taba
4: Atlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe diplani di theko tse tlase Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala a laotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ke le khatla pele Scorpion Kinsey e hlahella jolo televisioneng Afrika Borwa ka kotloloho ho tswa jolo stadium sa FNB. To shebelle ka bza the small DJ Maphorisa a Mifaku youngster na Focalistic ka Mompela. Nkosazana daughter le babang babangata. Sefete ke mmino monate le menyako e ka moqebelona wa la 3 Mphalane ka ora ya borobedi bosiu SABC 1 le SABC Plus. Scorpion Kings le khatla pele televisioneng Afrika Borwa SABC 1 Mzansi for sure. Ya se bo shibile o no bina ko ga mzantsi for sure. Tsogi.
1: Hey.
3: Eh a ntwe fetuile. Ntwe di fetuile.
5: Ka ntumelang.
0: Ah ma re tholwana o so etswaetse ntwe.
5: Happy.
0: Ye ya go jwale go heletsa se bo nyile ha o buo go kwe. Tholwana o so etswaetse.
5: Go tla go ya melaitse. Re mba bona se be melaitse.
0: Ntwe na tla tla ma fele fa nda kha. Ke
5: mba jono a se be melaitse. Bas John.
3: I'm not sure.
0: Yeah,
3: ale ka la bona tholwana.
0: Eh.
3: Ah le ka ikopela tshwagalo ka ntwentse le bua.
0: Kae?
3: Halo motle go tshwaga di fatu.
0: Ke yona ntwetsa nga re.
1: Oh, holo ke bo.
0: Oh, holo ke bo.
1: Oh, holo
0: ke bo.
1: Oh, holo ke sipo.
0: Oh, holo sipo.
1: Preparation yona.
3: Magali ba tshwentse jo ama.
0: Preparation.
1: Preparation.
0: Siponi number 1.
1: Etulana. Ai ke le bankela le le maobane. Ba re ke ntse loyalty card.
5: Eh.
1: Ke a ntsha. Jwale ke ntsha tse mona tse digital tse mohaleng.
5: Eke.
1: Ba re hi a use re tla kopa mpo e kenye 1 by 1 nomoro ha re na scanner.
5: Jo we.
1: Kare a use le le batletse le bankela le.
5: Ni bekelela maemo tse.
1: Ho holo ke botle mpa, se ke na dolo.
0: A di tloko pala le mathata.
1: Ka di ke taradio. Ke tloko pala le
0: mathata o kia. O holo ke se.
5: Ke mametse tswasa batho. Mwanja eletso re kana kwena selimo jwa le batswadi ya sentse ba lukisa tsa sekolo ke ra tswasa ka re butle re je tshelete ya rona. A ko butle tswasa
0: ke tike na ya.
5: Se bila ke re janyane. A butle tswasa ka tsa sekolo.
1: Ke la mo ja di tshelete Ni fisa tshela ke tsama la tsa
5: o khumane ho furu ho fa
0: o le tsega bo shula ka tshela
1: tolwana tsa mo re ka ndi ga baga tla le panya panya ka pherego
0: tolwana le nna ke
1: be le panya panya ka pherego
5: le khale twa se re sa momona ke go tloela
0: e bana ba tla ge sa tshelete bohloko yo
5: ai ko ke malezi ke motho o bua ka dipeng ke
0: mo dinana
5: ke ba faika tsa ka butle re ke re mo mone ba ba
1: ba ne le e ja mafelo ngana ba
5: ke tikena ya tlatsa sa ba ja tetse me kiti man butle pe
1: sa mo re kan station na
0: ha re je ga itebo
5: ai tebo wa tsa ka ta itebo ane
1: emelang gore re le lebo he rona bana ba lona ha se le re hudisitse
5: a mo tlwela nyane re ke re mo mone re tebo
0: ya je sa chalete ya gona bo
5: bohloko
0: ai we dumela
1: ga se chalete ya lona ye
5: o tla di bona kwa ka kgodi ya pele ya tshito kwa
1: ha se chalete ya lona ye ke chalete ya rona
0: o ka chepa
5: chepate ke
0: o tsale ye chepate
3: cheme
0: ai ma ke ta o sheba di nepo o no bua ka tsona tsetso go di jele
5: di feng
3: ah wena o bua ka tsala ah o so di a di so o tsitsi
5: ah ke tong ka snap Chia party ke na photographer ya.
0: Oh, hey.
1: Ne sa ke tshile ke re ska ba le yona e hanga download.
5: No. No, ke tlo ka bana ba se ke la hlele. Pele le tswa mona tabere la hletse le chia party.
1: Assembly. Ya le bo a ho ke difficile.
0: Ah, le lukise tholo.
5: O tla ka ske fela pila ka mona ke re chia party ke man.
1: A re suta.
0: Ya go etla go jwetse kana kwa ke rate nthwela ka nnete ke.
5: Ba mamela. Ba mamela.
1: Ga itse. Khalaile ha
0: ba mamedi ke batho ba ntshepanga holo jwale ntse ke kena jwale ka re ke re den moyemo
5: o ska itshwarella ka nna ka jo ona lo 7 o'clock ke 12 we
0: a ba itse ba ba mamedi ke style sa rona se
5: ona lo 7
0: o'clock ba ba ne yo bye bye se ba ba ngopotsa o kore ke 12 khala se le 7
5: Bana ba se ka jeno ke kene fela dieteng tsa sbosho santsane a tswile a re etudi ya go tshwaretshwara bono ke a lebohle bana ba se u ithaboleka jeno rena le sekutana sane mo re lekang hore re ke re bapale ka kelello ya momamedi re bone hore na o kgona ona hana ka potlako ho le ho kae tle mo nhe re tla kena ditabeng tsa mabenkele re ke re tlo o botsa potso hore na ke dintho difeng tseo hangata o atisang ho direka ka dibalk. Ke dintho difentse o atisang ho direka di lengata me o thuswa ke eng ha o entse jwalo ntle le mono he di tabentsa bophelo re tla bua ka sesosa sa bipolar disorder le hore na kalafo na iteng na re tla ba le Mrs. South Africa ka jeno ho itlhabolle ha re qetela lenaneo ke lebuile bana ba se mafelo beke ya monate batho ya re kopane mafelong ana beke
0: ha ke tle kgaitsedi ya ka ke busy.
5: Okay. Busy. Ke yang.
0: Oh yes, I'm going to ask
5: you. Tatela moro na maiso buti.
1: Tatela moro.
5: Na maiso
0: buti. Ako kopale.
5: Kelebo.
0: Hey, tana so.

0: Questa vale il trap, I am a classic man. Kaje no hola, mme wa motswallo wa Katlebana. Mao lady, mme ma Phakwe, mme wa Brian Phakwe, mme ma Tshidiso Peggy Phakwe. Kara ka Sida DJ Swetunda. Wa ke teka kaje ni mamso. Ao mahlololo mahlololo mahlololo mahlololo. A le bara ba hao le moradi ba ro hole o bone tse ditsengata. Ya no, this is a whole lot of jwalo fela. Ah, on tate mudimu. Ka nnete ka nnete ka nnete a o hlonolo fatse a o boloke. Bona tse ding tsenga tadi lemo. Me mapha kwe ke mo Brian mo matsidi so. Ne ne fela betso tsogile bile tsholo re ya borobong a setse re tlobetse.
1: Ho jwalo mamela tsebele tswa le sedi hona le phatlalatso ke ena hle. Poela no ya ba ithuti ba mehleng. Ba sekolo sa Budibeng. Ha ba laka kena Budibeng. Ka moka Kronstadt Maokeng wa kopotswa hle hore hona le kopano ke ena ka la tharo moqibelo ona ona wa hosane horeng ya borobedi hoseng hona sekolong seo sa Budibeng ako itlhaise ka mono ko itlale ka mono ba rutwana bohle ba sekolo seno sa Budibeng ho tloa ka 1928 a ke tsebe nona le dilemo tse kae ka 1928 fela he ka nnete ha e banyaneng ka nnete morena o bulukile o ntso le teng pa nna nahana re tla ba ka ba nthwentle jwang hore motho ana le sekolong seo ha se ne se bulwa ka 1928 rabe teng kopanong ena ya poelano le bohle be leng hore ba la ka ba kena sekolo sena o fihlella mo round tsena le a mengwa ka nnete hore le tlo fihla hore nya borobedi ka mono ka sekolong sa Budibeng ba ke nsa dipotso le ditlhakisetso monghadi tshidiso mahlaku teng me ke ena ikarabelang tsena tsa diphatlalatso mohala wa hai ke 0726170719 WhatsApp yona ke 0715168829 le monghadi ntswedi maluka o teng yena ke mohokanye mohala wa hai wa WhatsApp ke ona ona wa 0825509918 ka dipeta 0825509918 hle momamedi ha re se ke helentse biso ena tsebe ke ke rata tabena ka metlalo matsatsi a wetsa la nthotse tsena ke a tseba go ditlatswa dikolo
0: Afrika borwa ska ba fetwa ka tshelo betso ke mashoma ba raro ka moraro ba hlano tselo re ka busupa lana la matshoso ba tla ba sa ka otlolotswa ka phamisananga primary school Melody Virginia eta ba tsena tsa local government elections

0: mahi ka mo budulo my son budulo Afrika borwa sebedi tsa go pala mantla ba felo be ka ba monate go tsa ona channel ba two stamp kaka sebedi se ke bese ile twere
1: ba tsa ba tsa le FM ke ma felo be ka ma holo hosane e ke ona all white total praise and worship Hopola tle wa gele sa house se so ka mona ka me ya tena sports ground di heke di abula o renya boro ya borobong seng veli mulo yo tla ha saka mono o renya le shumela metsume re fela o renya boraro mme re tsebela tsa FM na ke monono ke monanza ke mononzi sto ke o sola khazana re tlo kopana radio ng hape ka manta ha a ke tswa le tsena ke a ka mona ka cradle of human kind ke na le kampo ka mono ka mona ke di all white praise and worship e ho ngata ka mona ke kireke ka sonta ha teng ke tla be ke le kireke jwang ka pa Kamani kamala se mamira tsabela tsa FM a mafelo a beke ha

0: Amedi ke metsotso e le shime le metso e robong ka mara hora ena ya borobong la bahlano le letle ho hotle ho monnati ka ntle ka mona le hodimo le hlakile mona mo ke lenteng na ke tsebo rena wena mo lenteng e be ho tshwana le mona mo nna ke lenteng le hodimo le hlakile ka nnete ho bonala motshiso fela ka jeno ba tla etsa mesebetsi mafelong a beke o tsebe ba bo sosela ha o ba tjena le hodimo le hlaka jwalo ka le hlakile tjena le sele le bo ho imbanja mo mamedi motlhe mesebetsi ya lona ya mafelo beke tla hle tsa mai hantle ka nnete tla hle tsa mai hantle ba seng ba ntse ba ya hodimo le tlase ditlhophiso ke a tseba ba bang ba se ba tsweletse mane masakeng le lo kgetha dipofolo ba bang ba se ba tsweletse dimarakeng kwana ba lo reka meroho ha ba bang ba tsweletse mona di supermarketeng ba lo reka di grocery mokete wa etsahala hosane hao wa etsahala thotso hle di maemong a matle re ke fetse mabenkeleng a ke a khutla
1: watse ba ke ne ke tetse moholano wa ka mane Cape Town ke a ujwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ibile moro wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwa le jenana ibile ke a bona ha ke re ke a sheba di kgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke la ba ka utlwa ho thwe mesebetsi e hola ka potlako e menahaneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa heso seo ka ho he dikgethong tsena ke tlo votela DA
2: papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC
3: Shoprite o fa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le ithommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 beke le beke. O ka una haholo mme o fumane extra. Disolo tse jwalo ka 500 gram ya di Vienna kapa 750 gram ya Polonia Chief Chicken ka $39.99 e le nngwe. Le 2 liter ya Brooks Oro Squash Concentrate ka theko ya $36.99. Disolo di fumana mabenkeleng ohle a Shoprite, Northern Cape le Freistata. Ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Swipe ka extra savings a Shoprite fela.
4: Ho basebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re juleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O se ke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho ketika le ho ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.

0: Mametse Teboho Moruti Modimo Reboka wena Arisa Senelong Satumelo Kajenuhe Ndate Moruti Serema Fojani Obala Booking ya Johanne Khaolo ya bohlano Temanaki ya botshelela ho fitlela temaneng ya bosupa Ndate Moruti sebaka ke sa
1: Momameti ke o dumedisa le ho mema ho kena le nna tshebeletsong ya senelo sa tumelo ka o bala mmoho le nna le ntse la Modimo le hore le fumanang testamenteng ya entšha e fang kgedi ke ya Johanne kgaolo ke ya bohlano teng re bala temana ya botshelela le ya bosupa mme yona ka thuso ya Modimo ha re e fumane bale ya ka tsela ke ena Jesu ha mmona a sekame me a tseba gobane e se e le nako e telele a kula a re go yena na o rata o fola na ya kulang a mo araba a re morena ga ke na motho ya nkenyang letsheng ga metsi a sa tswa fuduwa ke re ke sa tla teng e mong a theogele pele go nna lena ke lentswe la morena a Modimo wa kgotso le kenya dipelong tsa rona ka Kreste morena wa rona amen momamedi ya ratehang ha re thakgola kgwedi ya Mphalane e leng kgwedi eo ka yona e leng tlhokomediso ya kankere ya matswele le ya bophelo ba kelello ntumelle mo re badileng teng go seng ga letsatsi re kopana le Jesu a le letsheng la Bethesda leo go neng go robetse batho ba kulang o kopana le monna ya neng a sa nagana gore o tla kopana le ena ya kutsing ka dilemo tse mašome a mararo a metso e robileng meno e mmedi Jesu ha mmona a sekame a tseba goba e se le nako e telele a kula o kopana le ena a feletswe ke tshepo o mmotsa potso ka ra maemo a bophelo ba go kula bo a leng go bona a feletswe ke tshepo ya gore ga ona motho ya tlatlang go yena Jesu mmotsa potso na o rata o fola na eo ga mo araba ga re ee morena ke rata o fola o re go yena morena ga ke na motho ya nkenyang letsheng ntumelele momametsi ya rategang o seng ga letsatsi ke re go wena botlhoko buisa gore motho a seke a utlwa ga Jesu a botsa potso ka mantswe a mane nako ena e telele ya e tutsing e le maditsekelelo ya gae gore a seke a araba seo a se botswang potso ke ena na o rata o fola ga o botswe gore na o na le motho ya tla o kenyang ka mantswe a mane Jesu o re go yena seke wa dipenda bathong gore ba tla o kenya a raba potso na o rata o fola e momametsi ya rategang tshebeletso ena e kopana le nna le wena o le maemong a bophelo mo o ratang go fola empa potso ga e tla ditsietsi di ukwetse kelello ditsietsi di entse gore o fifane na o rata o fola ga botswe gore na ke mang motho ya tla o kenyang e momametsi ya rategang Jesu o atametse pela letshala gago la Bethesda la bophelo o botsa potso maemong ana a o iphumana ka re gona na o rata o fola tlwelela tsengata bolelela Jesu gore ee ke a rata o fola le nna ke
2: ke batla o tshwana le batho le nna ke batla o tsamaya jale ka batho araba Jesu ere e ke rata o fola amhau wa morena wa rona Jesu Kriste le rata go padu le matla matsiswa mo Holland be le wena ka Kriste morena wa rona amen.
0: Re le bohle ntate muruti sirei mafojani mola itse o matla o kwala mbeke o badile ho Johanne gaolo ya bohlano temana ya botshelela ho fithlela temaneng ya bosupa mamede motle ke nako yane he a kontetsetse nomora ka mahala ke 086003084 ka jeno ke tlo botsa dipotso 086003084 mona here ya ututsa mona ga ututsa rena o motla ututsi ka pajwa ra ututsa rena o motla ututsi wena ka bo wena ka pajwa le sedi fm mumamedi dumela
3: go mo le ka tsuri
0: ho tsontate di go mo ntate le kai o pela ntate ke a le bohantate putso ke ena he ya hao wena o araba ka e ka pa tshe akere
3: e ya metu
0: bana le basadi bana le dikgopo tse le kanang
3: ha o di gani
0: o re ha di le kane mamela he ha be ha di le kane re kutle na ba reng ka bona rona di ya le kana ka pa di le kae
3: ke le ke tswale pe
0: wa utla ntate kwa lepe ba re o fositse di ba re ba hanana le wena ke le buile ntate ke le buile bye bye lesa di fm hello
4: ha mnate le kai
0: me
4: ha mnate
0: ya hao ke na potso he pelo ya hao ya ema ha o ithimula e ka pa che
4: Ke tsena
0: Jibula la nditlatsetse o di reng wena?
4: Ke na tile.
0: Di go ne pile. Ke le bile o tla.
4: No, thank you.
0: Thank you my darling. Bye. Listen to FM. Hello.
4: Hello, mme ke mkhulu masello swati.
0: Mkhulu masello ke a leboga. Potso ya hao ke ena. Wena o araba ka e ka pa chair kere.
4: E ya mme.
0: Nko le ditsebetsa hao di dula di hola bophelo ba hao bohle. Araba he mogotsi yake. Nko le di tsebetsa hao di dula di hola bophelo ba hao bohle.
4: Eh.
0: Oh, uri eh. Mamela he mogotsi wa ka gore na eh ya hao e reng ka bo. Wa u ka iponne. E ruwe bone sise. Ah o tlile ka thuko mogotsi o tlile ka thuko ha di hole ha ntse o ya le bophilo ntse ngebe re na le tsebetse kana mosi ngebe re na le tsebetse kana mogotsi re na le dingkotse ka ha ebe ne di hola ha bophilo ntse bo re ya re hola ka dilemo bye bye my
4: darling
0: o tsere mo nate bye bye Lisa di FM wa dimela.
5: Hello Mthuli.
0: Hello ntate le kae?
5: Eh, ke tsakela Mthuli go a gabe.
0: Ntate. Kwena. Kwena ha e khone ho ntsetsa le lemela yona ka ntle. E ka pa tshe.
5: A ka utlwa Mthuli go bua ntle.
0: Phone ya hawe etsa le rata mogotsi mane a ene ke mmaketse go ke le rata line le lekana. Bona ibile yo gautse jang. Kwana wa ile se dimela.
5: Dumela Mthuli.
0: Ke tengwe ka ntate.
5: Ke teng.
0: Ha se mo he kwena, ha e khone ho ntsetsa le lemela yona ka ntle. E ka pa tshe.
5: Ei.
0: Re bone e. I tsamaya le eng e. Alala, utile he, unepile ntate ra leboa.
6: Ke le boga boela sekontla me ke mama dibo.
0: Tsatsi le monate, le seri FM. Dumelang.
7: Hi Tini.
0: Hi me, le kae?
7: Hantle.
0: Ha monate me, putso ya hao kena ibile wa o qetela wa kwala wena he. Tsintsi e gona ho latswa ka maoto a yona. E ka pa tshe.
7: Nete.
0: Nete. He, nete ya ho e metsa maleng re ke bona. Ah, munatu mukalo, munatu mukalo. Kile mile uba le mafelo ba ke munati. Ah, bo ba fete motle riele bohle, riele bua, riele bua, riele bua ka nnete mi halense panya panya. Ndi batla putso tseding, sboshi sa tla le bona be ke nyetlang ka dipotso tseding. Di feletse. Ne ke le tshwaretse hakalo ka jeno iri re tlo sithela metswalle ya rona ya tsohang ba sentse ba leteng le bona ire pele he ke ba sithela ke fete mona
8: Bloemfontein na ko fitlile Kufa Festival 2026 e utlisetsa mekiti e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki kala 3 October ibe back to back series Sonta ha asadi 4 tsa October le Seria FM Kufa Gospel Sunday laboraro wa la 7 October ba utlisetsa Kufa Remetse Comedy Show mela bohlano la 9 October basadi gena ko ya lona Kufa Women to Women Sena tsohle tietsa hala Old Grays of Bloemfontein Mega Mqebelo wala 10 October Refitela Rose Garden ka All White bakensa le Seria FM Kufa Global Stage re kwala mokete ona kama khete ka Sunday Soul and R&B finale Rea Kufa sela reka ticket ya hao compu ticket Shoprite kapa Checkers Kufa Festival 2026 Go o tla di tseba jwang o sa di tsamai
0: Mamidi kina kojale ore ke sithele metsole ya rona ya tsohang dimelang dimelang dimelang lentseletsang haimo ho monate ke a bona ke di jo di ngata fela ba o reketse emong ba mo reketse di toy ho raska jwa ke bodutu emong he o dula a le televisioneng a bapala dipopi le tsia reka o fela o bathong a temong he ke a rata mfounu ya hae ka pelu ya hae ka o fela o ye mong ratang phone ya hae ka pelo ya ka ofela are e to the baby jo ke rata phone ya ka hle ha re ba sithele ba sentse ba le teng a ke bana

0: lene le pina e monate ka nnete. Dumelang hle bana ba ka bao ke ba ratang.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang ka jeno?
1: Re phetse hantle ga re tse wena mmago.
0: Le nna ke phetse hantle haholo bana ba ka. Helang. Le ka jeno he, ho sana le pale e nngwe e monate eo ke tlang o le phetela yona.
1: Ke a kgola gore pale ya kajeno e ntse e tla ba monate jalo ka tse ding tse ngata tse fetileng mme Mathebe.
2: Nna ke se ke tatetse mehlolo ya yona fela mme Mathebe.
0: Go jalo bana ba ka, pale ya kajeno le yona e ntse e le monate jalo ka tse ding tse fetileng. Yona he e bua ka botlokotsebe bo bonnyane. E mameleng ka hloko goba e ya qala. Mantsiboa a mang a kgutsitseng a ile a sengwa ke lerata. E ne e le monga lebenkele le leng. La hona mona motseng ya bitswang Sutha.
3: Tshelete yaka. Tshelete yaka ile. E utswitswe.
1: Jo! E ka ba ke mang ya utswitseng mme Mathebe?
0: Hei, kana ne le ngwana ka le nna ka nnete ha ke tsebe. Empa ke a kgolwa ha re ka ramamela pali ena ka hloko. Re tla tseba hore na ho etsa etseng ka tshelete ya ntate Sutha. Ha re tsweleng pele he ka pali ya rona. Sutha o ne a bua jwalo a tswa a potlakile ka hara lebenkele la hae le lennyane. Le mmala o mofubedu. Le haufi le mmila o pela setsha sa pokeletso ya dibuka sa leina eng.
3: Ho na le motho ya utswitseng tjhelete ya ka. Ke ne ke kwaletse ka phaposing e ka morao ya lebenkele. Jwale ke mona e ile fela jwalo.
0: Sutha o ne a bua jwalo le sehlopha sa batho ba neng ba tlile ba phalletse ho tla bona hore na ho etsahala eng. Bonnete ke hore Sutha o ne a ratwa ke batho bohle mona motseng wa habo. O ne a le Musa, mme o ne a bile a dumella baahi ho reka ka mokitlane ha ba sena tjhelete. Ke hobaneng ha o ka ba le motho ya utswetswang ra lebenkele ya thusang setjhaba hakale. Sena se ile sa etsa hore baahi ba ikutlwe ba le dihlong, ebile ba kgenne. Jwale ke ha Katleho a botsa a re.
2: Ke mang ya ka etsang ketso ya mofuta oo? Mme Mathebe.
0: Ye shone.
2: Wa bona ha o so botswa dipotso tje. Ho na le se seng se tla etsahala. Nna ke lakatsa ka Sutha re kela seponeseng pele dintho di mpefala.
0: Mo teng o bua nnete ngwanaka. Bohle re a tseba hore maemo a ka ba jwang ha setjhaba se ka inkela molao matsohong.
1: Le nna ke sana seo ke se tshabang mme Mathebe. Ka mehla ho lemala batho ba senang molato wa dintho di tswa taolong mme Mathebe.
0: Ka nnete kane. Ke ka hoo he. Ho le molemo hore. Ha o ena le ntho efe kapa efe e kenyang botloko tsebe ka hare, ho bitswe mapolesa ngwanaka. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Ha Katleho a ne a botsa potso ena pejana, ho ne ho ena le seo a se solang. Jwale bohle ke ha ba sheba motho eo ba ka mmehang molato. Ke ka yona nako ena moo teng, monna e mong e molelele ya bitswang Puso. A supa tumelo eo e neng e le moshanyana ya dilemo tse 12 ya ditshila. Mme ena a re.
3: Ke bone tumelo haufi le lebenkele lena maobane mantsibuya. O rula a tsamaya hohle mo. Mohlomong o ne a nahana hore a ka kena mme a inkela ho hong.
0: Tumelo o ile a ikutlwa a hatsela mane moo a neng a le hona teng. Letshwele le ile la retelela ka ho yena le maketse. Tumelo o ne a tsejwa motseng ona ohle ka thuso. Moo ho hlokahalang teng. Le ho tshepahala ha hae. Ha ne a sa bapale le bana ba bang, o ne a ena le mesebetsi e itseng kapa ho kgella maqhekwana a motse ona metsi. O ile a leka ho ipuella.
2: Empa na ke utswa letho. Ke ne ke mpa ke iphetela pele lebenkele ke ya lapeng.
0: Ntle le ho ipuella hona ha hae, difahleho tsa batho di ne di tletse pela ena. Mme ba qala go seba-seba. Ke re le yena mmale moahisane wa botumelo, eo a mo tsebileng e sale lesea. O ile a mo sheba a tletse ntwa.
4: Tumelo e sale e le moshanyana ya itshwereng hantle. Empa, ha ke tsebe go na ke nahane eng ngwana jwale. Ka nnete ha ke tsebe.
0: Pelaelo e neng e utlwahala mantsweng a bona. Ile a utlwisa tumelo bohloko haholo. Dikgapha di ile tsa tlala ka hara mahlo a hae. Empa a hana ho lla. O ne a tseba hore ha a na molato. Empa ho ne ho bonahala ho se motho ya mo dumelang. Ka yona nako eo, ke ha babu a beha letsoho la hae lehetleng la tumelo. O ile a bua le yena a re.
4: Re o kgolwa tumelo.
1: Mme Mathebe, ka ba ka ikutlwa ke imolohile. Hona le motho ya kgolang ho rutumelo ha ana molato. Ke ne ke se ke tshuile me mathepe.
0: Awo ka ni ngwanaka. Ke a utseba wena he. Awo. Maemo a tsena ke a tseba ngwanaka le nna hore a tshosa ka ho bane. Ha re tsebe hore na ho ka etsa halae. Le ha o le jwalo he, ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Babu na bua jwalo ile ha ba dumellana le lengana le thuto. Ba o ineng ile metswalle ya tumela.
4: Re a tseba hore o keke wa utswa eng ka pae. Re tla o thusa hore o iponahatse hore ha o molato.
2: Empa jwang, e mong le mong mona o nahana hore ke molato.
1: Re tla lokela ho fumana hore na ke mang ya utswitseng tjhelete ena.
2: Ka nnete tumelo o na le metswalle ya sebele mme Mathepe. Metswalle e mang le ena le ha ho le boima.
0: Ee, ho jwalo hlone. Ena ke metswalle ya sebele. Le ha ho le jwalo bana ba ka ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Metswalle ena e mene ile ya tiana mme ya lewa leana. Hona msumbo e mong le e mong wa bona o ile a tswa lapeng labo hang ha o qala ho fifala. Mme ba teana lebenkeleng la Sutha. Ba ile ba leba monyako o ka morao wa lebenkele. Mme ba qala ho batlisisa mohlala. Thuto ke yena wa pele ya ileng a elellwa hore fesetere e nyane e neng e pateile ha e ya kwalwa.
4: Bonang, e kgolo o lekana hore motho a ka ipetelletsa ho kena le ho tswa ka yona.
0: Babu o ile a potlaka ho ntsha mohala wa hae wa thekeng. Mme a kgantsha fatshe mona pela fenstere ka ona. Ba ile ba bona mehato e menyane.
1: Mohlomong leshodu leo le lenyane ho feta ka moo re nahanneng ka teng.
0: Metswalle ena ile a latela mehato ena ya maoto ana. Ba ne ba batla ho iphumanela sekebeko sena ka bobona. Ba ne ba feta haufi le sebaka sa pokelletso ena ya dibuka. Ha ba tla utlwa mokgwathatsa. Bohle ba ile ba emisa hana. Hona wena le sibupua se senyane se neng sentse se tshika mokoti. Lengana le tumelo ba ile ba hla ba di hula ka pele ho ya bona hore na ke mang.

0: Bangana ba ile ba hoeletsa mmoho ka o makala. Pule e ne e le ngwana ya thotseng, ya neng a dula haufi le lebala la papadi ya bolo ya maoto. Le ha a ne a sa bapale le bana ba bang ka nako tsohle, o ne a tshwere sephuthelwana seo a neng a qeta ho se tjheka ka tlasa dihlahla. Thuto o ile a bua le yena a hoeshetsa a re,
1: Pule, kwena e nkileng tjhelete?
0: Jale ke ha Pule a leka ho baleya, empa Lengana o ile a potlaka ho mo tshwara. Mme a mo hula ka sephaka. Tumelo a bua le yena, a hlile a kgenne. Le ha fela a ne a ntse a hopola hore e ntse e le ngwana.
2: Ke hobaneng ha o entse se?
3: Ke maswabi. Ke ne ke sa ikemisetsa ho etsa ntho e jwalo. Ke ne ke mpa ke batla ho thusa lelapa leso. Ausi wa ka wa kula. Mme ha re na tjhelete. Hei, ha re na tjhelete e lekaneng bakeng sa ho mo rekela meriana. Ke nahanne hore ha nka tjhelete ena, ke tla kgona ho reka seo a se hlokang.
4: Empa utswa ha se ka rapa. Re lokela ho ya bolella Sutha nnete, mme re kgutlise tjhelete ena ho yena. Re tla kopa mosuwehlooho hore a re thuse hore re fumane tjhelete bakeng sa moriana wa ausi wa hao.
0: Mme seo ke sona seo ba ileng ba se etsa. Sutha o ile a tshwarela Pule. Empa moshanyana o ne a lokela ho fiela lebenkele letsatsi le leng le le leng a sekolo setswa bakeng sa ntho e ka etsang beke. Mosuwehlo o ile a nka o mong wa meriana ka mane ka hara lebokoso la first aid, mme a o fa Pule bakeng sa ausi wa hae. Tsatsing leo ha sekolo setswa, bashanyana bana ba ile ba tsamaya mmoho, ba ntse ba qoqa ebile ba tshela hodimo mona mmileng. Ha Pule a kgeloha mmila ho leba habo, Tumelo, Babu, Lengana, Mo le Thuto ba ile ba theosa ka mmila ona wa lehlohlojane ho leba malapeng a bo bona. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ya kajeno ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le Hloni le Kananelo. Pale ya kajeno e ne e bua ka eng?
5: E ne e bua ka botlokotsebe bo bonyane, Mme Matshepe.
0: Ke mang eo ho neng ho belaelwa hore ke yena ya utswitseng tjhelete?
4: Ke moshanyana ya neng a bitswa Tumelo, Mme Matshepe.
0: Na ke nnete hore Tumelo e ne e le yena Leshodu?
5: Tjhe, Mme Matshepe.
0: Tjhelete e neng e nyametse e ne e le ya mang?
4: E ne e le ya Sutha, Mme Matshepe.
0: Motho eo e neng e le yena ya neng a nkile tjhelete eo e ne e le mang?
5: E ne e le Pule, Mme Matshepe.
0: Sutha o ile a tshwarela Pule, empa o ile a mo fa kotlo. Ke kotlo ya mofuta ofe eo?
4: Pule a lokela ho fiela lebenkele letsatsi le leng a sekolo setswa, Mme Matshepe.
0: Ke a leboha metswalle.
1: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale, e le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale, hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle. Hape ba ruileng tsebo. Ho fihlela hape ka nako e tlang. Salang hantle metswalle.
5: Tsamaya hantle, Mme Matshepe.
6: Lenaneo lena o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education mona ho Lesedi FM. SABC Education, Enriching Minds, Enriching Lives.

0: ditaba tsena tsa rona ya leshome di fella mona boela mamela tseding horeng ya leshome le motso o mong.
1: Mamedi emiraru metsotso ka mora hora ya leshome ke le bohletsi katsika ke tsietsi mohaladi mo mamedi motlhe re kena mogahlelong wa bobedi wa itlhabolle ke la bohlano ka jeno me ke tlo kena le wena mabenkeleng ka jeno ke kena le wena mabenkeleng hona le batho ba ratang ho reka dithepa ka bongata o fumane hore ka nnete e motshwarana kwe telele batho ba bangata ba etsa jwalo empa ba bang ba e ba re ai nna ke bona e ka reng e theko e hodimo ga o e reka ka bongata jale re tla ke re tlo bua gore na ebe ke dintho di feng tseo gangata wena ga o ya mabenkeleng mane o bona go le botlhokwa gore o reke di le ngata o di reke di le ngata ka nako e le nngwe mme gobaneng jale ebe motlhomong di onka nako e kae ga o di rekile jwalo ka bongata re tlo qoka metsotsong e leshome le metse metlhano ka moragora ena ya leshome Afrotraction Mnege.

0: Rona re ba ha modise re ithatela ditile tsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka ditholelo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditholelo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC Ere fafa ka more fani nya hao tlo ka runa ba ha more dise ha bula Standard Bank my more account ka jene Standard Bank ke mo fani wa ditshebeletso tsa ditshelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng hona le melawana le dipehelo
1: ka jene le Master V re na le karabo ya ratang di podcast tsa YouTube le di how to tutorials
2: Master V ke hloka dile ya data e tlo nthusa hore ke kgone ho like le ho subscribe di channeleng tsa YouTube se ke di ratang
3: Tarolo e ho 35 gig data bundle ya Vodacom ka 169 rand fela. E tla le 5 gig ya YouTube data mahala hore o ithabise ka yona.
2: Master, ke fumana ho kae dile ena?
3: E fumane ha fela ho VodaPay app. Jwale, tswela pele o ba bontshe hore o tshweretsetswa mpili.
2: Ke tla etsa jwalo.
3: Ho na le dipehelo. Further together, Vodacom.
4: Hatsimohe mabidi motle ke metsotso e le shimele motsumong a kamera hora ina ya le shime o tlantetsetsa he 086003084 ruto rna jale ka ha ke itse ke le wena mabenkeleng ka jeno ke a bona ngwane so o sontso o hlapile ha ona batho ba nqhazang jalo ka batho ba ireng ha mabenkela bula fela o bone motho a sa eme munyako ha batle sepetepete o nale batho ba sa batleng sepetepete ba hlulwang ke sepetepete jale kana kwena he ha mabenkela qala bula fela o sale ka hari areke a itswele a itsamaele tle re bongata bola ha bontse botla motsiare kwa yena o sabile le lapeng a lebetse le hore ke ile ka ya mabenkeleng ho podile bile le ka ra mabenkele ha o ya e sale ho seng jale ke a le wena ka jeno mabenkeleng o tla ntetsetsa he rutlo rena ebe o ye mongwa batho ba ratang ho reka thipa ka bongata grocery ha o ireke ka bongata mohlomong ka mabokosi hona le batho ba ratang ka nethu etsa jwalo ireke nke pina Zulu Queens distance

0: gobane ke ntho tse e nkuka nako e telele e ya thule ke bone e le ntho tse e le gobane ga o di rekile gagolo tse tlhatswang o kenya mo di-bucketeng se tlhapang se tlhapang meno ai ya nsebeletsa taba eo
1: jale bonyane di nka nako e kae
0: bonyane ha ke rekile motlhomong ka December ke a tseba gore bo kgweditse tsheletseng ke a sebe ya
1: jalo o bona di go bolokela tšhelete mogotsi
0: di mbolokela tšhelete thulebane o ke se dule go reka ntho e le nngwe ga ngata gao a sentho tse bolang ga ngata
1: ke lebile tlhama darleng ke lebile utlwa tsatsi le monate o ye toropong ka jeno
0: thule ke mosebetsi
1: o mosebetsi allright bye
0: Keep
1: the bell low, Tuli, because you're back home. Thank you, Stibello. Listen to FM, Dimela.
2: Hello, Tuli.
1: Dimela, me, Opila Joang.
2: What's up, Joang, Tuli?
1: Ha, Munad.
2: What's up? Tuli, baby, my mail, and you're going to see my hope, because I'm going to call you. Not to get up and we're going to call you, because you're se pa se tla tsanga tsa fa ka mo ngata se le yona go telele because ka moka ke motho le motho ke dilo le bana ka ba ba bedi motho le motho e tlatswetsa jwale ha ka go sokola se pa se hlatswang ha ka go sokola se pa se hlapang Colgate ka go sokola a sokola Colgate like di jo tsa mathini wa
1: bo e ska di bitsa ka mabitse di hlaiso go fela se pa sa meno
2: okay I think that se pa sa meno ne ha ke batla hape ke tlhisa na mogoisano ka se pa se hlatswane so ke batla go like ha se pa se ya ka motho ga tla dira ka di tricks ha se ya ka motho so then ke ntse tsela ke sise wa bo ha se le specific ke se reka ha ke na le tshate ke se reka se ina
1: Bona ke le he morati wa ke le bila hole a nna ke a thaba ha ile mona e u bulukela chalete e bile ona le society sa sepa jalo so u nya fa fela ka mani ka mo rekileng ka bongata u isa society
2: jo o thata le jina thubi ka mo re bile
1: mahlo mm mm mm ene society se ne sa se sepa se
2: ha se a sebetsa ha hulu thubi
1: ha ke se se sa tswang fela ke di toiletry di sebe di so tsa ka kitcheneng
2: ha o sa batle eng wa bua ga ke batle eng ke batla eng ya di a thusa ha hulu
1: ka leka skenela ka nnete ke leka skenela se a sebetsa Thank you, my darling.
2: Thank you, my darling. Bye.
1: Bye. Let's say the FM, Mama Di Dumela.
3: But then the guy tooks.
1: Kitten Wakame?
3: Thank you, Colonel Scouty Tooks.
1: Hey.
3: Hey, Wabana had tooks. Countable look and tell a teacher look at her or her getting talk at the unit. If Salikiniki took your next elevator, send one of the next elevator wheel. No, quite our recording talk at the unit. How recording Colgate? O di reka di le 6 ha o reka di sepa o di reka di le 3 go re bua lo fela tsena di save a chelete ha o sapu khutlela ho ya le bankileng bo di nawa tsena o reka ka bo 6 bo di thati ka bo 6
1: mmm
3: o be ne ke ke bone ka go di bo di fish oil tsena o di reka ka bo 6 ka bo 3 tsona
1: mmm
3: o buluka chelete hona hona hona ha o sapu khutlela o ya shopong
1: Kutwa hantle mogotsi.
3: Go ding e tsang hauto ya.
1: Ha o direke.
3: Ke go reka yona ntweno. Ke tsela di thatsa se fela o tla tseletsa tse shota. Ya thuse.
1: Mwana so ke le bile mme wa ka tsa sile monate mafela be ke monate.
3: Mwana sela jwalo tooks and tooks.
1: Thank you mme bye bye. Le sedi dumela.
4: Tholona ye.
1: Hello mme.
4: Le ka.
1: Ke phetse mme o phetse jwang?
4: Teng o bua le Tlaleng Velapika Pitori.
1: Ee, o Tlale.
4: Tholana nna ke a di reka tsona tse tse tlhapang. Ke di reke, e re ko tshaisi. Se pa se tlhapang, ka gola e sare ke se katela o se reka 2 years ago. Le o se nfeletse, gobane ntse ke reka ke beya kwana ke nka ke nka. Nako e ke ntshang sa dilase, yo. And eo e safer tšhelete bane kgweding e nngwe go uputswa mare o ntse o nna le tsona ntho tseo eya tholwana e monate gagolo ga e le di-specialeng yo
1: ee ka dipešhele o reke o beye kwane
4: o reke o beye kwana kgweding e le mo uputswa o lata fela thule ee yona ya thusa gagolo tholwana
1: thank you me ke o lebile tsatsi le monate
4: Luena Tuli baby.
1: Asimo hey mami. Bye bye. Hello. Hello. Hello. Hello.
5: Hello, me Tuli ni kai.
1: Kita ngoka me.
5: Ah well, mam tina mona me Tuli.
1: Hey.
5: Nata me Tuli kira tafula di speciali di si patausa tua. Taka toilet. Go play troll paper, I want to go to the next week. The Rata Hauluban had the expiry. Dinkanako, Dinkanako. How did I get on to the Bagella Mode Bagella? Tony, how clean are they? I didn't put out cleaner, how fair at the Sonata to get the Rata Haul.
1: Impajole, how high by Ili, the intrusable Dijo, Lishabang, the day to Rana. E fellwa ke nako nene go bane kana ko mo fumana hore o rekile dilengata di fellwa ke nako o sa di sebedisa e ba tsinyo le teng
5: ke ntse ke tshwenke re nna ke rata tsa tsa o tlina a bona tsa o tlina se sho di ona di ona ke ke fa di tsa tedi ke a tsoma go tlo mo se a fete le flow le re ke 3 months ya expire thank you Matthew le ke mam tena ga tabana na o sane ya mkhotsi ya
1: thank you me re bona na kae
5: why?
1: We are all writing, Mama Mutina.
5: Get a bone. I got to speak a little.
1: Thank you, make it a wheel. Bye bye.
5: Thank you,
1: Mama. Mama Mutina, a rare and care, the voice note, a dear roommate, Kakwano, cute fellow, Rna, Mumamedi, Oriana. O do what lajuang, did a batten, o do what lajuang, hamunati, nati, nati. Re ke bone hore na o reng ka o reka ka bona
6: o trubedi o bona se sepa se hlatswang ni mafura lesti soft ha ke botle hloka dintho tseo ha ke botle hloka nix nou tsena ke shebile se sepa sa shop e nngwe di tsa di tharo di tshitheji 218 ke tse ke re di reka di tharo jwalo ha ke go tloka se sepa ga di tloka fela se sepa se ya se sebetsa haholo
1: mme wa ka ke le bile o iketsetsa molemo wa tsa wa ithusa mogotsi wa ithusa wa tsiba mekgwa e mengata e re ka bolokang tšhelete ka yona go latela ka mo lentseng le hlalosa mabaka a lona ka teng.
7: Hello Tuli baby o bua le Dineo Modibedi Phiritona Helebron. Ho sane ho hola ngwana wa ngwaneso yena ke dintle mokobore. O kopelwa ke Dineo thatwa se Modibedi. Bana babo kgathatso mokobore le tshidiso mokobore le mme wa hae Magala Tumedi kapo Mmadintle mokobore Phiritona Helebron. Ke a leboha Tuli.
1: Re keng ke e mong gape o teng kwano ya re tlhalosetsang gore na yena o reka jwang a reka
8: dumela Thule, dumela Thule. Nna ke bona di sebetsa haholo Thule, ha o di rekile di le ngata di a nsebeletsa nna haholo Thule. Haholo jwang sesepa se hlatswang le dintho tse hlapang. Haholo le grocery mona o sheba ntho tse sebetsang haholo. At least ya o di rekile di le ngata o betere. Wa tseba o rekela hodima dintho tse ding. Ha o reke o kalafatse, ra o e kalafatse grocery ga Thule ya segamaka mme wa ka. Haholo. Ke sendezama ka Free State ka mona Ramolotsi Filling School. Thank you.
1: Ke le ba hle kgetse le motho
9: Tuli hi yo nna me Tuli ke reka box ya sesepa ba bona ke sesepa ka se thota lastly special eng ya se thota di shwele ka e thota ko re ntho tse sa boleng ke di thota mme wa ka le di tin stuff tsena tsa tlhapi ka be ke di thota ke mari itumetse ka mo Blue Fountain thank you Metuli.
1: Thank you, Marie Itumetse. Ke le ba hle wena so irekenke mo mamedimo hape ke eno a kwa o qetela jwa.
10: Tumela Thuli. Ha mna tle kae ha monate. Jo Thuli baby, a le nna ke a tshohle. Wa bona ha o reka se sepa se hlatswang. O se reka ka bongata. At least sa save cause. Se save haholo. O nka nako telele ka sona, especially ka di special. O fitlo o reke se sepa se hlatswang. Stay soft. Cooking oil. Jo. Wa reka le le ntho le di sepatse tse hlatswang di jana tsona di mnatse bana ha di boli ha se di sepatse ha se ntho tse bolang di nka nako o ka nka nako e telele ha mpe ontso di sebedisa ya leboa Thuli.
1: Ke le bohle ke le boha holo fela e mo mamedi a ho hlakile ka nete hore boholo ba lona le rata ho reka dintho ka bongata me le mabaka lona ka nete ke mabaka utlwa halang ho bane hona jwale tshelete ha o itshwere o batla yo sebeletse o batla yo sebeletse mo mamedi motle me le ha o reka mane o batla ho reka thepa e leng hore e tla nka nako nyana o sa ireke jwale ka nete wa utlwa hala le tseba o boloka tshelete ya lona le sebedise ka bohlale re ke nke pina re ya manhe ditabeng tsa bophelo mo ka jeno re tla sheba se sosa sa maoto a nang le monko o mobe le hore na kalafo ya maoto a jwalo e teng na mohlomong re bua tjena o na le bothata bona mo mamedi motle re tlo kena ditabeng tsena pele re kena o tsona he re ke re nke pina ke ena ya mduduzi ngube de exiam
11: Awusibindi uyabulala sibindi uyaphelisa DXM ngibonga into eyasihlukanisa lowa manje kuthi mangiba

0: Mamedi re kena di tabenga tsa bophelo ka jeno re bua ka sesosa sa maoto anang le monko o mobe le kalafo tshidiso ramatsie ke mohlophisi wa lenane o lena la bophelo le re le tlisetswang ka motlotlo ke SABC Education kwane hole sedi FM enriching minds enriching lives ka jeno re bua le monghadi pielo sehloho ke ngaka ya maoto me o santsa le teng mohaleng kwano monghadi pielo dimela ntate
1: a o tlile kae
0: ke phela ntate o phela hantle
1: ke ntse ke phela hantle ke a leboha
0: ke a leboha ntate ke lebohile haholo mo mamedi hopola hleka la robedi mphalane 2026 ke letsatsi la lefatshe la ho hopotsa batho ka tlhokomelo ya maoto le bothata ba maoto a nang le monko o mobe ka lebaka la ho fufulelwa le mafu a mang a itseng. Puisanong ena he re tla eletswa ka sesosa sa monko o mobe maotong le kabelo ya boemo ba lehodimo boka amasena juang me re tla ke rutlo rona ntate pielo sehlo yena jalo ka ke hlalositse ke ngaka ya maoto re ke rutlo rona di tsama hey ga bua ka taba bohlokwa Dr. Obane batho ba bangata ka nnete bana le bothata bona ba maoto a nang le monko o simonati gore le ha kana ko ngwe o fumana hore motho o hlapile motle empa le phokaletswang diete mane ke leleng ha re o rutse dieta mona tshwantse le bula di fester le bula mamati jale ha re ke re shebe hore na ha re bua ka bothata ba maoto a sangeng ha monate re waka
1: bohloko bona bom hydrosis ke bohloko bo etsang hore maoto a be le monko o se monate hantle and ke bohloko bo le ke bohloko ha se ntho e ketsahalang fela ke bohloko bo ho le mmeleng hore motho a fufulela ka morana ho itseng ho ba le mokgonyana o bang teng and ke ntho e tswellang pele ya he ha e ba teng e gola jale e etswa ke ntho e re bitsang dikokwanahloko di-bacteria tse e le goreng di dula mo ka maotong ga o fufula nako e telele di hula ke o fufula ga motho ga ntse o fufula jale di a kena moo e be di a gola di ata ga ntse di ata di gola jalo di ba le monkonyana o di ontshang ga re bitsa reproduction ga ntse di re producer di gola jale diata di pisa mokgonyana oo jale da ke ka go kereng ke bohloko ga e sentse ke tsagalelang fela ke bohloko bo bakwang ke kokwanatlhoko e nana ya di-bacteria e etsang gore go be le monkgonyana oo
0: jale ga re ke re shebe gorena ebe boatile ga kae go bo mang na le bana ngwana a le dilemo tse tlase o ka utlwa sana le bothata bo
1: ifile ho jalo le ho ja e se hangata bana ba le bothata bo jalo hangata ke batho ba le gona ke batho ba bontate ba ba le bothata bonana re letse hore hangata e etswa ke ho sa itlhokomeleng hantle jwale re a tseba re na le bothata as batho ba bontate ho sa itlhokomeleng hantle re rwala dikausi re di kgotlisetsa re rwala dikeka fela kausi le nngwe kapa re sa tlatswe dieta tsa rona hangata re go tlapa re tlapa gange ka letsatsi tlapa re tloditsa nthong ena tse jalo ke tsone tse etsang gore batho ba bontate e se gore ke le barereki ba bua hampe naga ke bona ba e le gore na ba tshabela ke botlhoko bona but le bomme fela jalo le bana fela jalo empa ga e se hangata e fitlhelela bathong banong bakeng tsa gore bana ke ngwana wa tlhapisiwa o tlhatswetsa wa etsang o etsang jale ga ba fufule gangate le ga o le go ja ba fufula ma ba fufula ba tlhapa go ba gantle ba bontate bona le batho ba e le goreng ba sebetsa ka ditopo di-boots ba di rwala nako e telele ba sebetsa nako e telele batho ba sebetsang di-mining ba sebetsa mo e le goreng go futhumetse nako e telele ba fufula kasi le leng le go jake maria ba ntse ba fufula fela jalo jale ba e ba tshabelwe ke mohloko bonana ba gongga maoto kapa yona bromhydrosis
0: What's what of take it to see mametse ntate Phello o bua le ka hore dikausu ha o sa fetule dikausu ho na le motho a ka gwalang dikausu beke ka ofela antsa re ha ke bone ka re diritsile se ke tla dihlatso mafelong a beke jale ka mantsa mang ke bothata nthweo
1: ke bothata hantle e ba ka o hopola gona ha ntse gwala ka usu wa fufula wa khutse tsa mahane wa igwala hape mfufuso o nontso le teng kapa bacteria ya kokwanahloko eo e ntse le teng e be e tlo ata hape yata ka mora matsatsi a itseng wa utlwa gona ga o sana monko o monate monanang le go ja ntse di se di tshila maara he monkona o ntse o le teng gobane kokwanatlhoko yane e ntse le teng e be yata gape a ntse o fofela gape
0: Jale, ntwena e etsahala e ka ba Maria ka ba Hlabula ka o tshwana doctor.
1: Selemo ke nako e neng re fumana re na le bothata bona hangata. Bakeng sa di temperature ga baneng how le how chesa. Mele o le ka ho fokotsa motshiso o leng ka go bona ka ho etsang ka ho fufula. O tlosa metsi ano mo metsi a hatswa. Re bitsa perspiration ka le go la sego. Hantsi o ho tontso wa ta go ba o ba mogolo le mmeli lona temperature ga yona ntse ya godimo guys mmeli o lo tlosa temperature kwa pele o thola ka fetsa ka ho fufula
0: ke le bona tate re fela re fete mabenkeleng re ya gutla
2: Atlanta Legal o ka pela o tseba hore o sireleditswe di plani di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng
0: Mabidi motle re fete tabeng ya bohlokwa ke yena ke lekgetlo la pele Scorpion Kings e hlaha televisioneng Afrika Borwa ka kotloloho ho tswa stadiumong sa FNB. Tlo shebelle Kabza the Small DJ Maphorisa Amifaku, Yanstana Focalistic Kamomphela Nkosazana Daughter le baba mbaba ngata. Se fetwe ke mmino o monate le menyakwe ka moqebelo ona wa la 3 Mphalane ka ra ya borobedi busiu ho SABC 1 le SABC Plus Scorpion Kings le kgetlo la pele televisioneng Afrika Borwa SABC mzanzi for show Mamedi ke metsotso e leshime le metso e robong pele ho ra ya leshime le motsomong ke ntse ke bua le moeti wa rona yena ke monghadi Phello Sehlo ke ngaka ya maoto re bua ka sesosa sa maoto anang le monko le ho rena ebe hona le kalafo bakeng sa bothata bona jale ha re ke re shebe ntate sehlo hore botlhata bona jalo ka o hlalositse ka nnete ha se hangata bana ba bang le bona re bo bona golo bathong ba baholo ha golo ebile ka lehlakoreng la bontate o hlalositse le hore bontate ke batho ba tshaba metsi kana kongwe o fumana hore ha hlapetsa tsileleng leleleng jwale o ba le bothata ba hore o fumane kana kongwe he maoto a hae a kankga jale ha re ke re shebe hore na dijo dino le mefuta e itseng ya dieta na e ka etsa hore ho be le monkonyana o itseng maotong
1: le hore re ka somamisa hore tsenana di etsa hore maoto a be le monko o itseng dieta tsona di teng dieta tse e le goreng di editse goreng maoto a be le monko o bakeng sa gore go na le dieta tse fofodisang maoto gagolo ke buile ka ditopo pejana mane dieta tsa tse e le goreng ga di fumane go perfumola dieta tsa leather ga o ka di rwala nako e telele o sa di role o fofulela ka gare lo maoto ha phomole kapa ha phefumole hantle ebe wa fofula and then o ketela o ba le monkgo o se monate le dieta tsa re di bitsa tsa plastic ha ke tsebe na ba mamedi ba ka di tseba dieta tsenene mara se se se tsa tsa sona ke hore ha di di mele mato perfumela hantle and how sa perfumela hantle o go fufulela ka hare ka monono ebe ba mo go ba teng ka mohamatsa tsetse
0: O di di ete mona re ska ga reka reka fela.
1: Ke ska ga reka fela.
0: A ke tile tsebe ke mametse ntate ke mametse mo mametse le wena ke ya tsebang mametse e bang mohlomong o na le potso bakeng sa moeti wa rona o tla re letsetsa ho 0860003084 ke nomoro ya rona ya mohala ere re ke re gafutse hanyane ntate re nke pina e tle re ka mora mona hem re be re tsola pele empa pele ke nka pina mo mametse motle ha re fete
2: Mommamedi, tlhokomela hore tsebiso e latelang e ka nna ya ho ama maikutlo. Ho banna bohle, ho lekane. Ke basadi ba bakae ba lokelang ho bolawa pele re re ho lekane? Basadi ke bomme ba rona. Ke baradi ba rona. Ke dikgaitsedi tsa rona. Ke mafumahadi a rona ke metswalle ya rona ba lokela ho phela ka kgotso ba ikutlwe ba bolokehile ba tshwarwa ka lerato le hlompho banna ha re eme mmoho re re tshehe ho hlekefetso le polao tsa basadi mmoho re ka tlisa phapang ho lekane molaetsa ho tswa ho Lesedi FM

0: re le ka wetse se baratu ya ba rona so ke so re ka se gona re sa phela jwale ke ka go bana re sa ba sile se re tshe tswarellang di plan is atlantel funeral di patala kwantana o bo ya la fumana molemo wa grocery di palangwane le pulo ya lejwa dipolo ko le ditheolelo tse tsotehang ke tsa hao clientele royalty o family men e kgethileng e tswang ho le 90 la rona la free loyalty fumana cover ya lepato ka jeno sms le seri ho 34774 ho 34774 clientele life ke fsp e dumelletsweng le insurance ya bophelo e nang le license clientele royalty ke molemo o fuwang maloko a rona a tshepahalang ntle le ditefello tse eketsehileng le tlisetswa ke cbc rewards pty limited ho melawana le dipehelo online ditefiso ke tse tlwaelegileng
1: Na go nyena ya se tsasa selemo ha di palisa le di fate di thunya. Mina ha e khaba e balele se di FM. Ke molelwa.
2: Mohadi se tlo re boetse hape re moho jole ha re ke re shebe mo mamedi ha ntse ntse 086000 3084 jole motho sa hlokometse hore o na le bothata bona doctor a ka ithlokomela ka tsela efeng.
3: Actually into a pile go ho tlapa handle go hlokomela maoto go hlokomela diaparo tse re di aparang dieta tse re di rwalang le dikausu ra di hlatswa tsatsi le leng le leng ha o keta go di rwala wa di hlatswa le o jaoka di beya ma o seka di kgutlisetsa gape o sa di hlatswa ntho ya pele ntho ya bobedi ke goreng ha e beng o sebetsa ka dieta o sebetsa mo le hore wa fufula nako e telele ha o tswa mosebetsing dinke o di be letsatsing di hahlwe ke letsatsi go na le dirata tseo tse o ka di etsang ka lapeng go tshwana le bo bicarbonate of soda wa e tshela ka gare ka moo o di beya letsatsing ha o tloga moo o di kgothisa ka tlong wa e tlosa e be o di beya mono ke ntho ya bobedi ya boraro ke go elelwa tabeng ya go tlapa re tlapa ga kae ka letsatsi ho mathata nyana ke a tseba go batho ba bangata gore ba tlape gadidi ka letsatsi empa he ha e beng o ikmona gorong o na le monkonyana o moo ka maotong go botlhokwa gore o tlape gadidi ka letsatsi ebe o sebedisa tsonang dirata tse o leng tsa ka lateng ga o fumana goreng ga di sebetse ke gona ka yena keng he le o fumana thuso ya professional go naka tsa maoto ga o finyane le wena moo
2: tsela ena eo sa tswa bua ka yona doctor ya go itlhokomela le batho ba rona ba nang le lefu la tshukiri ba ka sebedisa yona tsela eo go tlhokomela maoto a bona
3: hantle fela ha e tlhophe gore ke ya batho ba zwang ba na le bohloko ba tshukiri ka fa zwang bona ebile efile ba tlhokomela ba tlamehile go itlhokomela hantle bakeng sa goreng ba ke batho ba tshabelwang ke mahloko a maoto bakeng la tshukiri jale ba tlamehile go itlhokomela ba tlhape hangata habedi ka letsatsi ha ba tšhaisa mosebetsing ba kena ka ga ka lapeng ba kenye ka gaga metsi a futhumetseng ba kanna ba tshela dintho tse ba di tshelang ka monono empa he e be dintho tse e le gore ba di fumane ba di recommendetse chemisting ga e se ntho tse ba ikitse ditsong tsona fela ba kelotlhoko ba kentsenono empa he le bona ba ka di sebedisa
2: Dr. Harkerenke Momamedi o santsa leteng mohaleng kwano le sa di dumela?
4: Chuli.
2: Hai tate le kae?
4: Ke te metu. Ya mana o bua le mokwena. Ke le bona mothata bo bona jwa ke ma metsi tate mona na hantsa hlalosa. Tsane ke kopa ho botsa ne ha ile hore jwale like ho bua nnete ke le ka ntate a tshogwe botata nyana bo le ho hlapa bo ntate. Ke le bo ke le bona ntino ba go thola go keng. Let's say ke tlapile vandag late wa bona.
2: Ke mametse tsola pele.
4: Late pele go bala. Ho sa ane ha ke tsoa. Se ke tsapa half body fela. Ha ke sa ile maotong kwa nna. Se ke tsapa half body fela then se ke tsama ke am sebetsing. Ha ke khutla same thing e go ke ntse ke tla tsongwe tsa jwalo. Ene ke la lukwa smell nyana seo se bateng. Nne ke re ke nya di phasha phasha. Go go le tlo di phasha phasha tsa lukwa se se nna le smell nyana tsona se. So ha ke tsebe e tlo e ba kwa ke yona ntshino. Nna bile ne ke nagana ka gore ke na le dintho re di bitsa ka gore ke ding ke dintho gout ka mofatshe ka mo nthonyana e thatanyana e phela re e seya ne ke nagannne gore maybe ke yone e tsang go gonga
2: Hey, o reng o hlapa half body mogotsi ka mantsoe a mang beke ka o fela o ntse o kola ka odimo fela.
4: Ah, eme tuli. Tuli. Mamela ke reng?
2: O hlapa bosiu ebe o seng o so o bitsa half body fela.
4: Eya, o seng kwa ona maotong kwana ke re ke tswa o seng jwale hell maotong kwana e ba tshaba se hole.
2: Ha o fi mogotsi.
4: Ke tsaka mantu ya se.
2: Ho le ke le gaitse dia motho doctor ba metse ke a le botla mamela radio.
4: Ke a le bo a ona mme. Ka ke mna.
2: Hey doctor wa nqeta re ke bitsa half body fela o se. Ya re hola o lotu jalo no tu hlapa re hlape ka la maobane o seng re tswe re iphumula fela. Jale ke a bona ha sala hola ka yona nto o iphumula fela. Eh ya doctor.
3: Eh me dale he bona. Half body na botata. Botata go re ke nna theohela tla sekwana na maotu. Le hoza a se ke go kena ka hara me. That's la bia fete maotong. Go ke bile hore di kokwana se go teng di dula le tlalo mmo. Le hore di ka salla di ka usu di ka salla di tema di dula le tlalo mmo. Ha e be ha wa hlapa o keta le ka tle le no. Di la hola hape. Di etsa le hore o be le mongho o rwala di phatsa di salla ka hare mmo. O rwala di teki di salla ka hare mmo. Ke ka ho fumana le hore le ho jago di data tse dileng o ntse ho na le mongho o ke pakeng sa dikokwana tlhoko tsenono tse etsang mongho o mobi o lale a dise ka ho hlapeng a fokotse le ho soka maoto le ntshonyana tse jalo and then ha o bona ho sa fumane ntshonyana then a tle he ho rona re tlo mo thusa ho bona dipheko tse re nang le tsona ho thusa maoto a mme.
2: Ha se mo he re kenge wa ho qetela fela doctor le se di dumela. Le se di dumela.
4: Dumela mme thuli le
2: ga. Ke mo ka entate.
4: A mona di bua mo kitse ga mona ka jelo go mo ka Honey Park.
2: E entate.
4: Ke kopa ho botsa doctor mo gore na ha kutlwa gore ho na le di etate le mo re tla nna re di qobe ho di sebedisa. Tswalo o bona hala di etate na go nga ke sebetsa ka tsona di mine mo na tsena tsa di kambuti. Ke go khona ho qoba sikiu wa nyi ya maoto go bana. O bona hala re fufule ba tsa tsile nne le le.
2: E ha holo jang o ba nijele wena ha ona mogwa ke mosebetsi wa ha o hloka hore o gole dieta tsa mofuta ono ho lokile empa he ke a gola ha e bone ntse mametse ha o ka latela fela megwa ya ho itlhokomela ke nahana hore tsohle di ka loka ntate wa ka hobane o na le kenyeleditse le lona ba rwalang di rifi mesebetsing ya lona ka lebaka la mosebetsi o etsang o na le kenyeleditse empa ke tla mo kopa hape hore atle a fane ka dikeletso tseo hape ke a leboha ntate.
4: Thank you,
2: Natuwa. Thank you, Natuwa.
4: Thank you,
2: Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa. Thank you, Natuwa.
3: Batho ba jalo re ba eletse gore ba fumane ditopo tse pedi kapa tse tharo go ya jalo goreng tsatsi lenana ga ba rwetse tsenana ga ba tswa mosebetsing tse nne ba di rwele tseno ba di tshela bicarbonate of soda ba di beya letsatsing go sane ba rwala tse ding ba mosebetsing ga ba gutlha ba di fetofetola jalo tsatsi lelelelelele ke ntlha ya pele ya bobedi go na le ntho e re bitsang potas wa re phumana le yona o tshela ka gara metsi o kenya maoto metsotso e mehlano go ya go e methene ba suka maoto ka moo e fokotsa go fofula ga maoto go etsagalang ke ntho e re reletse batho gore ba etse jalo go koba taba ya goreng ga ba kgone go gola difisi mosebetsing ga gona dintho tse ba ka di rwalang ba etse fela jalo ha tswa mosebetsing ga di change a dinke a di beletsatsing di tlosa monkgo onono di bolaya dikokwana tlhoko tse nngwe like bone ba suka maoto ka gara metsi a nang le potase kapa bicarbonate of soda ke dintho tse o ka di fumanang gotlhe mo nanang.

0: Then nako ya Trolley Dash ha okay. I khapela Trolley Dash ele mo ho 65 eka yang ho 7500 rand. Ho kanela, reke se hlaiswa senkang siabo ebe o swipe karete ya hao ya Count On. O boloke ho di 2 liter tsa Clover Tropical Flavor Dairy Fruit Mix. Ka 32.99 ele mo. 2.5 kg ya Snowflake Cake with Flour ka 29.99. Le 2 kg ya Omo Auto Washing Powder ka di capsules tse 14 ka 79.99 ele mo. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha di Money OK Urban Kappa OK Express OK Beng ba le beng ke le ba o ka batsapang
1: Le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata Clientele Funeral Dignity Plan le mwana ho thusa wetsa ditlhopiso tsa le batho di be le seriti le ho ba bobebe di plan di fana ka for a habit ha le fuile la kotse ho bona lo he fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho di forum kgetha se hlaiswa seo o ka se gonang le se tshwanetse di tlhoko tsa hao plan tsa rona di patala go ntane hore ntse 24 me u fumana airtime ya 200 rand how can it claim o ka sireletsa maloko a 13 ho plan e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo fumana phomolo mo yeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan sms le se di ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke mo wa di tshebeletso tsa di tshelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona di dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Hanna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwang. Lesedi FM ke molelwa.
3: Mamedi o ikutlwetse he ke le ka shoka re ba bang le motseba ka lentswe lena le monate la go bina empa he ka jeno re shebile lehlakore le leng la hae jalo ka ha re ile ra hlalosa re bua le ena e le e mong wa ba ka hodimo dimo ba mashume a mararo ho Mrs. South Africa me ka nnete ra motholetsa ke utlwile ga o hlalosa mona gore hei wa tseba thule ke sebeditse ka thata go fihla mono mo ke leng teng ke ntho e ileng ya nketsa motlotlo gore seo ke neng ke se etsa bosiu ke sa robale motsheare ke le maphathephathe empa qetellong ditholwana tsa teng ka di fumana go monate ga kakang ga o sebetsa ka thata mme ditholwana di tlhae di bonagale ke a bona ehlile o motlotlo ka nnete ka seno
4: motlotlo haholo ka seo gobane ke a o bona moputso wa mosebetsi ene ke o sebetsa
3: mabedi motle re hatele pele nako ma lomile nako ma ga o sampa wa e tshware ka matsoo wa e sututsa wa e beelela kwa nako ya setisa bane nako tsma ya setisa gona e ka go tshwere taba tse monate ke gona ga nako e tla o petetsa ke utlwile o re o na le mo o sebetsang le bana ba banana teng a ko re bolelele gagolonyane ka yona taba eno bane ke nagana ke e nngwe ya diporojeke tsa botlhokwa tsa mesebetsi eo e ka hetsang hore e hlile mona mo leng teng re o bone jalo so gutla hore ke top 5 in thuli ke le ka sebetsa ka thata mona le mona le mona o sebetsa le bana ba banana ka tsela efe
4: Australia ha ke ntse ke tsama hona makation mona ke bona bohloko bona bo etsahalang metseng ena na e pela gona ke be ke elellwa go bana ba banana ba e ka ba hloleya go fitlhelela pele go feta bana ba bashenyana ke be ke re let me take kinke upon myself gore ke thuse bana ba banana ntho e ke re etsang mokgatlhong ona wa rona Australia ke go ba thusa go batla mesebetsi ha e bana ba tlhoka mesebetsi go apply go enhance di skills tsena tse banang le tsona ba bang ha ba sena tsona re tla ba thusa ka bo di computer how to compile di CV gore na ba i-articulate jwang ha ba fitlha di metseng e itseng le gore ba tswellisa dithuto tsa bona ka tsela e feng re ba thusa le go apply gona di-universityng mona gobane ke nagana batho ba rona ka bongata ba bona ba ga bana information so information e nngwe le nngwe ke e fumanang le ga e ka ba e nyenyana ke tlabe ke e fetisetsa go bona gobane go na le mong wa bona maobany yona mo nang gomeletse molaetsa ge o fumane mosebetsi ka mora gore re mothuse ka di-interview tseo re ntse re practice re etsang ba bang ba kgona go kena di-university bane ba na le di matshwao a matle but ha ba tsebe gona
3: batlamehile ba etse eng jale o mminong o minong e sele leto le wileng wa letsamaya tabentsa mino jwale ke mona o kene letong le letsha la Mrs. South Africa ntotsana tse pedi o bona ka re di ka sebeletsana mmoho ho tlisa katlego e itseng bophelong ba hao
4: ke bona e ka re ke tlong ka path e lengwe ke se ka ikimetsa ke tlo focusa pathing ena e lengwe ena na ke bona gore na mepuso ya teng e tlankisa o kae so ke nahana gore ke tlatsa matsela ena na ya o thusetsa batho ka mokgwa ke kgonang ka teng tsena tse dingwe se ke tla di bona ka morago
3: ha re qetele fela wena Lomile o ka re boemo bona ba o leng go bona ebe mohlomong jwalo ka ha nako e ntse e tsamaya go tsona le diphetogo tse e tsagalang le wena ka mona o ntse o na le mesebetsi e o etsang ka thoko na qetelelong o batla o ipona o le kae tlhodisanong e
4: o boela motho o nnete a stile ke batla go ipona ke le number one
3: Number one.
4: Se ipone ke le number one.
3: Ne ke re na o tsore five ke ne ke tlo nyolla ka pele ke ne number one.
4: Ke tlamile ke tla. O tsebe
3: ya province ena ya Free State hantle ntle. Ke province e bentseng e ipabola. Ke ka dithutong e ba di number one. Jale le wena ke ne ke tlo tshekire number one o tla ka yona. O tlo reetsetsa ntwegolo o qale mona le sedi re ke number one ke se ke le teng le a hopola ke le ka e bua fela empa ke ena e etsa hetse ho thwe matla a lelemeng wena Lomile seo se buang ke se tla etsagala mme re o lakaletsa mahlono le ka nnete ra o tholetsa botle bo bokana bo re bo bonang molaetsa wa o qetela fela ho momamedi wa Lesedi FM
4: Ostuli before ke fana ka molaetsa wa o qetela ke kopa fela ho fetisa monana hosane re hosta tournament ya di five aside mane Brebner High School. This is in association with Mrs. South Africa and organization ina ya cancer. So re tlo host a tournament yo ya bolo le netball re mema batho ka botlalo ba tle ba tlo go supporta mono re tsebo re isa di fancy for Jenny ena ya Mrs. South Africa because happily kgwedi ena ke kgwedi ya breast cancer awareness so re batla re isa awareness eo hobane early detection e pholosa maphelo a batho and then molaetsa wa ka ke hore e etse o gathetse e etse o lapile e etse o tshuhile e etse onso o tseba gore o tlo ifumana qetellong ya letsatsi no matter what you must reach for it o tla bo ifumana ntate modimo na
3: le wena le wena hle ntate modimo na le wena rona ka letsa mahlono lo re a le bohle Lomile re le buile haholo re tla kopana le wena hape o sotla ka tlholo mabe mo tla ke tsholana bo letsadi mo letsatsi se jake DJ Lovers in Eliana ya hlophisitse mmino ho lena la itlhabolla rola ka letsa mafelo a beke a monate all white total praise and worship ya itsa hala ho sadi ka mana ka Mayton Sports Ground le Sedi FM le tla be le temo Lomile ke nna yeo

ke o dumedisa mmamedi e motle wa tshebeletso ya lesedi gotlhe mo mametseng ena tshebeletso le gona teng ya o dumedisang ebile go etlha ka lotso le mofuthu le tletseng lerato ke matshogo matlhoko la batlhano bekeng a kgwedi tlhola matsatsi amabedi matshogo kgwedi tlhola matsatsi a mabedi ke kgwedi ya mphalane wena motho e motle ke nna le wena ke tsamaya le Thabang Morobane jalo ka motlhagisi wa lena lenaneo athe a re tlhophiseditse mmino ke ngwana eso DJ Lava se ngwana sesi ke ena itseng ke tle ko o tshware ga monate tshebeletsong e ratwang tshebeletsong ya mantlha le sedi FM e se le ka ba dihora tse tsheletseng motho e motle ge sa tswa utlwa taba tse botlhoko tse ammeng industry ya mmino ka gare naga ya rona ya Aforika Borwa re bua ka kakapa ke bua ka motho ya ntseng me ka le mehlolo ka lentswe la gae motho a ileng a phamisa Aforika Borwa mme a bontsha gore batho ba qhwadileng ba na le bokgoni pineng le bona ke bua ka kakapa motho e motle mme kgetlong lena ke banka ba le babedi ke bua ka Babsi Mlangeni ya tloeletseng lefatshe le ka kwano digore ntseng mmalwa tse e fetileng mo mamedi e motle mme o tloela lefatshe le ka kwano a le dilemo tse 80 le metso e meraro Pepi go leloko ka ofela Pepi go botlhe ba neng ba amana le ena le botlhe pineng ka kakaretso moya wa gae roba le ka kgotso o tla gopola gore ka selemo sa 2021 Steve Kekana o ile a tloela lefatshe le ka kwano le ena motho e motle mme ka jeno tsena e se le bafu ba le babedi moya wa bona e roba le ka kgotso ntumelele ke banke ba le babedi pina ke ena ba kae.

0: metso motho e motle ke mashume mabedi le meso e meraro pele hora ya pele ke kakapatse peditse sendi robe se boroko ke bua ka Babsi Mlangeni mmoho le Steve Kekana ga sa tswa utlwa bona motho e motle puisano e ikgethang le nane la rona la ditaba mo bana ba buisana jwalo le mohlomphe Eugene Zwane ke e mongwa dikakapapineng motho e motle wa sehlopha sa Trompisa e se e le setho sa parlamente ya naha ya Afrika Borwa ba bua ka karolo e bapetsweng ke dikakapa tsena bontate Babsi Mlangeni le gore na mmuso o etsa eng bakeng sa o thusa dibini ka kakaretso. Mamela manane wa tshebeletso wa lesedi o ithueletse bo ka dinako tsotlhe. Motho yo motle e re ka jono tjena nna le wena re ke re shebane le taba ke ena ya bohlokwa-hlokwa eo ke dumelang gore e ya re ama ka ofela ge le maAforika Borwa. Bekeng e fetileng ha o etswa dipalopolo tsa batho ba tlhokaetseng provinceng ya Western Cape ka kwano ka Gauteng batho ba thuntsweng ba bolailweng motho e motle ba bang ba ne ba le mekitšaneng ba bang ba le dibakeng tsa boithabiso palo ena ya tshosa 47 ya batho ba bolailweng bekeng e fetileng ka o thunywa. Potso wa ka ke ena ho wena, ke motjha ofe o ka re sebeletsang ge le maAforika Borwa ha re tla ntlheng ya phano ya dithunya ka rona ya rona? Gobane o tlhakile gore batho ba ntseng ba etsa ketso tse ke batho ba sebedisang dithunya tsena tse golo bo di-AK-47 ga se batho ba sebedisang tsena tse dumeletsweng tse o tla fumana laksense ho tsona. Bana ba di sebedisang o nagana gore ba di sebedisa ba dinka kae? Phano ya dithunya ka rona ya Afrika Borwa na metjha e latelwang ke e nepahetseng ho rona bohle? Ho ya ka wena, tsela e nepahetseng ke efe ya hore motho a ka iphumanela sethunya ka rona ya rona ya Afrika Borwa? He batho ba fela ke dithunya, batho ba fela ke dithunya. Thuntswe ka Western Cape, thuntswe ka kwano ka Gauteng motho e motle dibakeng tse fapafapaneng. Tsela yo ho fanwang ka dithunya ka yona ka rona ya Afrika Borwa na ka nnete e nepahetse? Ke a botsa. E re ke kutlwa maikutlo a hao ka o tshekeletsa molaetsa mane 079-758-5066. Tshekeletsa mono nna ke tle ke fetise taba tsa gao sealemoyeng tshebeletsong ya batho.
1: Ni bapalami le ba itsamaelang ka maoto ha re duleng re bolokeile mebileng mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencera kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: Shoprite e ofa matla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Ka disolo tsa extra savings tse ka hodimo 5000 di beke le beke, o ka una hula mme o fumane extra disolong tse jwalo ka 250 gram ya Nescafe Iri Coffee Instant Coffee ka $59.99 le di 175 gram dife kapa dife tsa pedi tsa Lifebuoy Hygiene Soap ka R26 fela. Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Swipe ka extra savings ha Shoprite fela.
0: Re mmoho nna ne o ke la hao jwale ke nako ke la bohlano bekeng wena motho e motle re tlo buisana le ngaka. Mme ka jeno tjena re tsepamisa maikutlo haholo di-taxi renkeng tsa rona. Re bua le bakganni ba ditekesi, re bua le beng ba thepa hobane ba bang ba bona ke a tseba hona jwale tjena. Ba dutse direnkeng ba ntse ba sheba hore na kgwebo e tsamatsama jwang, ba bang ba tswile dikantorong hobane ke la bohlano re lo kopana le bapalami ba rona re ke re utlwe maikutlo a bona. Ka jeno ha re ke re tlo ithutang ge meng le bophelo bo botle. Le rona botlhe ba tlang o kena maetong re ne re tshehetse bakganni ba rona jwalo ka ha ho hlokahala hore re tshehetsane botlhe. Ska ba suta he motho e motle ke na le Dr. Mabele ka jeno jwalo ka setsibisa rona ho tsa bophelo bo botle a ka tlo re fa maele re dule re ntse re bolokehile ka dinako tsohle. Re mmoho ho le e ratwang ke wena le nana o ke la jwale ke nako tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke lesedi FM e leshome le metso e robedi pele o hora ya pele e re ke nke pina. Kgaitsedi ya ka Male Moloki.

0: lebitso la bina ke moloki maleke yena sebini sa rona moena motho emotle nnanong la gaola jale ke nako tshebeletsong e ratwang le cd fm ai o tshwere morethitho monnate ka tsela e kgetheileng mamela pina eno thaba mamela la ngwanana ke a o tshepa ko tshepe fela ko tshepela mabakate ata e le shumele metso e mena metsotso motho e motla pele go rra pele e teng ngaka o haufi le nna ge tlo phura lesetla le yena ngaka dumela ke a phela o phetse hantle
1: ke phetse hantle ha bona
0: ntse ke ya wa tseba le lebe ya leo
1: ke a bona o phetse hantle o mafolofolo ka seno
0: ke tswa fa o botsa o bona ka
1: ha go tlo bua ke go ke bona ka eng ke mafolofolo ka seno mane
0: a o ngwane se ke tsa bophelo ha ke ne ke ya pele
1: eh enta
0: ngwana mme ka seno tsena ke la ka ditso re ke tlo bua ka mogathala ha holo re shebile baganni ka otloloa ha ke batle go ba ditekesi fela ke batla bua le baganni ka kakaretso ke eng ena e bakang fatiki e kana
1: mogathala o matla haholo
0: o bileng o leng kotsi o baganni ba nka maeto a matelele
1: wa tsa bana batho ba nagana gore moganni ga kgathala bane o dutse fela setulong o na tšhentšha kere fela male a sota steering wheel empa moganni o na le kelello o na le mmele and go ya tsela gore kelello ya gago ke gore e kgathale gagolo le mmele wa gago o kgathala mo re bona gore le kelello ya gago ga e tšhatse go gang ga se kgona gore e sebetse gantle concentration ya gago ga e gantle go gang kore o bona le ka moo o laolang kolo e ka teng mmeleng gore monana o kgathetse mmele le kelello and wata keng ntho e kotsi yagolo because ga e be moganni a ganang long distance a kgathetse gagolo ka kgona gore a beye batho ba bang kotsing because ga kgona gore a nke mogopolo wa gae kapa le the way a nkang dikgeto ka teng ga di gantlhe gorang a ka nana gore o kgone go overtake empa kokoloi e se le gaufinyana but kelelo e kgathetse o tla ba overtaker a beye batho ba bang kotsing so ba tsela gore moganni a kgathale mmele le kelello nako ngwe wa bona mane e ka re o ntse a robalanyana o ntse o ganna ko telele gaololo ga tsele kare ya boranyana e tsamayng telele felo tsa bona ga ethinya hetse eng matlho ang tse ikwalanyana ganyana ga o tse bona a ikwetseneng and then theo e kotsa gole because o tla re ga o bula matlho koloi bo se bona e setsa mathoteng mane o se
0: thuo
1: le ka tshimong gobane o kgathetse mmele le kelello
0: bo bong bothata bo ke tlhokomelang gore ga ngata bua etsagala ka ra naga ya rona Aforika Borwa motlhomong le dinageng tse ding le ka lesotho ke a etse bantaba ena nkile ka e bona le mane Swaziland ga ngata mafelong a beke ga bona dikotsi tse ngata tse tshosang gobaneng go tlameile go be ka tsela eo ka tshebo ya gao ngaka
1: wa tseba ga re qala wa tseba mafelong a beke batho ba bangata ba tla ba tloa mesebetsing ya bona ba ya mahae a ke re lese motlhala o sebetsa Gauteng but hae ke bo Limpopo so mafelong a beke o tla batla go nka letlo le letelele ore o ya gae empa o lebetse gore beke na ka go fela ga le o sebetsa ka thata gagolo kelelo le mmele gago o kgathetsa golo gore o nke leeto le letelele pele ke ya pele eo e nngwe ke gore batho ba ba nnako nngwe ba ya bo mafung manyalong kapa meketšaneng e itseng empa motho wa teng a ba sa phomotse mmele before a nka leeto ko go tla mosebetsing ga o re tshwanetse a phomole gantle o busy wa tsantho tsenana o ya odimo lefatshe tshwanetse a phomotse mmele wa gae then a ba batla go nka leeto letele a ya lefung kapa bo manyalong and ga o bekelelo ya gae kgathetse o tlo ipekotseng ya gologa o ka nabetsa phoso tse le mo gantse
0: ako e tshware fela jalo ge fete ka mona ka mmarakeng mamedi ge ntse ge le mmogo nnane o ke la gao jale ke nako a ko ntumelele ke tshware gauta ka letsogo ke ya gotla
2: Rona re ba ha modise re ithatela ditiletsentle ha holo se ba bile ba re bitsa bo modise ha re lebise ditebo ho Standard Bank Maemo account le lapala ka le apara more fashion ka ditholo tsa ho ya ho 200 rand ha legit hape le iphumanela le korosa e more le ditholo ha Shoprite ho di ma more re fokoletswa 35 rand ha re reka KFC e re fafa ka more faneng ya hao tselo ka rona ba ha more dise ha o bula Standard Bank Maemo account kajeno Standard Bank ke mofani wa ditshebeletso tsa ditšhelete ya molaong wa mokitlane ya ngodisitsweng o na le melawana le dipehelo
3: wa tseba ke ne ke etetse moholano wa ka mane Cape Town ke a o jwetsa e ka re dintho di tswela pele sebakeng seo ebile mora wa hae o sa tswa fumana mosebetsi ona jwale tjenana ebile ke a bona ha ke re ke a sheba dikgwebo di a bulwa hohle moo jwale ke a elellwa hore mesebetsi ya hlaha ditoropong tse tsamaiswang hantle ke ke la ba ka utlwa go thwe mesebetsi e hola ka potlako e mena haneng habedi mo Democratic Alliance e busang teng le nna ke batlela motse wa Jesu seo ka ho he di kgethontsena ke tlo votela DA
4: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
0: Ntse re le mmoho nna nokela haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke le Sedi FM. Ke a tshepa bakganni moo le leng teng le mametse taba tsena di bohlokwa e le ka nnete. O ka tswa o le kantorong o le ka hare ho yona tekesi kapa bese nthorontoro di mamele di bohlokwa re fuwa dikeletso ka jeno ke ngaka. Ngaka o ne o sa qetela potsonyane ke ibutsitseng.
1: E nngwe maemo kore letsina ngwaneso wa tsa eno ke bua ka yona beke le beke. O tseba hantle go sane o tshwanetse e lefung. Kapalanyelong kapa tshwantse go tlile hae empa bona ke mafelong a beke o batla gona le tsina pele le tsina le tla tswa ba borokwananyana kapa le tla tswa go ska go bala nako e telele ha o tswa ho sane tswa go gathetse ona o tshwarana ke hangover e nna ba balase ha tlo gona go ganne hantle ka tshwanelo if o gathetse because ga le ona jwala bohlaso then hola botho ba bang ba nwa miriana pele ba go bala miriana o robala a nako nngwe ho seng o tswe ka re hlokelelo ya suka e ba chatse hantle because o nne le pedisi yo e no robatsa yo e ka netsa go ha o ganna
0: neng ke muriana sefuba
1: neng ke bona sefuba nako nngwe e better jwala then ha o tswa o seng o utlwa man o tswile ba tadikelelo ya ha se betse hantle gore ha wa gathollwa hantle and na letlo le telele o tla ba kotse yoga o tla gathala o kana robala tseleng ya hao ha ntse o ganna mo
0: ka hangata ke bone ba ganni ba bang ba bula di fenster tsa makoloi motho a letsetse mmino o dimo e mong kana kwe ngwa ga ko nke ke fumane ho tshesa tshesanyane mohlomong o tla nthusa kapa di noma police tsena tseo hangata ge dinwang ke tswa fa o dikolla ka mabitso ke tsena tse mphammatla tsena na di a thusa
1: wa tseba ho etsela gore di thuse kana di etsa gore kare o kelekelelo e be ba chatseng ena but ha di kina kwe telele mmele le kelello o lekeletse gore o phumole hantle ka boroko bo gotsitseng so tsaka nahana o tlo go bala gora tse pedi fela o bolona tsona drinkitso ka ba bo coffee bonana o tla ba hantle mmele le kelo le ha o tlamile go o phumole o robala hantle at least gora tse go bedi hantle o phumotse mmele wa ha lo kelelo ha lo haibe o tlo nka le etlo le telele tswantse o phumole hantle ka tshwanelo go bana ha tso phumole hantle o tla bona he motho a teng o tla bantsa idimula nako e kgololenyane ka ba jwale mahlo a bima antsa ikwalanyana ha holo ha gone go concentration ha hantle ha kelelo ha sebetse hantle because ha wa phumotsa kelelo ya hao le mmele wa hao ka ho robala boroko bo gotsitseng ka tshwanelo
0: ke inso re ka qobang kotsi ya fatigue ka sona jwalo ka baganni
1: ha re phumotseng mmele wa kelelo ya rona netefatsa hore wa robala boroko bo gotsitseng hantle hora tse tso robedi at least 6 to 8 hours o phumotse mmele le kelelo ha ho tswa go o plan no go sane o ya lefung kapa hae kapa kae phumotsa mmele wa hao skaya o lo nama majala ka pabetse eng phomotsa mmele wa hao then ha ebe o tlo gana ha lo lo tlo gana go telele nete fatsa go onka gefutso every 2 to 3 hours onka gefutso wa phomola wa ikotlolla wa ikutlo kana o jwang ha ebe go tlo ka ga o gatisenyana onka nanga bo brokonyana bo mnyanyana a nap ya bo 30 minutes kapa awara mo reng ke dikolo e bolokegileng ka ga tshingena mo at least gore o gone go phomotsa kelelo ya hao le lemelo ya hao nete fatsa go o nwa metsi a hlwekileng a tshwanetseng ga tsone jona ke hlabula ho a chesa go lutse dina go ngodi a chesa because e khona se betse hantle nete fatsa gore mogani o tlo gana go telele o nwa metsi a hlwekileng ha nako e ntse e ya fokotsa ka bo di coffee le di di tanye tso
0: tso police
1: e tso tso fa matla ha ebe o tlo dinwa o nne fela hanyane fela but then o nwe metsi a hlwekileng but e bohloka go go that nete fatsa gore o phomotsa kelelo ya hao le mmelo wa hao at least boroko bo gotsitseng hantle gone go ganne hantle ka tshwanelo
0: kotsi ke efeng ya ho nwa moriana wa sefuba o bo o nka seno ma police na ga se tla nhlapotlhapola
1: ga tseba mirana sefuba di ka hare di ingredients tsa teng hona ntho ke reng ke bo DPH e gona go e tse ka re o borokana nyana o drowsing nyana ha re khoteletse gore motho ha ebe o tlo ganna ho loholo letlo le telele o bonwe le mirana sefuba because o tlo tsa o be borokana nyana tlo ipona tso khathala and ha tlo ipona o tla na mahlo a bulela ha o re a sa ikwetse koloi ya kwana ke na traka ya kena he ka pla hao go bane kelelo sa sebetsa hantle o no robetse ke batho ba ngata accident tse ngata motho le ntho ke reng ke mrana sefuba ka pa yona bojwala watsa bojwala ko motho a tsaba hantle go tlogana long distance o bong o ganna antsa a kentse mona la ntho
0: pa kentsa maoto
1: pa kentsa maoto a tsaba hantle o ganna o o thosa stress o ya haya batho ba ma ha ba ya haya batho sa stress ka hona jwala ke re jwale o tlo be batho ba nkotse because o tladana o shebile tseleng ya hao ha o re mahlwa ikwetse ha o re o tlhola tekesi ha o re ntho tsena ke go tsinthe
0: nga ka ke leboga ere ke lebohelele mo mamedi a utlileng ka jeno mme ke a tshepa tsena tsohletse o re di builen le wena ka jeno tsena di fitile tsebentse utlwa
1: nklebile
0: a simohe mamedi ke Dr. Mabele e o keneng ke buisana le ena nna non lena la hao la joale ke nako a go ntumelle nke go hopotsa re gwedi e ge leng ho yona ke a dipalangwang.
5: Fasa le banta la hao la phologo. Se ke wa ganna o ipolaisitse gera. Hashtag Lesedi FM ke molelwa.
0: Re mmoho ke nnete tshebeletso e mametseng ke molelwa ke yona ya mantlha e itlhommeng pele ka tse e molemo bakeng sa ka le wena. Ntumelele ke nke ka kapa le ena o se a robetse boroko ke bua ka Luther Vandross. What the world needs now.

0: Rama yetsa dijo tse monate di be ramalisha. Fumana rama thabya hao ka je.
1: Na o tla hapa lebelo. Ke spinner sonke jackpot race e kgethileng ya Holubet. O ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng le leng, la botlhano le leng le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a a patiweng, ebe o spinela ho hapa haholoholo. Betšha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betšha a nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Lepato, ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasang le qeto tse ngata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefu la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24, mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ile shumela bitse medimi tso hantle ka mora ho ra ya pele motho e motle re tlo kena tlhurisano nya rona ya Durbanese. Hona le a le hlono la tlo igapela jwa le diranta tse kete tse nne. Hona le ke tla mophumula dikele di ka diranta tse sekete. Ska ba suta pele a se ya le moya mohlomong ko wena yo ya le hlonolo. Durbanese. Tsebeletso nye rato ang le sedi FM. Hona le mokete wa pina o tla etsa hala mafelong ana beke wena mmamedi e motle. All white total praise and worship. Mokitona, o eteletswe pele ke mongwa dibini tsa rona kwano le bo segobela. O tla etsala ka kwano ka Mayor 10 Sports Ground. Mokiti wena momamedi e motle. E re kofe. Ho na le momamedi ya lehlonolo ya tla igapela tikete ka ho ntetsetsa. Ko o ntetsetse. Tshebeletsong ena le sedi ke tle ke nke lebitso la mme ke tlo kopa hle momamedi. Wena ya hlokang tikete ya ho ya mokiting ona. Etsa bonnete ba hore o ka kwano ka kgutlotharo ya lekwa hore taba tsa rona le wena di tsamaye ha monate di sebetse ha monate. Ha o le ka kwano ka kgutlotharo ya lekwa ke o fa tikete o ye moketeng ona o ikgethang wa All White Total Praise and Worship. O etsala ka kwano ka Mayor 10 Sports Ground. Momamedi e motle. Ska fetwa he, ke ntho tse ntle di tlabe di etsala ho sasa. Nonyana di tlabe di dula batho.

0: hape di tatso ya teng hele hele hele hele e ke di tswa hape di ka 35 rand 90 cent fela ke se solo mo mamedi ntumelle motsotsongwa jwale nke ke etse jina ke beta batsa ka hantle ka manane ho bane ba itiba ka bona ba teng ba se ba ile ba mphadita ka mo bona ba utlwisisang ka teng ha re tla ho tsena tsa rona tsa hashtag doing too much mona mohaleng ke na le mo mamedi ke yona a ke re mo fese baka a ke go tlo rona ena o reng mamedi khotso dumela hle
1: dumela ke di di ho tswa Gauteng ke rata ho daya mo re wa ka ka mebala e fapane eng kgwedi le kgwedi me batho ba nana ho re ke etsa haholo empa nna ha ke nahane jwalo e
0: Hala la di arena ke motho ya daya moriri wa ha e kgwedi le kgwedi mme batho ba nahana hore o etsa haholo a thi e se le tlwaelo nthwina o phela ka yona e re ke kopane le Pulane Pulane wena o reng
2: yes I've stuck doing too much nna ntho ke etsang too much go smile ke dula ke smile tsa kudumedisa ka smile ko tsaba ke tsa o tsedi le mosebetsi kwana di client ha di kena kwana na ke smile fela e be di client ke tsa di thusa ba sebetsi mo go ba mpotsa gore na mwa ba tse bana ke ga ke ba tse ba re jo di we o ba smile la nka di nka go ba tsepa smile ke sone fela ntwikireng ke yetsa ke yetsa
0: Hala la Pulane, Pulane are ke motho le poso selo. Ke motho le poso selo hangata. Batho bile ba mo botsa le mosebetsing re ha wa batse bana. Are ha ke batsebe. Ke nna le poso selo. Abang hopotsa mosebetsing mo ho le nna tholwana moletsane. Ke motho le poso selo o tla dula tsheya waya waya. Ha ke mo ebe mohlodi wa rona ke mantha banga jeno. Re kutlwe mona. Dumela hle Didi.
3: Dira.
0: Ke a phela Didi o phela jwang?
3: Ya, ke phela.
0: Ke a leboa Didi o dula kae?
3: Mo Gauteng.
0: Gauteng kae Didi? Gauteng e golo hle.
3: Gauteng Randburg.
0: O motho ka mona ka Randburg.
3: Yes sir.
0: O mo mamedi wa tshebeletso wa lesedi.
3: Erra.
0: Ke a leboa Didi. Didi mabitso a hao ha feletse ke mang?
3: Didi.
0: Dintle.
3: Okay.
0: Okay, a utlwa gaitsedi aka. E re nna ne ke tshware lena la Didi lena. Ha ke bala kwano bile ke ntse ke sheba gaitsedi ya motho. Ke hlokometse hore ku wena mohlodi wa rona ka jeno. Re ya o lebohela. Gaitsedi aka o ikhapela jwalo 4000 rand. O ikutlwa jwa.
3: Ya lebo.
0: Ke a o lebohela le nna hle Didi. Ke a o lebohela kgaitsedi ya ka o ikgapela jwalo 4000 rand ho tswa ho Debonairs Pizza ka Real Deal Loaded hashtag doing too much. King ko kgweding eo sebedisitse mmala ofe?
3: Lamoon. Maroon.
0: O maroon ke a utlwa jwale. Hele ke tla tlisa hlo ya ka o tlo sheba gona o planela jwa.
3: Okay, ha
0: gona molato. Go etsi selena gaitsedi ya ka, e beta ba kgwedi le kgwedi. Ke a lebohela hle Didi, ko wena mohlodi wa rona ka jeno o ikgapela 4000 rand le wena mamedi e motle wa tshebeletso le sedi o ka etsa jwalo. Hashtag doing too much. Wa ba mohlodi wa rona ka Real Deal Loaded hashtag doing too much. Ha o etsa hangata. O tshwanetse hore le ntho tsa gao dibe kila bona dibe le ntho eo jalo ka Debonairs Pizza Real Deal Loaded e tletseng ka nama e ngata ka 35 rand 90 cent fela ee hashtag doing too much e re ke tle kege le ho wena hle Pulane gaitsedi yaka re ke o phumole dikeledi ka diranta tse sekete ke tseno o nno tswele pele o je Debonairs Pizza ka pososelo gaitsedi yaka dula o tswella o nno fane ka pososelo ka nako tsotlhe le mosebetsing wa gago na o nagana gore o ka etsa haholo WhatsApp hashtag doing too much nomorong ya 0872405777 mme o re joetse ntho eo batho ba naganang go e etsa ka o feteletsa empa go wena e le ntho e tlwaetseng ke tsela yo o phelang ka yona e o sebetsang ka yona kapa yo o itelelang ka yona letsatsi le letsatsi o ka hapa 4000 rand kontane jwale kena internete nya ha hona jwale kapa o kene app nya Debonairs Pizza me o iphumanele Debonairs Pizza real deal loaded e tletseng ka nama e ekeditsweng habedi ka 35 rand 90 cent fela hona le melawana le dipehelo Debonairs Pizza try something amazing ima shime mabedi le metso meraro le sekoto hantle ka mora ho rra ya pele o mamisile nana ola haula jwale ke nako tshebeletso nye sina nthaka le sedi FM ke thaba morobane o teng ha ufile nna ke ne le mohlahlubika jeno mo mamedi motle ho tsa bonete ba hore re o fa tsetswang pele tshebeletso nya hawe ya mantla le sedi FM a ko ntumelleng ke ke etse tjena ke beta batsaka hantle ka manane ho bana ke sa etse jwale ke tloa ke tshella ka tlu
4: Man formula ka jeni kena 1 lisi ya times 3 ho hweletsa hampe divided by 0 boroko plus 1 smooth sefahlo ho equals ho change dia borotse pedi pele ho tapama jena a kamenzi ho fa di rompa se tharo tsa masea sa 100% cotton ka 120 rand ha se monyetla ke se solo ha di ho ba plus mo fela kenye le tsale sena lesiana se le mo le khutlile ka meputsi ya 150,000 rand etela akamenzi.co.za ho kenela akamenzi e rarolwa ma math le se se lesatsi kuna le dipehelo
0: Mabedi mizu tsui mashume mabedi le mitswe mehlano hantle ka mora ho rra ya pele nna le wena re ntse re le mmaho le na le ratwang ke wena nna no la jwa le kinako tshebeletsong ya mantla le sedi FM hopola hle re sa tswatswa thulisanong ya Debonairs ha jwa le tjena go otlela pele mo re habile nteng ke mane tshwantsiso nya rona e ke sa rateng o re le yona e tle o fete mo mamedi motle ya ratwang ke nne re ke nke mongwa dikakapa mme ha tsamaya le mongwe mona ke bua ka Gerald Levert le Eddie Levert pina ke yena already missing you

0: Mona kintate le mora ke bua ka Eddie kintate Gerald Levette ke mora already missing you oh wa hore nya tse bantaba tsena go le hodimo ba neng le rinkela batho ba bohlokwa kana kana le fatsing a o Jehova ye no le ntswe le go le ntswe leno le magerehla leno ke Eddie Levette fela le bina ha monnati ke le tswampele ge ntse ge le mmogo tshebeletsong e ratwang ke wena lenaneo ke la gaola jwale ke nako tshebeletsong e senang thaka mamedi ke tlo kopana le mohlomphei motlounga matšhini motlounga go na le katlholo e sa tswawa lekgotleng la dinyewe maobanyana mona e malebana le SCA mona ge shebane le road accident fund mme ge o tlatla ge fa o rena tse tlhaeletseng tsa moraorao ke difeng tsa katlholo eno wena motho e motle tsa SCA e re ke kopane le ena o se ya le teng thabang taba tsa gona ditlakile o se ya le teng ke tle ke buisane le ena mohlomphei motlong ntate motlong dumela tle gabaneso
1: ntate mahloko ke o dumedise ke dumedise le ba mamedi ba lesedi FM otlhe mo baneng teng
0: o phetse gantle ke ya dumela gabaneso ke a leboa tlhebile ke thabela utlwantswe la gago gape ka jeno ga se gale ke maobanyana mona ke utlwile ka taba tse amanang le road accident fund le gotleng le legolo la dinyewe ya kore fetse ona gorena katlholo e tsamaile jwang
1: ntate matlhoko o tla tlhokomela gore ga motho e le gore o kenya claim ya gae ya road accident fund go na le foromo e leng gore wa e tlatsa mme foromo eo ke RAF 1 jwale ke foromo e leng gore ke yona e qalang gore motho a gore a kenye claim ya gae mme claim ya gae e kgone go sekasekwa ka botlalo ke road accident fund jale go na le dintlha tsa RAF 1 form tse e leng gore lekgotla lena la maipiletso le fumane e le gore dikarolo tseo ga di tsamaisane le molao jalo tla tlhokomela ntate matlhoko gore go ne o ntse le gore ga ntse di e kene tshebetsong RAF 1 ke mo e leng gore di tlemisa batho ba bangata ne ntse di qhelelwa ka thoko di ganwa ke RAF ke yona road accident fund jale ka mora katlholo ena ya lekgotla lena la maipiletso lekgotla la maipiletso ne ntse goeletse gore di-claim tse e leng gore di le tsa beelwa ka thoko ka lebaka la gore ne di sa tsamaelane le RAF 1 eo ga di gotlele mo e leng gore di tla tlameya gore di sekasekwe botšha e le gore go shebue yona foromo ele ya bona ya pele e leng gore e ne ntse e kenywa e ntse e sebediswa e le foromo ena ya 2008 jale ke tsona diforomo tse e leng gore di tlameile gore di kenye tshebetsong
0: nyewe nye re bua bonyane ka bokae tšhelete e sa kang ya finyelela go beng ba yona
1: ntate matlhoko nyewe tse ngata gagolo ba tla tlhokomela ntate matlhoko gore taba ena e ama di-claim tse e leng go tlameile gore di kenywa gampe botšha re shebile bo 160,000 claims tse e leng gore di ne di tlamehile gore be di kentswe di kenwe mo RAF pele go letsatsi le la di-30 tsa September ne tlamehile gore di-claim tseo di kentswe e le gore di buletswe gore di sekaseke botšha jalo ena e tlo beya ka gatelelo e kgolo go RAF jalo gore e tla tlameya gore e bule botšha mme e sekaseke botšha di-claim tseo tse ka bang 160,000
0: ntate motlong ke ya leboa ka gore fa tseno tse tlhaletseng ka morago tsa gamamorago tsena tse amanang le lekgotla la maipiletso ka kwano ka Bloemfontein ga bane so ke leboile tlhe ke lebetse nako ya gago
1: ya lebuileng ke nna ngwana mme a ipapato
0: ha se mohe mamedi hopola tle re tena ge ditshwaga tsena ke tse amanang le kgwedi ena e re leng ho yona kgwedi ya dipalangwang ka re ona ya rona ya Afrika Borwa ke kgwedi yane boholo ba mebila o tla bona e hlwekiswa e lukiswa e ba metle e leng seo re se hlokang ka moga dipula tse matla tsene leng dibakeng tse ngata ka re ona ya rona ya Afrika Borwa gona jale motho ga o gapela thabang o se o nka leeto o se o kenya le peseleme ya 20 3 wa e hopola ke hotse ka yona sekolong pesa le mea 23 mantso ya teng mono la nka tsama ya gohlonya modimo mpon tsireletso mpompoloke tselentsana ha yena he hona le tsedi ntsetletseng ka digohlo la nka tsama gohlonya moriti wa nya mono ha yona moriti nka fela timana nyana yenu nke mantsunyana yenu ha o gapela go bana ka nete mebila ya rona ha ji se di thewela mfela re ya leboga go bana mmuso ntso o hatela pele go tlisa dipetho ka re o mebila ya rona ya naha ya rona ya Afrika Borwa la ha se ka ofela fela che ba leka go bontsha gore ka nete ditsela ha di kgatlise ha di thabisi ho hang re ya mafelo ngabe ke wena motho e motle ke ya tsiba re tla tswa ka magalo go le ba di bakentse ho leletse haufi le etwebele monate le hloka mathata gabanetseso re ke lenke ka make yona wa wana hinya America ya di lemo tse mashume a supile le motso le mong tswila ha ile monate o ile bona letsatsi ka di 24 tsa July selemo sa 1955 me enwa re go tswara monate hle mafelo ngabeke ka pile monate ya NSBR this weekend oh

0: mo America. Biso la ke NSB. Ya rato ebile ya tshetswa ena pina this weekend I'll be doing ena eng hopotsa hantle mosolo di mo happy hana le tona tlhogi ndate mahluko a ko e hlalose ka sutu e bui maholo mabile ke ntse le mmoho mametse le nana o la haula jwale ke nako tshebeletso ke ya mantla ke le sedi FM e re ke tla ko hopotsa hle ka mono ka go tlothagwa le kwa chikeletsa WhatsApp chikeletsa WhatsApp nomoro nya 079 758 5066 bakeng sa go fumana tikete o le o keteka le wena ka mona ka kgotlothago ya lekwa moketeng wa lebo segobela ke ntse ke na le wena tshebeletsong e e senang thaka le sedi FM.
1: Lokolla botlhatseke ba gago jalo ka mophehi le spa fumana 80% off go disebediswa tsa Nutrifresh Kitchen Essentials. Ga o reka ditlhagiso tse jalo ka Baby Soft 2-ply toilet rolls pakete ya tse 18 ka 119.99 o boloka 50 rand kapa 5 roses tagless tea bags Ceylon blend fela pakete ya tse 100 ka 54.99 o boloka 18 rand. Ditheko tsena di fumana ga o fitlhela la 6 October ha thepa e sa le teng. Spa fela go na le dipehelo.
2: Sechaba sa Gauteng re kopane go tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobo o tloa polasing ye nngwe o ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Go tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo o ka jala lefu, wa be wa beya maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela gore diphoofolo tsa o di ya kuno e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
3: Selemo se fihlile. Make na bound la fa santlo ya hao ka tsheko se tlase ka top tea tiles. Fumana tiles tsa fatse tsa boleng ba A grade. Ka 74.90 per square meter. Ha o fetola sebaka sa hao, ntle le itlhotlhora pokotho. Nka khombe ya pente ya value cover. Emeretse pedi tsa 20 liter ke 659.90 fela. Ho sana tsere o ntlafatsa. Wa aha, ka ba o fa ntlo ya hao tshebe ho e ntsha fela. Top tea tiles ina le tsohle tseo di hlokang. Ka tsheko se tlase. Potlaka. Sesolo sa selemo sa top tea tiles se fela ka 4 October. Etela lebenkele la haufi le wena top tea tiles. Tsheko ka nngwe ke tsheko e tlase.
0: Now shoka thuso ka ditaba tsa lekgetho Office ya Tax Ombuds le SARSA di tla ba mimosa mall ho tloa ka lapele ho fitlela ka la tharo go di nyamphalane. Tax Ombuds e ka o thusa mahala ha eba ona le tletlebo e sa rarollwang le SARSA mme o hloka tlhahlobo e ikemetseng ya taba ya hao. SARSA yona e tla thusa ka dipampiri tsa lekgetho, dipotso tsa akhaonto le ho ntjhafatsa dintlha tsa hao. Re fumane main atrium haufi le jet le foshini ho tloa ka horaborobong hoseng ho fitlhela ka horabotshelela mantsiboya. Ha o kopano e hlokahalang tloho le ID le ditokomane tse amehang. Balefi ba lekgetho ba bohlale ba etsa phapang ka hara naha. Mamele ke nako ya hore nna le wena re mamele tshwantshiso ya rona e tswelang pele. Monyaka ke kgaolo ya 3000 mashume a supileng magolo a supileng mashume a mahlano le motso o le mong 3751 ha re nke ka tsebe.

0: Oh, kolane. Ke eng hantse leng e motsana tse wena leng polokeng e le gore le na le mathata pakeng tsa lona.
1: A bona my sister go na le mathata batho ba sister.
0: Jale ke eng?
1: Ga ke tsebele ke shapshapa gona ng polokeng o batla eng bophelong ba hae wa tsa sister. O kopane tlho mothong jale ke a bona o batla o kopanya le ena yaka a ke kgone mo fumana hantle.
0: Jo, ke basadi abuti wa ka ba jalo le rona re le tsena ga re tsebe ntho re e batlang empa he ga ebe o mo rata e le ka nnete o tlo tlameya ko go etse ntho e nepagetseng e seng jalo tlho ena ga o tlo dula e
1: kopakopanelokin
0: kolane ke a gola o ile wa sala o inagana gantle ka bokamoso ba gago ka mora gore nna le wena re be le buisane yane re bileng le yona kere
1: a tseba ke ile ka etsa jalo
0: kolane se ka njwetsa gore ke ile ka etsa jalo ke batla o mpolelele ka molomo wa gago gore o mone go sebetsa le nna kapo che
1: allright sister laka ke sebetsa le wena my sister puleng ke re ke sebetsa le wena
0: wa tseba le teng ga ko o qobelele kolane ke batla o kene mosebetsing o kene ka pelo ya gago kao fela le teng ga o sa kgone o se ka tshaba go mpolelela
1: my sister ntse ke o bolelela gore ke a kena o se puleng tlena ga se tlhoka spane sene ke se tlhoka ke le serious ke sebetsa le wena o tlowane o jenana o ya pele wena nkgolwe wena ebile o ntshepe
0: o lokile ga e gabe o jalo ke gantle ga e ba nna le wena re leqhepelele le leng
1: ee re mmogo sister laka bona la ke sa tsebe gona ntle ke ntlentlo ya monana o ya pele ke re tlabentse re reng mare ke nna eno gana ke na le
0: wena se ka kgathatsee mosebetsi wa gao o bobebe hampe ebile ke batle o qale ka ene e bosesane ba gwele
1: wankutlwe
0: o fumane nako ya o qoqa le basadi bane ba babedi wankutlwe
1: boma
0: ke batla o bue le mamokwena leng polokeng bobedi ba
1: bona wena se ka kgathatse sister laka ke tla qoqa le bone ke ntho simple hampe hampe
0: e se kankena ganong kolane ke santsane ke o tlhalosetsa gona ke batla o etse
1: lwena ke go bontshetse bonolo agoman
0: kolane o ko thole manone batsa ke batla o romelele basadi ba molaetsa o tla dula ka ga dikelelo tsa bona bosio le motshege and ga o fitlha go bone ga ke batla o etse kareng ke mabagebage ke batla o etse e be ntho ya samannekeng ke ntho e le gore ke wena o iponetseng ka matlho a gao wa mabedi e seng ntho o e utlwileng ka batho
1: ona bothata wena ntshepe wena nkgole o tlo bone ntho nno ka mokgwa e batlang ka teng e tlo ba fela jalo my sister tla bona wena ntshepe o tlo bone a ke etsa ntho olongwe ka mokgwa o batlang ka teng a ke re nna le wena se re lee
0: ke a dumela le gore o tla etsa gobane wena leng polokeng le sana le mathata kere
1: aobonaska ke nyataba tsaka leng polokeng mosebetsing wa ka le wena
0: ntshwareletlhekolanegore ke batla basadi bano ga ba mamela ntho o tlo e bua go bone e be le ntho ya nnete
1: ee wa ntse ba le wena ntho ngwe ke buang batho ba nkgolwa mantleng sister
0: bolokile ke a tshepa gone mphoto

0: o kile di insurance a ke re tse tharo tšhelete ya tsona ga e kopane e tlameile o sabe godimo ga 140,000 and seno ke go ya ka molao wa insurance ngwanampe empa seo ke ratang go se gatelela gagolo go bamamedi ba rona ba le sedi FM ke gore bamamedi ba rona ba tsebe gore insurance ya lepato ngwanamme ga se tsela ya go boloka tšhelete kampo tsona ntho tsena tse bitswang di-savings or di-investment tšhelete e o ipatala ngwana mme kgwedi le kgwedi ke ya go netefatsa gore o fumana tshebeletso ya lepato ga go tlhaile lepato ga se ya gore wena o a bokeletsa o tlo o be le tšhelete e ngata jale bamamedi ba rona bampe ba ithute ntho eno ngwana mme gobane nako nngwe ngata o fuala e le gore bamamedi ba rona o tla kopa death certificate go ba leloko ba o fe death certificate eno morago wa moo wa tsamaya wa claima wa fumana tšhelete empa ga o ntshe le ga e ka ba sente ntsho bakeng sa lepato
1: o ka buang tate eno ebile re e tlwaetse se re phela ka yona ba bangwe ba tla o kopang tate modisa o kopele ID ya gago a ntse o bona le a lekana o phetse gantle o kope ga a qala utlwa o gotlhola fela o sa o kopa ID ga re tswele pele gabane eso go etsagala eng ga e ba ke tlotswe ke nako ya go lefelela insurance ya ka ya lepato
0: ngwana mme go na le ntho e na e bitswang and ke ntho e bitswang grace period go ya ka molao wa insurance jwale di-company tsa insurance di sebedisa ka mefuta e fapafapaneng ntho e na e bolela gore o na le 15 days ke nako e ekeleditsweng bakeng sa gore o patale dikoloto tsa gago tsa insurance ya lepato ga go bolele gore ngwana mme o tla tlamega ko gore gobane ka tsatsi le o ne o tlamehile o patale ka lona o bongwa le mathatanyana a itseng jwale wena o baleya go patala o ntse o na le boikarabelo ngwana mme ba gore o patale insurance ena ya lepato ake company tse dingwe tsa insurance ngwana mme o fumana e le gore ba bangwe ba kgona le o fa matsatsi a kana ka 31 jwale e ya fapana go ya ka di-insurance tsa lepato
1: ha re ke re tle mona jwale re tla ntlhenyane ya gore ke tsebe tokelo tsaka ke lokela go etsang go netefatsa gore mofani wa insurance ya lepato eo ke e sebedisang le ena o molaong ke e ntho e ke tlameleng ke etse o netefatsa gore ka nnete o fela le molaong
0: ngwana mme go ya ka molao wa insurance bafani ba insurance ya lepato ba lokela go ingodisa le FSCA e leng rona Financial Sector Conduct Authority gore ba fumane ntho e bitswang license ya go ka fana ka ditshebeletso jwale ntho e bohlokwa go bamamedi ba rona ba le sedi FM eo ke ratang go ba eletsa yona ke gore ba tlameile ga e baneng ba batla go reka insurance ya lepato ba tlameile go botsa company eo e rekisang gore na o ingodisitse na le FSCA ga e baneng a dumela gore o ingodisitse a o bontshe bopaki pele o ka kenya tšhelete ya gago and se sengwe gape seo ke ratang gore bamamedi ba rona ba setsebe ngwana mme ke gore ga o tse bokanka tšhelete yago kgwedi le kgwedi o e ntsha o sa tsebe gore e ya go kae ga o tsebe le nomoro ya mogala ya company ya insurance eo o patalang go yona kgwedi le kgwedi ga o tsebe le moo di-office tsa bona di leng teng so ke boikarabelo ba rona jeka bareki ba insurance ya lepato gore re tsebe moo di-office tsa di-company tsena tseo re di re rekisetsang di-insurance rona e be di go kae o etsetsa gore e tle e re ga o batla go tletleba go rona kampo di-insurance ombud o bo o kgone go re fa bopaki le o re fa information eo re tla e tlhokang gore re etse diphuputso
1: motlhomphei ke ntse ke na le wena ko ntshwarele fela jwalo ntate modisa ke fetise taba tsena tsa ka tsa botlhokwa e tla re ga nka morago go tsona e be re fa mo mamedi tsena tse mo amang ka kotlologo ke ntse ke na le wena ntshwarele fela jwalo gabane so se ka ba latlha mogala mamedi a kontumelele ke tshware gauta ka letsogo ke a gotla
2: Mother City ilukile bakeng sa go matha ka sonta sala le shemela metsorobe di mphalane e ba le boiphihlelo ba Nelson Mandela Marathon di kilometara tse 42

0: hlano tsa mamello ke se ole maikemisetso le haiba o le smarti se na le boiphihlelo ka pa o qala ho ba le phephetso ya hao e kgolo smarti se se le se se se tla mathaka moya wa madiba ka kopano ya bohloko ba di ntho tse tshwanang pali e tshwanang ha mo le nomoro e tumeng ya 4664 le sa tsilili Marathon Olimung, Munya Buketo Olimung Omasa, the Nelson Mandela Marathon, Momohato Omulomo Mosalo Sampali, Uhaketa Ranaka Otolua, SABC 3 Utraga Rabosanu Sing.
1: Hotlo Hela Utuba Kapo Sebedi Savi, Kim Wedin Chote Molimo Tokadi Sambakin Sabo Pelo Bahao. Popelo Bahao Botanta Fala, Mil Belimineta Umulu Opilana Quaiti Lili. Ho tsuba ho baka kankere kapo mofetshe, mafu a pelo, ho ja lehlakore kapo stroke, le mafu a tibileng a matshwafo. Ho sebedisa vape ha o bolele hore ha o kotsi. Mosi wa vape ha se mouane kapo phofodi ya metsi fela. O ka ba le nikotini le dintho tse ding tse kotsi. Nikotini e bokgoba haholo, mme e ka ba kotsi haholoholo ho batjha. Haeba o tsuba kapo o sebedisa vape, ho tlohela ho ka ba thata. Empa ha o hloke hore o etse sena o le mong. Fumana tshehetso mabapi le ho tlohela setsing sa bophelo se haufi le wena kapa letsetsa nomoro ena 011-720-3145 ho fumana tshehetso. Molaetsa ona o tisetswa ke Lefapha la Naha la Bophelo.
2: Mashoko mashoko o lesedi FM.
3: Ke nnete motho e motle o ntse o ditse le nnananong lena la gao la jwale ke nako tshebeletsong ya lesedi FM eo ke ntseng ke buisana le ena ga jwale ke mohlomphei Elliot Modisa ke ena morumuwa ho ditaba tsena tse amanang le di-insurance ka kotloloho. Gabane eso ke a tshepa ntse o le teng.
4: Ke ntshetse na le wena ntate.
3: Ke a leboga. Ntate Modisa ho na le potsonyane ke batlang gore ke re itshebe momamedi a sa utlwe mohlomong ha ya ba utlwa. O tla utlwa se re mo fa taba ka ga letsogo nna le wena ke re bue re le babedi ho lefuwa ha melemo ka pa tshelete ho ena le ho fana ka ditshebeletso tsa lepato na ba reki ba ka kgetha ho fumantswa tshelete ho ena di ditshebeletso tsa lepato ha holo holo ge shebile bo rammoshaga ba bang ba sebetsang ka tsela ho rona le buka he re tla ofa le kasi he re tla ofa grocery ge be go fele di khurunti nna ke be ke kgetha hore atshe ha lempela mpa tshelete na kgetho ke na le yona jolo ka monga tshelete
4: mo sempe ho ya ka molao wa insurance o na le kgetho empa se botlhokwa ke hore kgetho eo e tlameile e ikale hantle bakeng sa tokomane ene e bitswang contract kampo insurance policy document ke moo he e tla hlakisang hantle hore ha e baneng o e nka rona re le kampane ya insurance re o fa ditshebeletso dife na re o fa letase re o fa dikgurunte jwalo jwalo kampo re tla o fa tšhelete eo e lekanetseng ditshebeletso tsa lepato empa he ke ka ke tshilo mohlomphei pele gore ntho ke ye ke e fumaneng malapeng a rona ke gore o fumana le gore di-member tsena tsa di-family di lwana haholo bakeng sa ditšhelete gobane ga o fumana tšhelete e patalwang bogata ba rona o fumana e ka jwale tšhelete ena se ya lepata se ya tshebeletso ya dipato o se o e sebedisa bakeng sa o reka diaparo le o etsa ntho disele ga o tlameile o thusetse family-ing gore go tle go etsiwe lepato jwale ngwana mme ke yona ntho e ke ratang gore gape ke ke ke kene go tabeng e kgolo gagologadi ena ya gore wa tsena ba re kampo hona ke ka re bua le ba mamedi ba le Sedi FM ba tlameile ho ithuta ho bala di contract hobane ntho ena e mabapi le di terms and conditions tsa contract ha o kena tumelano e tla tsho hore na rona re o sebeletsa tjena le tjena le tjena jwale tokomane o e fumanang ha o e o ebe o sa e utlwisise ore na e ngotse eng ke enge di-terms and conditions tsa yona jwale re ye re thuse ebile le o encouragea bamamedi ba rona gore ba ithutwe ba itlwaetse go bala di-policy document ba tle ba tsebe o utlwisisa se o ngotseng ka gare
3: Ntate Modisa, bareki na ba lokela ho etsa eng haeba ba fumana policy ya lepato eo ba sa kang ba dumellana ka yona le ra insurance kapa ma insurance. Kana go ngwe fumana go jwa le mona ke a dumela fela ba se ba ntekinisitse mona hore a yena ke yona ka morao ba ba mphe copy.
4: Ke potso e bohlokwa ngwana mme ke a nahana hore ha e badeng o fumana o sa kgotsofalla seo se fumanang kampo o filwe insurance o sa e tsebeng o sa e saemelang o tlameile o tsebise that insurance company ore ke a makala monna ke fumane tokomane tsa insurance e itseng empa nna ga ka saena letho athe ha e badeng insurance company eo e sa etse bonnete ba gore e phumule that policy o na le gona gore o ka tletleba go the national financial ombud scheme e na le share call wana mme ke 0860800900 athe ba na le email gape e bitswang info@nfosa.co.za.
3: Bao ke ba ombudsman na lona o ka fana ka dinomoro gona re ka iteanya jwang le ba FSCA
4: wana mme ba FSCA ba fumanea ho toll free number 0800 23722 ati o ka iteanya le rona hape ka email inquiries@fsca.co.za ati hape re na le website e ntle haholo wana mme e tla ba bontshang tse ding tsa ditshebeletso tse re fanang ka tsona le gore gore mema go tla o bua le batho le di-society ba ka kena mane go www.mymoney.co.za.
3: Jale a ke re phethe nomoro tsane o itse di qala ka o nomoro tse latelang tsa lona
4: ke 0800 23722 ati re ba le email hape re inquiries@fsca.co.za.
3: Ntate Modisa ke a leboga tlhe ke lebotse nako ya gago yo re ka dimenyo na ka jeno kwano tshebelesong ya lesedi taba tsena di botlhokwa e le ka nnete mme ke a dumela gore di fitlhile tsebeng se utlwang tsa mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi. Ke batla go ke phethe dinomoro tsena gape bakeng sa ya sa kangang ka pene ke dumela ntate Modisa o batla potlakile 0800 203 722 na ke tsone
4: ke tsone wa nna o ntshwarele le potla le ya pudi ka nnete ke
3: re mo tsomong
4: ke ho ba mamedi
3: o tla loka gabane eso ke le boetse nako ha ho tle gabane eso mme ke a tshepa gore tla boela le boya sekwele le tlo reka nako hape gene re rute mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi lena ne ong lena
4: go lebuile nna ngwana mme o be le mafelo a beke a monnate mme ke a o tshepisa gore re tla gutle re boe gape
3: ke a leboga gabane yeso ke leboetse nako ya gago mamedi motle ke mohlomphe Elliot Modisa o tla jwalo go bana ba financial ke ba sebetsanang haholo le di-funeral insurance mamedi motle ke na le wena go le ratwang ke wena lenaneo la jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ka morapuo yeno ntumeleletlhe ko o tshware gantle. Ke la botlhano mogotsi ya ke batle ke senya ntho tsa batho in the heat of the night ke le bitso la pina mona ke nka jwa le hlopha se matla imagination o dutse le nna kere.

0: Banna ka polokeho mebileng e kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelwa.
1: Mamele motle wa tshebeletso ya lesedi, bontate le bahlankana ka harona ya Afrika Borwa ba eme ka maoto kgahlano le tlhekefetso ya basadi le bana. Jolo ka rile ga tlhokomela diketsalo tse etsaetseng ka kwano ka Egurulene, mo batho bomme ba leshome kaofela ba hlokahetseng ba bolawa wena motho e motle. Taba tse sa jeseng ditheoelang ka tsela e tshosang kgweding le nngwe tse pedi ge bona ketsagalo tsena tse setlhoga kanakana ge kgatlhano le tsona. Ke ka ona moporesidente a ileng a ba fana ka puo e ikgethang letsatsing la laboraro e le go tlhokomedisa maAforika Borwa gore jalo ka mmuso, jalo ka kantoro ya moporesidente e tlhokometse ketso ena, mme ba tlang ka mehato ya semolao kgatlhano le botlhe ba ntseng ba tlhekefetsa le utlwisa ba bang botlhoko ka rona ya rona. Go na le bontate ba e seng ba ile ba kopana matsatsinyaneng a go feta, go na le ba bang ba ntseng ba tlhophata ba tsa bona ba di beya gantle ka manane. Ke leka tsa fela motsotsong wa jwale ke kopane le mohlomphei segutleleng, ke utlwa go rena ebe ke a mo fumana. E re ntse ke mo batla, ke ne ke kopane le wena momamedi wane, ke ile ka latlhela potso ka e latlhela taba hodima tafole mona, ke ke utlwe momamedi ke yona o reng mona.
2: Ntate Mahloko, dumela ntate wa ka. Nna wa tseba o ya ka tshebo ya ka. Batho bana ba dithunya tsena tsa di AK-47 haholoholo ke batho bana ba tswang ka ntle ho naha ya rona. Haholoholo dithunya tseo di fumanwa bathong bana ba tswang ka Lesotho. Wa bona ntate, mmuso ha o katisa letsoho, ha o katisa letsoho hore batho bana ba tswe ka hare ho naha. Ke nahana Afrika Borwa e ka iphumana e ka kgutlela maemong a tong. Ha ke tjho hore e ne ntse sena crime, botsotsi ne ntse bo le teng marane bo setjena ntate wa ka. Hana jwale dithunya ke dithoi.
3: Ntate Mahloko, dumela ntate wa ka, le kae? Re teng ntate. Ntate Mahloko, AK-47 di kena ka dilori ho tswa Mozambique. Ba kile ba nleka le nna 94 up to 95 ke ntse ke tsa border ya Mozambique. E ka re batho bana ba sheba mo di-border-eng hore ha le tswa ba le checka na, ba checka dilori na hore di empty kapa di lightshute na. So ba ka ba a kene tse ke tsa in and out jwalo jwalo. O mong a tla go nna a di tshwere tse 15 a re o kopa ke mo tswele le tsona, e ka o tlang escort ena o fitlhela mo Alexander o mpha 25,000 ka hana ye ntate ho hang ka hana ka hana ka ra ke tlele satellite Alexander nane.
1: Yo, ke tseo he momamedi e motlhe, ke tseo he. Ke rata go bane re bua le Basotho kwano, ba bua le botlhe ba mametseng tshebeletso ya lesedi ka gotlo tse nne tsa lefatshe. O sa nnatse o rona o Mosotho, o bua Sesotho kapa o bua Sexhosa kapa o bua puo efe kapa efe, o mametse wa ikutlwela taba ke tsena di tlhaile. Mme ke a rata go bane le sepone sa le sona se mametse. E re motsotsong wa jwalo jalo ka ke ile ka tshepisa motho e motle ke buisane le mohlomphei segutleleng, mme bona ba kgatlhano le tlhekefetso ya basadi le bana. Thabang, ha re kopane le yena re ke rutlwe rona taba tsa gae ke di feng, ga ke tsebe rona ge mong ka mogaleng semoge ngwaneso a ge tle re bue le ena. Ntate segutleleng, dumela tlhe gabaneso.
4: Gabane, dumela moramatsogo le moramorobane, re a phela le phela jwang?
1: O ntse a phamisitse letsogo go totoba re sa totoba gabane.
4: Re a phele ngwaneso le a go tlhitse ga kana.
1: Ke nnete, mme re batla ke tshwenyegile ge le bontate. Ke tlhokometse go le kereke le yona e eme ka maoto kgatlhano le GBV. A kore fe tlhakore la lona, ke utlwile le tla ba le mohwanto. Mohwanto wa lona o tlhophisitswe jwang, mme re tla qala kae ge lebe go kae?
4: Alright, a ke leboge monyetla o re o fuwang sealemoeng sa setšhaba. Re ile ra fumana ga re fumana pihi ya mme wa bone re le lekgotla la bontate la kereke ya Apostolic Faith Mission Moropolent, gore ha e le tje e se e le mpe haholo, ya ba re a rera re bontate na re ka ietsa jwang. Modimo a re fa matla gore re ke re nne le moralo wa rona ga se wa o tswela ka ntle strateng, ke wa o dula ka kerekeng, mme re neye mekgatlho yotlhe e e leng kgatlhano le taba ena le ofisi e kgolo ya moprimiri tlabe le karolo ya rona tshebetsong ena e sontage e reyang re lebile kereke mane Apostolic Faith Mission ntate Masoko.
1: Ke mametse ntate, jwale re tshwarela mosebetsi kerekeng ke di feeding tlatsa botlhokwa tse re tlabeng re di shebile jwa lo ka re tlabe re dutsi ge le bontate re tshohla ka pa mohlomong re dutsi majwana
4: taba ya pele ke hore na re bontate re ile ra fihlellwa ke mo ya ofing gore re be mekoeta ga kana ele taba e tlo tla ka mekgatlho ya bontate e kgatlhanong le yona tlhekefetso ya bobedi e re tobileng ke gore bana ba rona bašwanyana re reng go bona nako eo re dumelang gore ka re go ngwana mošwanyana go tsamaya motho wa ntate jwale pele a gola a tutua a tlhaga tabeng tsa bophelo re reng ka ena boeletsing bo re nang le bone ba pele ya bobedi ngwana a mošwanyana tshwanetse a tsebe gore ke motlhokomedi ke motho ya ratang ke motho ya tshwanetse a bone gore batho ba bomme re ba tshwara gantle ntate mahloko ya boraro ke ena ya gore go tloga fao ya pele re na le moralo wa batlhankana bao re lekang go bua le bone ba re buang le bone tsatsi le letšhaba le dikelang dikgoneng tsa ditrata moo re phelang gore banna eso e na se bophelo gobane ditaba tse di kala dikgoneng di nyologa di gole le bona so moralo wa rona ke one wa gore gape re ke re bolelele bomme re phepi ga se bontate botlhe ba tletseng ntho e kana-kana ga se bona kao fela re kopa fela gore ba re fe nako re kgone go bona gore taba yena re otla jwang tlhogong
1: motlhomphei segotleleng a ke leboa go menagane tlhae ka nako ya gao yo re ka dimeng yona mme ke a tshepa gore re tlatlhe re phalele ka mono re le bontate ka kwano ka Bloemfontein botshabelo thabantšho due spraid ga re tleng ka mona ka phuthe ya gae e bang ke sa fosi ke sona strata mo kereke e leng gona teng mo mosebetsi o tlabeng o tshwaretswe teng ga bane eso
4: ga yone re a leboga modimo a letseng gantle bontate re a leboga ka motshebetsi o le o etsang le lona se ya le moyeng re a leboga
1: a semohe mameliki tseo heta batsa botlhokwa o ikutlotse tsona tse tlatlhe dietsa gale ka la nne e leng sonta sena seo re andre se lebile metsotso e mašome a mabedi le metso e mmedi pele go gora ya boraro re ntse re le mmogo nnanao ke la gawa la jwale ke nako tshebeletso ke ya batho ke ya mantlha ke le sedi FM ntumelele jalo ka ge ntse re le mmogo ke tshware gauta ka letsogo ke ya go utla ntse re le mmogo
5: Shoprite e o fa maatla ka pokothong ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele mzantsi ka disolo tsa extra savings tse ka godimo 5000 di beke le beke o ka una hula mme o fumane extra disolo tse jalo ka di 2kg dife kapa dife tse pedi tsa sunlight hand washing powder kapa auto washing powder ka 115 rand le chambo pack kapa veli pack ya maleiri kapa dipens tsa Huggies dry comfort kapa Huggies gold dife kapa dife tse pedi ka 300 rand Di fumane ho fihlela ka 11 tsa October. Ha Shoprite fela.
6: Ka Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase. Mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Mashoko Mashoko, o lesedi
7: Bloemfontein, nako e fihlile, Kufa Festival 2026 e o tlisetsa mekete e mengata. Ka Moqebelo wa la 26 September, Kufa Pitiki. Ka la 3 October, e be back-to-back series. Sontaha sa di 4 tsa October, Lesedi FM Kufa Gospel Sunday. Laboraro wa la 7 October, ba o tlisetsa Kufa Rimetswe Comedy Show. Me la bohlano la 9 October, basadi ke nako ya lona. Kufa Woman to Woman. Tsena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein. Mme ka Moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela. Reka tikete ya hao Computicket, Shoprite kapa Checkers. Kufa Festival 2026. Go! O tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
1: ke nnete o tla ditseba jwang o sa ditsamaye ke ena batho ngwena motho e motlo theo e difate o tla lephatlhelong o monate ka tsela e kgetheileng ga o na le rona re jaifa re thaba mmogo tshebeletswa lesedi le ka gare o batho ntumelelege motsotsong wa jwale ke keng ke batlhankana ke bana ke ile ka ba letlhonolo la o kopana le bona ba le teng ka kono ka diphaposing tsa gaso studiong sona sena re bua ka albumo ya bona ya moraorao jina ntla engwe tsang hore ba ratehe ba ratwe ha kana kana ke ka le bakala boikokobetso ba bona ke sedintsa dibini tse hlwa hlwa ka tsela e kgetheileng ba nan le bogoni Jezel Brothers mona ba tsamaletswa kae Maslungise

0: bokgoni bona bana le bona ke ba hlomphatle bana bana beso ke bua ka Jezel Brothers ke bana ba morutinxizela ba ile ba etsa like ba ke eng ka mona ka mokiting o bona ba yotetse ka kwano ka Bloemfontein mo mamedie motle ba nkile morwetsano yona tswa kae ke ngwana na ka mona ka Thabong welcome ba moisitse kwana na henya Spain mo antse nga etsa mosebetsi o motle wa Mino Ward Ladies Night Jezel Brothers king kile ka tiba bana beso kile ka hotlanya le lefatshe le etsa la ka baking mamede botle gentse ke le mmoho a kere le a ratwa le a tshietswa le nana nana o la jwa le kina go tshebeletso nye ratwa ang le se DFM
1: ya di wa tshogodimela nyala hlenda di wa tshogo phile ka 1990 ya di wa tshogo na yo ne ka ntlenye ya dithunya o hlokahalang ke technology fela e tla tshwa ke maponisa e ba bontsha mo sithunya se leng teng ntle le mo a tshaba stofela ho ba le bona ba ntse o bana le tsila tsimolaung ntle ba ntse bana le tsitsi molaung
0: taba ke a dithunya wena motho e motle ere ke kopane le mohlomphei Lawrence Musia ke motobatsi e ke ke buisana le yena ka maemo a ditšhelete batho ka jeno tsena re batla re imetse o boima bona ba haesale potso eo re e botsang ka nako tsotlhe ke o rena re tswa jwang mona mo re ikentseng teng ntate Musia dumela
2: ke tetse ntate Mahloko le kae le babamedi ba le CDFM
0: ga bane ke phetse o phetse jwa motobatsi
2: ke phetse ntate ke phetse le ha maemo re tsama gore a ditšhelete batho ba bangata ba hlasetswe ke seo emparra re teng ka sheno go tlotla re bua le ba mamedi ba le CDFM
0: ha re thuse mo mamedi ya mametse motsotsongwa jwale ya ntseng a ingwaya hloho go rena o tswa jwang ka ra mathatana re imetse wena ngwaneso re fa maele
2: ntate Mahloko le bitso ke Musia Motobatsi ke hla ka troponyane ba reng ke Matlosana ka Klerksdorp ka motsimo o monyana ba reng ke Khuma Castel Fanteng empa ka tulo le ka mosebetsi ke ka kapa ka Cape Town ke mo le gore ke dula teng hona jwale batho ba bangata re re sokomele hore ba imetswe jwalo ba hloka ditsela tse ngata tse leng gore ba ka iphilisa ka tsona o ba ke sokomele hore ntho e kopantseng le manyanenyane ditšhelete ha o le motho a sa e hlokeng le ba e leng gore re ba olele ke batho bengwe re reng ga ba phela hantle empa tšhelete motho ba e hlokang empa tsela golo kore na tšhelete ena o e fitlhelela jwang ka tsela efe le gore tsela ya teng o e fumana kae go mang ke tse botlhokwa tse leng gore re di tlhalosetse batho re di beya ka manane wa teng goba ntho e re gotseng ka yona ntate Mahloko re gotse re tseba gore re ya sekolong re qeta matriki ke yona phitlhetaselo e leng gore re e shedile re gotseretse le bana ba rona gore ba kene dikolo ba fumane dikolo empa potso golo e leng gore ya eme kapo ke ke e botse kore ba ba kae batho ba dutseng ba qetileng grade 12 gona jwale ka sheno ba goromente wa rona re tlhokomele gore ha re mo buihampeng ba re a tlhokomela gore goromente wa rona ga a na yona tsela kapo polane a re ka e beya ka senkgwetse gore batho ba e leng gore ba qetile dikolo ba fumana mesebetsi jwang kapa a mesebetsi sa fumanege tsa kgwebo di hlaiswa jwang ke mo e leng gore rona re le ba Musia le ba bang ba leng gore ba tsamaisana tsela ena le rona re le fumana tsela tse ngata ke motho o rekile ka sebetsa di-mining ka le ka maphelo ka tsela tse ngata ka rekisa le go rekisa empa ka fumana tsela tsa gore ditsela di teng tse ngata tse leng gore motho a ka phela matsatsing a ka sheno matsatsing a inthanete mo e leng gore o ka fumana tsela tsa gore na mogolo wa gago e leng salari wa gago o ka e thusa jwang kapa wone le gore ga o na salari o ka phela jwang ntle le gore o tsoye o seng o le o kokota maana le goa o sebetse
0: jwale ngwaneso ai a ko ntshwagele fela jalo gannyane fela ntate Musia ke fetise tabena ke na le potsonyana a o qetele ke batlang go e botsa go wena ke atla
3: motho e mong le e mong ya sa dulweng gantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki go le Sedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano a o taba eo e gasitsweng ka ona go ikgasa bakeng sa o ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikgasa go 012-568-3233 kapa romelela emaile go broadcastingcompliance@ikgasa.org.za le go complaints@ikgasa.org.za letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romela email ho broadcastingcompliance@ikgasa.org.za le complaints@ikgasa.org.za
4: mathata a molao a ka hlaela le ha ile mang ha o ya leqwetheng la private o ka lefiswa bakeng sa puisano ya mohala ka mong. Lengolo, e seta le therisano e nngwe le e nngwe. Ka Clientele Legal, tefello tsa hao tsa kgwedi di kenyeletsa dipuisano. Ho ngolwa ha ditokomane tsa molao le boemedi kgotla e bang ho hlokahala. Re na le panele ya maqwetha naha ka bophara a leng malalalaotswe ho thusa hora tse 24 ka letsatsi. Re boetse re na le diplane tse etseditsweng motho ka mong e seta le tsa malapa. Diplane tsohle di kenyeletsa molemo wa beili. Mme re tla wela seponiseng ho lefella beili e fihlang ho 5,000 rand. Re cover ditaba tsa setjhaba, botlokotsebe e seta le tsa basebetsi. Mme o kenya claimi ho bonolo ka Clientele. SMS-a lesedi ho 39771. Ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
0: Nzakele mmoho nnane o ke la haola jwale ke nako tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi FM ke buisana le Lawrence Musia ke motobatsi. Ntate Musia, ere ha ke phethela le wena re ke re thuse mo mamedini ke na le dipotso tse mmalwa fela he re buile le Thabang ka kwano hore re tle re o fe sebaka nakong e tlang o kotlo nama ge be re o fe le sebaka sa go arabele dipotso ho ba mamedi ba rona. A ko thuse mo mamedi eo motsotsong wa jwale a leng ka hare ho sona koloto sena mme a batla hore a ke atswe ntle le hore mohlomong o se a ile a qala dikgwebo tsa hore a ka ikimolle ka hara maemoana o lekile wa hloleha fela o batla ho tswa hona jwale tjena ntle le hore a ka fumana mehlodi e meng e itseng ke eng se a ka se etsang.
2: Ntho e leng gore o ka etsa ntate Mahloko ke gore sebetsa ka sona le sona matsong ao ka nako o nang le sona goba se o nang le sona se bonana se le senyenyana empa ha o ka fumana ditsela tse e leng gore re ya sebediswa tsa matsatsing a ka sheno tsa gore na tsela ya gore o be rakgwebo kapa o be kgwebo e le gore sentse e sebetsa ke efe ke sona se bohlokwa. Bothata ba rona kore nako tse ngata re re ipapisi le batho ba leng gore ba se ba le godimo re fatshe borona ba fitlhile jwang empa re nyatsa se re nang le tsona matsong a rona empa ga o ka tshwara se o nang le sona wa itswetsa gore se ke nang le sona matsong a ka ke tla se etsa gore se phetaphetwe and ke kenele ditsamaiso tsa thuto tse e le gore di teng marangrang a rona ka sheno ba marangrang a rona ka sheno a na le thuto tse ngata tse e le gore di ka re bontsha tsela tse ngata tsa go phela le tsa gore o ka phela jwang ntle le gore o kene dikolotong tse e leng gore ga di a tlhokega. So ke sona se botlhokwa ntate Mahloko nka tshoke re sebetsa ka sona le sona matsong a gago and ipapise le ba e leng gore ba na le ditsebo tsebo ke yone e leng gore e tla o ntsha dinthong batho ba rona ba ha ba be le phitlhelelo ya dintho baneng ba e tshwake taba ore tsebo ga ba be le yona. So o seke wa nka ntho tse e leng gore batho ba ditsho ka ofela marandrang di teng tse botlhokwa tse e leng gore ga o ka ipapisa le tsona kapo wa tsamaisana le batho ba tsamayang le tsona o tla iphola o le gole bophelong.
0: Motobatsi ke a leboa a re boele re teane gape le wena nakong e tlang. A simohe motho e motle ke ka mokgwa go fitlhang pheletsong le ena ka teng mohlomphei Lawrence Musia ka dikeletso tsa ditšhelete le gore na tshebetso eo re ka e sebetsang ka yona kefe bakeng sa gore re ikimolole ka gara tsena tseo re ikentseng ka gara tsona. Ntumelele ke ne ke tsamaetse le ena le wena tshebeletsong e ratwang le Sedi FM.
5: Dumela ntate Matshogo. Taba tsena tsa dithunya ga di tlo fela gobane maponesa ke bagotsi ba dinokwane ntate. Bona ba re tshepetseng go bana gore ba re sireletse ke metswalle ya dinokwane. Ntate Matshogo, nthona ga e tlo fela gona jwale. Mohlomong ga go se go tswetse bo mokgwanase ba bangwe e tla fela. Ga e le gona jwale maponesa ke bagotsi ba dinokwane ntate.
0: Mme a re baponesa ke metswalle ya dinokwane ke se wa setlhalosang e re ke fetisa tsebiso ke ena tlhemo mamedi ebile ke re batliseng kwano ngwana monna ke kopa o ko nthuse tlhe ke batlana le Yvonne Sibela le ntate Jacob Sibela re a ba hloka bakeng sa kotsi e sa tswaetsagala kgwedi tse pedi tse e fetileng ba ka thusa haholo diphuputsong tsa seponesa. Ho tswe ba ho kae kae motseng wa Welkom ba Sibela Yvonne Sibela le ntate Jacob Sibela ka kopohle ha ba fumana molaetsa wona ha ba ke ba letsetse Sergeant Mavungo nomoro ya 073 54 53 589 ke a dipeta 073 54 53 0800 589 589. Kapa ba letsetse mohlowa nomorong ya 0837228060. Ke re tsa singa mohlowa nomoro tsa ke 0837228060. Ha o ka etsa jwalo hle o tla bo thusitse ba lelapa lena hore tabaena ike e salwe morao ke shejwe hantle ya kotsi e ileng yaya e tsagala dikgodi tse pedi tse fetileng. Nkgono le diang kopane wa phase 3 pela Thuto Mfundo Crèche le Chakela Tavern. Nkgono o dutse posong ya Rockland. Ngwana hae ke Ana Pitso. Re kopa le molate mo posong le kopane le ntate Thabo wa le security. Nkgono le diang kopane o hlaga mane phase 3 pela Thuto Mfundo Crèche le Chakela Tavern. O dutse posong ya Rockland o kopa bana ba haehle ka kopo Ana Pitso latangkgono o mane Rockland posong le kopana le ntate Thabo wa le security. Mamele motle wa tshebeletso wa lesedi re entse ho lekane ka jeno ho lena le ratwang ke wena lenaneo la jwale ke nako mo e bang re ile ra fahla mmuso ka lehlabathi hle ka kopo tlogine le matso metsing a se ka bomo mo mamedi e motle re tla boela re ilukisa hape taba ena. Ha ke fura lena tshepi ku sia matsong a Thabo Mokone mmoho le le bomawela ba tsheditswe ke Kagiso Sibudi. Bongani Chabalala uteng katsa dipapadi ba tla nne ba hlabe malotsana ka tsentseng dietsa hala sedika dikweng sa tsa dipapadi. Mamelana no lena la re a thella u jemonati tsebeletsong e ratwang ke wena le Sedi FM. Ke a leboga hle ka botsietsi ba hao kana go tsohle ha re ne re isutuse hona le mo riang.

0: mona ba tla retse mo
1: jo jo
0: ba tla retse nga tsa mo meka
2: ngwane so se ke ra go tora stulo ke emeng ona jwala e se fihla mona ntate
0: ra mona retsa mona meka
2: bona ntotsa le dietsa le se di fe
1: ho tlabe ho dubeile ka sontaha ka di 4 mme ba ngosoka ho tshwara tikete ya ha bo ka ha u he ntwe tlabe le ka old grace ke a tshaba le nna ke le mona
0: ho setseletsa dile le leng fela ke ba le la ka jeno ke ba le la sontaha o meka jwa tsa motho so ka nga reka tikete hore o tlo fetwa keng ba latedi ba omega ba tlo ba tlo ba bona
2: mo ke re konya na we ka sontaha sontaha ngwa le se tlabe le mo green park
1: Yo, yo, yo, yo.

0: pele ke dithabo
1: yo
0: pine eng izulu
1: yo
0: ai ke bona mabane go lebu fitso go TikTok kwana ka tla ka e best status ka mkhoyo le mnate ka ding ka tshikune na ke go le ba pala ke iputsa le buetsa e mo ke iputsa le buetsa e no je nana happy na ile ya yena ke qala e bona mabane ka mkhoti e ga tshile tlo mabane
2: ntse ke mo khalemela ga dilo fa.

0: asmohe mabri wa tsebeletso ya lesedi ke tsa bobedi tsa dipapadi kwa no re a thella ke le ka o tsepisa o re re tsake le ke o matha re mane Cairo bona teng na henya e gepita mo se tlhopa sa bafana bafana se leng hona teng re bone matsatsing a mabedi a fitilene se bapala ka bagabane bona ba esale papadi ya bobedi go tsa o phunyeletsa bakeng sa 2027 Africa Cup of Nations pamoja jwale motswalle wa rona ne wa po o mono hem gore fa gore na ebe dintho di tsamaya jwang jwale ka re tseba gore ba itukisetsa papadi e maatla e tlo bapala mafelong a na beke kgatlhano le tlhopha sa naya e gepeta e le papadi ya setswalle hela ne wa monna ga re o dumedisa re o amaele kwano re a thella
1: Wana American ke monyetla ku dumedise ibile hape ke dumedise me mabedi sa sa CD FM le ratella afternoon drive.
0: Mona re bone papadi e matla matsatsing a mabedi a fitileng chene se matla hakalo empa ene le papadi e monate ke lokae le re hlopasana ha se go nno hlaba dintlha. Ibe ka mora papadi mokotlisi o itseng moya o no le jwang di bapadi di itseng ke lokae ka ke tsiba hore ha o le mono o ba ha o finyana ha holo le bona mme o gona hore o qoqe qoqe le bona o utlo rena ba ikutlwa jwang ka mora papadi ena eneng e le matla e ba tshutseng kgatlhano le hlopasa Eritrea.
1: Wana mega nnete ha o nnete fitang eo o la bona. Bashimane pa ipo bola ka bogabane e be ka nnete ge le bile mofokeng o kora ntlha tse pedi ya ba ka nnete gape Igram Reyners le yena o bea lebitso la gae go bana ba kogileng magape la gore sepadi se le reng mohlomong coach Peter Mosimane o la se bitsa se e le goreng ka nnete batho ba bangata ba ne ba sa lebelela gore mohlomong le ena a ka kora ke bua ka mang ga ke sa bue ka Luther Singh o la bapala le yona ka nnete ka maatla ebile ka nnete mokotlisi Mosimane itse ha papadi fela ke a ya o yena a mo fa hage e nngwe e golo ngwana mme o bontsha gore ka nnete o thabile ka the way Luther Singh a present ka teng empa gape o tla gopola gape re mokotlisi o lafa Brooklyn Pochenfull papadi ya pele semmuso go tsenela tsa Bafana Bafana ka baka la gore ka nnete bathuse obase a tswe kotsi o bapetse hantle ka bogabane le ena a sebetsa hantle bashimane ba thabile ebile ba itukisetsa go ya ka mane ka Cairo go tlongangisana di Egypt.
0: Ha re ke re bua ka taba ya di bapadi tse leng hore mokotlisi o di bitsitse sehlopeng sa hae tse sokang di ba le kabelo ke utlwe batho ba bua ka taba ya puso di thejane ebe papadi nye ya setswalle ya Sontaha re ka bona mokotlisi a sebedisa tse ding tsa dibapadi tse sa bapalang dibapading tsa ho phunyeletsa bakeng sa 2027 AFCON pamoja.
1: Wana meka nnete ebile o nkile mantswe o kata wa ntsha ka molomo ka baka la gore ka nnete ke yona ntho e tlo e bona Sontaha ga bankana le egepeta ka monana ka Cairo International Stadium ga se puso dithejane fela empa o teng le ena le Shandre Kembole le bone seama le ena o laba teng a kena kgatlhano le Eritrea mare ke bona motlhomong mokwetlisi a mo fa papadi kao fela ga re kana le nana egepeta o di teng di bapadi dingwemetseng gape ka nnete motlhomong go tsa netsa dithibathibane re tla bona jalo Sipho Chaina kapa yena Ricardo Gose e ba bona ba yone ka nnete ba qala papadi kgatlhano le sopa sana sa egepeta o lebelele le mamedi a ka lebelela motlhomong ditho tse ka bang tse tlhano tse tsheletseng ga Bafana Bafana bankana le bana ba egepeta ka Sontaha.
0: Ha re kwala fela motswalle wa ka re shebe re dibe ke dipapadi difeng o fela ka tseleng hore ho se one tifaditswe ha dikeke tsa gona ho ba teng papadi nyo mohlomong ka lebaka la ditimalo jwalo jwa
1: wana mete bo ho mokwena o tswile papadi enana e ratelang ya egepeta ka baka ka nnete o latswa kotsi ha bafana ba ne ba pala ligini se mqebelo wane o fitileng that is why hape one a le siko ka laboraro ha bafana ba pala le Eritrea ha mmoho le bathuse obase lena ka nnete ngwana mme o tlebe a le siko ka Sontaha o tswile le ena ka baka la gore ka nnete ngwana mme o latswa kotsi ha bana ba pala le Eritrea motsotsong e kalang e le shome ya baka nnete o tswa kotsi empa bafana ba ka lebelela mohlomong Obri Modiba a gutle le Nkosi Nathi Sibisi ka baka la gore ke bona ba yone ka nnete le bona ho notse ho bana le potswanyana gore ba tla bapala kapa jwang mara tebo mo ko ena bathuse obase bona ka nnete ba tsule ha re nkana le egepeta ka Sontaha.
0: Ke utlwile menyenyetsi re ka mo sala o tla ba le siyo ha o sheba o tla ba le siyo kapa o tla ba le
1: teng ngwana mme ha ke bua le wena tshelana ngwana mme ke tswa ka mane ka Cairo International Stadium mo re ne papadi na ka nnete e tla bashana ba esimo na ke re banna ho etsalang ka mo sala le bona ba re mshana poho ai o tla ba le siko ha re tsebe haibe ba bapala dikelello kapa ka nnete o tla ba le siko na mare taba tse hlahellang ka mona ka egepeta ke gore Mohamed Salah ngwana mme o tla be a le siko e bile hape o ne a le siko ha sa ba sa e gepeda se le fapana le selo sa fa le stopa sa South Sudan o tsena tsa o phunyelletsa go ya ka mane ka mohopeng wa African Cup of Nations ka la boraro so ho ntse fela go tla ba le siko mare ke wa padi ya bolo lona wa tseba kelelo dingata mona ba padi ya bolo ngwana nne
2: No pore le buile a golo a go bitirinyana he hona le monne mo ke motshabang hape mo no ke mamushi fela ke le buile a holo ngwana me re tla bua le wena hape na go nyetla
1: ona me ke nke mo nyetla ke re ke a le bua ke re tanki hangwe tanki beri tanki hararo tsona ka re shuka mona la ta e gepeta re shukran inshallah
2: o ke mamedi re le buile a holo ne opo mamedi ke motswalo wa rona kwa ne gotlelo sa dipapadi nanong la re ya thella o na re ne letsa tseding tsa dintho tsa bohlokwa tse go lokelang go ditseba jolo ka hlopa sana ha se tloba pala papadi ya setswalo le sometimes sena gahlano le sana ha ya egepeta mane Cairo bana be su ne dile hakalo tseding hape mamedi tsa o tsetela ka nkane fela hore ya bohlano kitse
3: le buile a holo fela bang zito
2: hola
3: shap kitse
4: Hakule bua holo tibla mohola na bongzito N1 northbound ka mrofela ho Olifants Fontaine Road le phele le tona la mila le amehile ka moganna ga kelo hloko me o lebele le tie hiswe matla jalo ka sepetipeti se fitla mane Allendale Road re afite ka mono re ka mane ka N1 southbound prefta jalo New Road hono na le go tsika mo fela malala hlateng a hlekilwe se phala mona tsana sepetipeti out in 1 southbound prefta jalo Binoni Road mela yo hlekwetse lebella tie hiso e matla jalo ka ha hona le kotsi amanga makoloi ammalo ke ne go tsoretsa ha kana o rengena me ba no tso di bonang sa di bona ga tswaga ke tibos _ mokone @limawela1x # ratella traffic
5: Best deals ever.
6: Now what's iba se bohle ba buang ka sona. Le ba OK Furniture hona jwale. O fumane moqeqeqo wa dipoloko tsa 1300. O top loader washing machine e grey ya 14 kg ya T5. Jwale ke 4999. Le Vita Sleep Zambezi double pay set ka 3999. O boloke 500. Di solo tsena dintle ka ho fetisisa. Ka lebenkeleng le online ha OK Furniture. O fihlela ka di 11 tsa October 2026. Hona le melawana le dipeelo.

0: Ganga Chief Tatohatsi Oxlade Day What If Remix ka nnete mo mamedi What If What If ba leng ba yetsa pele ha ba yetsa ka be re simona le rona ka ba theuwa ka ba bitsa ka mabitso What If ha ba yetsa bo Thaban Rampuane ka be re simona
1: ah ntato aka wa bitsa dikaka pa vat a ka utwa ke cha mngaka ka utwa ke cha budise boyeng pele yo mamedi sa mele jalo pisa na go na ka re ratela afternoon drive 100 mahlo hora ke a bohlanu ditaba tsa go ga bohlanu di alatela

0: my friend. Caterpillar le mzizi o le sedi FM re nako o tla dula o hloleha ha o sa tsebe re nako ya modimo ke ntho di tsama jwang tshwantse dule o dutse tshepong re one day one skam tatisa rule bile ke ne tlo tsisa modupi ka ditaba tsa hore ba hlano mogatlo go qetela wa drive time to kamala ka bere tell afternoon drive show stand motsa tshepe ke mosebetsi mo le rona o la kaletsa ndadeki ka mona ka Virginia. Happy birthday ndadeki, happy birthday. O hole bona tseding tseng a tanga ta fela e bile ke bone a sa hopola ke mang a itseng Dr. Dikgoro ka mona ka David Thone le yena wa hola ka jeno a go kopa ke mla ka letse ka tlolo mahlono. Happy birthday a hole bona tseding tseng a tanga.
1: Happy birthday
0: are ke nyimo wa ne rkwala re tsamaeng
1: ah mo be di wa tsiba ntwa go na ene a che ga ne di ne le khutshwane mpa ne se khutshwane ha ka lo wa ba ne se ya o ntwa la peng tse tlwaile ile hleka nete mpa he ga tsa mametso se nge ba shema ma roka mara wa hore na ya botlhano ke ka ho he di papadi le bongzito a tla dingkang ha jwale exact binti bula a dingke hore mara ka paka morao ho mabenkela wa ke shebile ntse a gona monoge etla

0: tlhule gae. Re mono. A re kopane ngwanana ke ga. Ha o so nyudile ke mang o hana.
1: O lo seya ke thuli ke motho a lesela.
0: Hey.
1: Ka jeno lo seya he o lo white o sa. Ke
0: ntate a ipa fa tso sa apaga.
1: Lo seya o lo white o sa. Ke thuli se.
0: Ha fela tso ka nka lesela wa le gile le swewa le ge.
1: Ai.
0: La dula motho.
1: Jwale a re lena wa theo ya Meriton o sa.
0: Mm, sa ka
1: go Meriton o sa no tla bona le botholwa. Hey Meriton, hey o sa ne Meriton ba. Ke weekend enkulu.
0: Ntho e tla be ke etsa ga mono ke e rapella lona bana ba. Ke
1: mo ithekela ticket ya All White ho sa.
0: Ah.
1: Ke mo ithekela ticket o ske wa fetwa. Ke president. Hey, ntho e tla be ke etsa.
0: Ano o bona ha le rapella le ka ga diaparo tse tshweu. Eng kapa eng e ka etsa.
1: Selnana le bogabari.
0: Ha, tatwaka.
1: Selo ho hlaba.
0: Kakata.
1: Lenana le bogabari.
0: Le ga tsheka etsa. Ha. A gola to wa mae.
1: Tla tla bona mana ka holo.
0: A tla bona mana, tla bona mana tlo ho mana be se tlo ho le tlo natifelwa. Mo me di reka ticket ya hona jwale. O ipone o le ka mane ka All White Praise and Worship ya le bo se gobele.
1: Ka mana ka mea.
0: Woo!
1: Fitile mo nkile ka laboratory. Ke mo laboratory. Fitile mo laboratory. Ke na le ntate se gobela. Ke jo so qalwa ka ba di tlhopiso stage tsa ka se qala. Ke re mona la ke ya re mona wa bona ntwe tlo bona.
0: Ene mafelo a be ke yana. Ha se a dipula. Ba bona ntwe ke ratileng go ha hona pula.
1: Ke botsitse siri re pula ya tla re next.
0: Ho tshwentwe tlo chisa ha se a mona.
1: Siri ya na me tap gone nothing.
0: O so se mala hape. O tsana tlo tla go ya. Se bi se mala hle. A
1: feela molo se.
0: A hle ha e.
1: Di tsa magoa.
0: A e ha e.
1: Ka ntho tse tsweng.
0: A e ha e ka ne tse bi se mala o tlo ipe antle. Le bana ba tla fumana sa tshwara o bongane o nwang wa o tjabo ya. A e ha e go tshwara.
1: Mono ile le skamba.
0: A e hle.
1: Ga se le itse ka le.
0: Ene o la teflumente ka stampo la ping. A e hle ke le bo botleng a. A a. A ka ntse.
1: Ba se le alwana ka mo lwantsana.
0: Pele mo bile.
1: Ene mo tsena mo shebe. Wa bana le ka bana khonyolwang ga thula be le tsomo. Le se le mo ise.
0: Ba go tshisa. Ona le bana ba re ke a tshisa tsipa. Hello tena wena.
2: Go pele bo potlakile. Ke bo sebetse, ke bo ikwetliso, ke soporo, ke metswalle. Emba wena di uhlile setha. Jole le ba ha OK furniture. O ka bona hantle ya hao e fetoha motse. O ba le sofa ya o khanol. Tafole e mo mahanyang ba lelapa. Bethe mo nyola mogathala mantsiboya. Di sebediswa tsa motlakase le tsa technology tse nolo fatsang bophelo. O bane mo nyako bo pilo ha o hole. O ka tlunka mona. Le ba le lupo. Ha mmoho le OK furniture. OK furniture. Nyakalela bophelo.
3: Ke lekgetlo la pele Scorpion Kings e tla televisioneng Afrika Borwa ka kotloloho ho tswa stadiumong a sa FNB. To shebelle Cubs of the Small, DJ Maporisa, Amifaku, Youngstana, Focalistic, Kamumphela, le Nkosasana Daughter le babang ba bangata. Se fetwe ke mmino o monate le menyako e ka moqebelo ona wa la 3 October ka hora ya borobedi bosiu ho SABC 1 le SABC Plus. Scorpion Kings lekgetlo la pele televisioneng Afrika Borwa. SABC 1 Mzansi for show.
2: Atadi papadi horiatella libongani chabalala
4: ke le bile ho no bana beso mama di whatsapp le tsela sedi ke tsa o qetela kwa no re ya thella la bohlano lena ha re di qale ka tsapa pa di ya rugby fly half ya hlopa sa sharks vusimoyo hore ele se hlopa ba se ba le malala ala o tswe o thulana le ba sireletsi ba sokola tlhulisano nya URC ele hlopa sa Leinster ho sa ne ka mona ka Kings Park Stadium Durban moyo ya dilemo tse mashumo mabedi yana le motsumong o hlabile di ntlhatse le shumele na le metsumene mafelong a fitileng a beke ha ba ne ba shashara hlopa sa Ospreys pa ba di nya pele ho United Rugby Championship me papading ya usane he o tloka la bapala mmoho le Andre Esterhazen ba harimba le bala hore ba tla be ba tsipa mitse maikutlo a holo mmapalong wa bona e bile ba keke ba ingongo reisa hakalo ka serithi seo se hlopa sena sa Leinster sena le sona tlhurisanong ya United Rugby Championship moyo o betsi o lebuile tsietso e sale a ifumana go tswa mo kotlisi wa se hlopa JP Peterson e ga tsana le go tswa go di bapadi tse kang Jordan Hendricks e mmoho le Siya Masuku

0: Ha re diphetela ka tsa papadi ya netball, dihlopha tse pedi tsa dikolo tsa kwano naheng ya Afrika Borwa tse ileng tsa hapa tlhodisano ya DSTV Schools Netball Challenge di leetong mane United Kingdom, moo di bapalang kgahlano le tse ding tsa dihlopha tse hlwahlwa mo papading ya netball. Dihlopha tseo ke buang ka tsona ke sa Paarl Gymnasium e ka setana le sa Khanyolwethu Senior Secondary School. Jwale matsatsing a mabedi a fetileng di ile tsa qala leeto la tsona ka tlholo, empa maobane dintho a di a tsamaya hantle jwalo ka e le di shasharuwe ke tlhopha sa Lavra ka bobedi. Tlhopha sa Khanyolwethu se hlotse ka dintlha tse 40 a na le metso supileng tse 20 a na le metso robong, le ka morao re papadi e kgefutsong dintlha di lekana ka tse 10 sehlopha ka seng. Ha sena sa Paarl sona se hlotse ka tse 50 a nang le metso e meraro ho tse 20 a na le metso e mehlano. Mme mamedi, tlhopha sena sa Lavra se ne se hlile se bapala ka dibapadi tse hlwahlwa haholo papading ya netball. Mokotlisi nka hlakala ba kotlisi ka bobedi ba ditlhopha tsena tsa kwano lapeng ba boletse ha e le hore ba ikotla sefubo ka moo ditlhopha tsa bona di bapetseng ka teng, ebile ba se ba ithutile boholo ho tswa dipapading tseo ba seng ba di bapetse. Ho tloha mona ho ya pele he, dihlopha tseo ka bobedi di tlo thulana le sehlopha sa Bromsgrove pele di phethela leeto la tsona ka ho botsana dipotso le sehlopha sa naha ya England sa baka tlase ho dilemo tse 18. Mme re tla bona hore ebe di tla sebetsa jwang. Fela leeto le la tsona he chele ho ja di shebile hore ditle di hape ntlha e kgolo mona ke hore di bapadi di fumane boiphihlollo bo di bohlokang jwalo ka ha di bapala le dihlopha tse e leng hore di naheng e leng hore ha o sheba e hlomtshwa haholo ha re tla papading ena ya netball lefatsheng. Haholo papadi ena ba tlo e bapala kgahlano le sehlopha sa England sa baka tlase ho dilemo tse 18, ke engwe dipapadi tse bohlokwa haholo moo dibapadi di tlo lokela hore di tle di thute ntle le hore fela di lokela di bapale di hape papadi e le hore di shebe hore di ntlafatsa jwang bakeng sa sehla se latelang sa dipapadi kwano lapeng dikolong mona. Ha re dikwala heka tsa papadi ya bolo, maobane ke ile ka re papadi e tlameng e le pakeng tsa sehlopha sa under 23 sa Afrika Borwa le sa Algeria e tlo bapallwa ka mona ka Durban. Tjhe, papadi eno e tlo bapallwa ka mona ka Dr. Molemela Stadium hape ho tshwana le ena ya maobane, mme yona e tlo bapallwa mafelongwana a hore yang hona a beke. Jwale ke papadi e bohlokwa haholo ena he bakeng sa sehlopha jwalo ka se ntse se itukisa le ho sheba hore dintho di tsamaya jwang, ke difeng dibapadi tse kgonang ho bapala hantle, ha dipanno le difeng pele se le ba dipapading tsa ho phunyeletsa bakeng sa AFCON ya baka tlase dilemo tse 20 a nang le metso e meraro. Mme ke a dumela jwalo ka ha kile ka bona batsietsi ba tlile le ba le maobane mafolongana a beke jwalo ka e tlabe le mafolo a beke, ke a tshepa hore ba tlatla ka bongata he ho tsietsa sehlopha sa rona sa naha. Dibile akalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona he mmamedi tsa dipapadi kwano re a thella, ebile le tse kwalang beke se re tla teana hape bekeng e tlang hona nanong lena la re a thella sekgutlwaneng sa dipapadi. Mafolo a beke ha be a monate, ba tla ya meketeng ba e hantle kgutlwantse re felletse. Athe batho ba dipapadi he re sheba rona be di tla bapala jwang jwalo ka ha e le hore le sehlopha sa rona sa Bafana Bafana se a bapala hona mafelongwana a beke papadi ya setswalle kgahlano le sehlopha sa naha ya Egepeta. Bana ba esuketseo
1: Bloemfontein nako e fitlhile, Kufa Festival 2026 e o tlisetsa mekete e mengata ka moqebelo wa la 26 September Kufa Pitiki, ka la 3 October ebe back to back series Sontaha sa di 4 tsa October le Seri FM Kufa Gospel Sunday, laboraro wa la 7 October ba o tlisetsa Kufa Remetse Comedy Show, mme labohlano la 9 October basadi ke nako ya lona Kufa Woman to Woman. Sena tsohle di etsa hala Old Grays of Bloemfontein, mme ka moqebelo wa la 10 October re fetela Rose Garden ka All White bakeng sa Lesedi FM Kufa Global Stage. Re kwala mokete ona ka makgethe ka Sunday Soul and R&B finale. Re a Kufa sela, reka tikete ya hao CompuTicket, ShopRite kapa Checkers. Kufa Festival 2026, go o tla di tseba jwang o sa di tsamaye.
2: Lebza skim hamna telegai mo skim man Lebza wa nketa he wena le butsima zwak elwa mputsa outhe ngwana a tshwa la re ke a tshisa man aw ya ba bitsa magoa ai wa fetu ai lorela qabula man ai ai steleka ka resmit intabazo shapu ba fetu
3: Tanko Steleka mamidi re a suitsa re tlo suitsela jalo tisetso mo kwena o tla ukuka a mathelo wena mosebetsi ko moholo bantseng ba o tshwere mwifona wa rona wa current affairs me o tla hlutlwa taba tsa bona ha re tlo fela ka maramitsotso e mene fela ke weekend e kgolo ena jalo ka re tsholo ke khufa gospel ke le bo tshobela ho sane
4: di ja fa ke back to back Bloemfontein khufa yo mamidi ho kopa ka di ho tla ka ntsuke ke di bidu bi ke di beile ba ba jale tsa botse ba hore le mafelong a na beke ya leng hore re ke weekend eng ku itlokomela
3: ar kopane le bo sekgobeleng o sane ha ke tlwa mo ke park station Joburg ha ke tlwa park station Joburg Sonta Rio Casino Northwest ka Sonta ar kopana mo
4: ke na hana ke tla be ke le ka Meyerton ha ke tsebe ka re ke tla tloa hape ke park station ha ke tsebe moya tla ntaola wa ntaola mo ya jare he mo ha ke se tla bona ona go da re bona ra ka fela he mo medi e bang o ya meketing yo hleteng mafelong a re ke itlokomela hle mme ntate modimo a belwena o sireletse
3: khala tatise tso mo kwena ra e kwala ntwe

0: Rebela rua mwela mamedi hulena la matsotlo le le dikgetha mo teng rufang ditaba tsena tsa maranjolo he le dikgetho tsa magotla metsi le ntsalanne kgweding yena ewan re lebile ya pudungwana e re heke o mokete monyopo o na le mamedi le yena mane utlwa potso ya gae mokete a kore fe motho mo utlwa maikutlo a gae le potso a nang le yone.
1: Ke a le dumedisa baagi ba matšhabeng, baagi ba meloding le baagi ba South Africa ka kakaretso. Yeno ya buang mona ke seipati wa ga Danster. Ke na le potso tse pedi tseo ke di tobisitseng boetapeleng bo dutseng ka pele ka moo. Potso ya pele ke e lebisa go ntate Khalipa, gore na wena ntate Khalipa o re re le baagi ba meloding ba matšhabeng re o tshepe jwang pusong ya gago ditliniki di-radio ofo ke labour boetapeleng ba gago. Mo go ya maqheku a rona batho ba rona ba sa itekanelang le rona ka kakaretso ga re thole thuso empa o teng jwalo ka mazoro. Ke ipotsa gore na batho ba tlabe ba voutela mokga wa gago ba phetse gantle na.
0: Re lebuile diengwane, ke dumelana le motho wena mo diengwane ga re utlwe.
2: Ke ka leka o dumedisa setšhaba sotlhe le boetapele bo teng. Nna ka lebitso ke le Supin Philippi go tlhaa motseng wa Phomolong Henemane. Ke na le potso e yang go ntate wa ANC, ke na le potso e nngwe e yang go ntate wa ACT. Potso ya ka e yang go ntate wa ANC ntate Khalipa a Leshano, go na le projecte ya siwa Phomolong Henemane e ileng ya wetha 10 million e demolized, ga re tsebe na tšhelete e feleletse kae. O ile atla ka 2021 a introduce ma ga konteraka gore moo go tlo sebetsiwa e sa le tšhelete e nyamela. Potso yaka ya bobedi e yang go ntate Phelelo Nthuba, jwale ka batla go kgethiwa e le majoro e ne le ANC member e le chair of chairs, o tlotswe ke eng go etsa tseo tsa nanang gore o tlo di etsa gona jwale?
0: A re leboe e re he re fe ntate Khalipa ape ntate Nthuba oba dipotso di lebile o bona ba arabele. Ntate Khalipa
3: ya putso ya clinic ke re tla sebetsa mmogo le lefapha la Department of Health. O tla opola gore dikliniki ga di ka tlasa masepala, di ka tlasa provincial government, mare re tla etsa bonnete ba gore re kopana le letona o etsa bonnete ba gore re sebetse mmogo dikliniki tse sa sebetseng di sebetse. Projeke ya pump station ya Henemane, pump station ya Henemane di tswela pele diprojeke ka tlasa intervention ya prof di 80% ona jwale. Di-pump station tseo di a lokiswa. Ke na le tshepo ya gore mme wa ka ga so bone, ntate wa ka re tla etsa bonnete ba gore re mo bontshe projeke eo di tswela pele di ka ra 80% ona jwale. Ke na le tshepo ya gore mafelong a October projeke eo e tla be qetuwe.
0: Ntate Khalipa re leboe re ye go ntate Nthuba act. Ntate Nthuba arabe. Ntate Nthuba.
4: A ke leboe gape. Karabo enana ntate motswadi wa ka moo e fuwa ke ntate Khalipa ke e fosaetseng ke le kanselara la tse ke le kanselara la ANC masepaleng, ke modula setulo wa makanselara ka ofe. So projecte yeno e jowe ntate, is nowhere to be seen. Tšhelete ile pokotong tsa baetapele. Ke lele ka gobaneng potso ke botsitsweng ke eng, potso ke botsitsweng ke eng ya gore na ke tswetswe eng ka gara ANC? Ga o le ka gara ANC ga o le moetapele go tliwa ke setšhaba, ANC e na le mokgwa go eng ke baetapele ba lokileng ka gara setšhaba ka dinumber tsa setšhaba. Ga o fitlha ka gara ANC counseleng ya bone go na le lentswe le ba le sebedisa mago o e kwenya e tšhesa ba etsisa batho ntho tsa fosaetseng. Jwale nna kere ke tseba boetapele bo tlakileng ka ace magasole gana sebeletsa setšhaba le go viva magasole viva.
0: Re lebuile mokete ke a dumelana le mamedi e mo mona re utlwe potso ya ka pelenyana. A re utlwe potso mona
5: potso aka ke tla ke lebisitse wena ntate Khalipa ke mophaki from Ubuntu Development mogahlo o aka metsing di NPO tsa Melody ntate Khalipa ha isa lo go rongolle email mabapi le di site di NPO tsa Melody ha isa le du kopa di site ri le ra kopa me aho yane e sa sebetse hore re tle re fuwe re le di NPO tsa Melody re gona o e sebedise le ka jekole ha o so gutlele
0: ga le boetate di engwane ona le mamedi ka dumela potso ka go tsunya lefela
6: re ke le boe monyatla go fueng ka lebitso ke Aubrey Tsoute ke mo ai ka ra kutwano potso ya ka engwe fela empa ke na le bitsa ntate Khalipa o ba ne boneteng e sa di le motsengata mogahlo o busa ngotswere jwa le taba ya re ke botse dipotso e tla be le tshinywana go fela ke go pa fela ho botsa bonkgetheng ba majoro ba dutseng moo gore ke utlwile ka o fela ga bone ba bua pina ya gore motho e mong le mong ka gare o matšhabeng go tlameile a sebetse jwale potso ya ka ke ena ga re bona ka gare o matšhabeng gore infrastructure e maemong a mabe mme le yona mesebetsi e ba buang ka yona e le gore e tlotla ka tsela e jwang gobane se ke se tsebang re hloka gore di-investora di tle ka gare o matšhabeng gore di tlo kgona gore di tlo etsa menyatla ya mesebetsi be teng empa go bo majoro bana ba eme mona ba tlo kgethwang ga o na le ya le mong ya reng ke kopa fela a ka kgakgolele gore ga ba re ba tlo creata mesebetsi ba tlo e creata ka
0: tsaaetsepotsa re reng ke maikutlo a bona he ka pelenyana fela ke kopatlhe batho baetapele baka ga ga di gotleng fela bogašana seganka nako etele re na nako re na le metsotso e mmedi fela pele ra mabekeleng ga jwale ntate Khalipa le tlo etsa jwang gore mesebetsi ntate Khalipa ga tla gotlela wena
3: kebatlego
0: ntate fela ka pele ga tla gotlela wena ga tla gotlela wena ntate ke ne le matsonetsi ke kopa fela a rabe rona ga ba bua gore ba tlo fana ka mesebetsi tšhelete e tla baka ya go fana ka mesebetsi ntate ka pelenyana tlhemorena
7: a o netswe se teng ka mesebetsi ntate ke ena ntlha pele di-potole tse ke mosebetsi ka tsone tshwanetse di lokiswe ditsela di be gantle batho ba hirwe ko ona masepala go se ka ba le di-tendere ke mosebetsi ya bobedi yona swiritšhi ena go tswa di-tendera tsena tsa bobodu o kene batho re ira batho investora diten di tlatla ga maemo a le gantle re a di batla
0: a re le boe fa ntate moga wa EFF ntate
3: no ntate ke a leboa ntate theo ya mosebetsi re le EFF re tlo etsa through infrastructure development re tlo etsa bonnete ba gore ka ra matšhabeng o ba le ditsela tse tsamayeyang re tlo builda di-sewer treatment plant tse ntšha re tlo fedisa bobodu bona ba Val Centrale bo e leng gore ke bona bo thibelang gore masepala o create mesebetsi ya for batho ba
0: matšhabengke
8: a leboa go ntate a botsitseng potso ya mesebetsi o bua nnete gore mesebetsi o re beteng ga re lokiseng metsi ga ona re a kgweba batlang gore a tloetsa mosebetsi ka ra toropo e leng gore metsi a teng phephelo a teng e tsamayentse dimo re lokise taba ya motlakase ga ona re a kgweba batlang gore a tloetsa mosebetsi e leng gore ka ra toropo e leng gore motlakase wa temong e tsamayantse o tima o tima o
0: timaga re leboe ke tlara fitlhela o wena mme wa ka le lona baetabelo ba ka ga re ye mabenkeleng fela a re gutla ge le kgone o arabela re ya mabenkeleng
9: ke nako ya Trolley Dash ha OK e gapele Trolley Dash e le nngwe go tse 65 e ka yang go 7500 rand go kenela reke sehlaiswa se nkang seabo ebe o swipa karete ya gago ya Count On o boloke go 2 litre PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99 le 100 ml ya Colgate Regular Gel Kappa Herbal Toothpaste ka 21.99 e le nngwe di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October ga di fumane OK Urban Kappa OK Express OK Beng ba le beng ke le bao ka batsepang
10: le batho ha nako e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto tse ngata Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe diplane di fana ka tefol e habedi ha lefuile la kotsi ho bonolo ho e fumana ha ho tlhatlhobo tsa bongaka ha ho diforomo kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa gago plane tsa rona di patala kontane go rentse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim o ka sireletsa maloko a 13 go plane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phumolo moyeng ka jeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Mamedi ditaba ha di fele ho fela nga ke metsotso e mehlano ya gaso ya tsona ka ona he ha re di anyotse hlahlamanga e leng tsa horra ya borobong ke nako ga ke fetelo ga tsedi ya motho sebedi mo lefe ka tsa dipapadi
1: dipapadi ho le sedi FM
2: khati seida o ikisetswa ke Hollywood Bets re a betcha hore ta thabela go ba mona
1: sa di papa ke ho le sedi FM

0: le yona ntho di loke tlhakore le leng ga re gotla re sheba tse mabapi le naga ya Portugal. O tseba jone tsene mamedi, Portugal e ntse le melomong ya batho ba bangata. Ke ile ka e bulela mogala taba ena ya Cristiano Ronaldo le go tsamaya ga e kampong, seo ba bangwe ba reng o ngadile. Ba bangwe ba batho mamedi ba dumela gore Cristiano Ronaldo o ngadile kampong ya Portugal ka lebaka la bane mokwetlisi a tsebiso gae o tla mo dudisa bencheng papading tsa bona. Re shebile papadi ya bona neng ba e bapala maobane, mme e nngwe gape e tlaelang moamedi eo e leng gore tshebo nneteng le ga ne re sheba taba ena le wena ne re so ka re ifumana maobane, ke ena gore ka lebaka la qeto e leng ya nkuwa ke mokwetlisi go tsamayeng gona ga Cristiano Ronaldo, monna eno aparang jersey number 17 eo a tlwaetseng ka metlha yotlhe o dula a ntse apere jersey number 17 Rafael Leao, itse ga qeta ore fela Cristiano Ronaldo go thu dihora fela ka morago moo ke ga sa ntse apere jersey number 7. Jwale ke e nngwe ya dintho tse o bonalang e tlile bakile pherekano la o qetela jwale ore gantlentle go e tsalang mona na mokwetlise le ore qeto ena e wa enkileng, ebile re tseba gore Ronaldo e sa le mamedi ntse le yena e le yena jersey number 7 ga o lethonyana motlhomong le tlileng le etsa e sepakeng tsa e le Cristiano Ronaldo, mo e leng gore ga e sa le taba ore fela ke mokwetlise ke nka qeto ke taba o re jwele ke mokwetlisi mme ke tla o bontsha a e tswela pele ena taba mamedi mme letsatsing ena re ka thabela utlwa maikutlo a o nakong ena e ntseng e tlile e le ditabeng ena taba. Ke bone le motswalle mogolo wa Cristiano Ronaldo Piers Morgan a re maswabisa a makalo ha bua ka taba ena e tsaetseng. Re ke feta ka mona ke a gutla ke tlo o fa yona gape.
1: Mzansi moroho o re hodileng ka ona ke tatso ya lapeng, empa ha o kenya rap Moroho hai sale moroho fe. Ay, o ba moroho nai.

0: Ramayetsa di jotse monate di be ramalisha. Fumana ramathapi ya hao kaje.
1: Na o tla hapa lebelo. Ke spinner sonke jackpot race e kgethileng ya Hollywood. O ka itshwasetsa bogotogoto ba dimilione tse tharo tsa diranta ka laboraro le leng, labotlhano le leng le moqobelo o mong le o mong. Ha o tsomana le matlotlo a patiweng, ebe o spinela ho hapa ha holoholo. Betjha hona jwale, ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaisi wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
2: Ho supermarket e chipu fita usave ho belelang hore o tla boloka ho le di hlahiseng tseo di ratang di tlokontsa ka mehla le tse ding tse ngata. Fumana 900 gram ya Pocoma Weetbix ka $49.99 le 2 kg ya Sunlight 5-in-1 hand wash powder ka $54.99 fela. Di fumane ho fihlela ka di 11 tsa October 2026. Sefo se ke disolotsana tse toma le tse ding tse ngata. Ha usave fela mo di jesa maemo di bitsang hanya. Kamisha.
3: Ipapadi. Holy City FM.

Mamele motle ere ke qatelle taba ena ya PS Morgan hansa maikutlo a hantlena enthengena ya ho tsamaya ha Cristiano Ronaldo o ile a ngola he marangrang ane hae mo teng ane nga bontsha hore o swabile ho lokae ke ketsalo ena ga ka nnete bang fela ketsalo ena ile nnete a ge ke maswabisa ditlong ha o lolo joang ho baneng Cristiano Ronaldo ha se jwale a watswa le Portugal a go etsa ditse Portugal ntho tsenga ta hampe o ne a hane ibile ntato wa hae a ne a qeta ho hlokahala e hore ine le birthday ntato wa hae a re tsa zile latelang fela.

0: a bile ntato hae a hlokahala empa o ile abella tsohle ka thoko ya ba o le ba papading ho lo emelana ha a re ntotse ka ntseo ha di a tlameha ho lebalwa ho hang e bile re tseba boleng ba tshebetso ya Ronaldo le ka mogwelong re hemo Medi o beile papadi ya bolo ya Portugal mapengkateng boemong ba matshaba jole he ba khutli hape he bana ba batlang o qhelela tabena ka thoko ya go mohlomo mokotlisi o gahlano le Cristiano ena jole ka ga e sala ya mosebetsi fela ha e snoba ho na le bothatanyana mona jole ba supa o re ho ya ka melao ya bolo re shebile UEFA re shebile ka mona ka Europa o netefatsa hore sebapadi ha se ile satswa sa jersey number 7 jole ka Cristiano Ronaldo boemo ba pele ho isa ba bo mashoma mabedi le metso megago tlameile ho be le sebapadi se nkang jeresi eo ebile se ntse ba etsa mohlala mwamedi hore kgwedinyane ya mesa le monsana sa odimo hane Cristiano Ronaldo ane a tswile kotsi monane Guedes o ile apara jersey number 7 jwale iska ka mohlomong mokwetlisi o tena afa liao jersey number 7 ho baneng Cristiano Ronaldo a tsamaile ka mpong ke taba etswela mpele mo media o leng re he boneteng le fatseng tse le me ka maoto bohle ba batla ho bona hore na ebe le hlakoreng la federation ya bolo ha se ile a kopana le bona Cristiano Ronaldo ho tlo sebetse ya ka tsela efe ke shebile Al Nassr Zonu mani ex le bona ke ha bare a go hlo e shebe taba ine re fela ha o sheba o shebisa hantle o fumana hore Cristiano Ronaldo o tswa ho lampe ka jersey number 7 jole ba bedi ha ona hore ka nnete re ka ebella ka thoko re tane re sala mo ga o fela ka tsela eo e ga o litsena he re lokisetse o tlo kopana le kgaitsedi ya ka nna o rampeta mokubung weso ntho di kopane ntho di dumetse ba medi papading ya cricket re utlo re na ke di fetse o a di le pang kgaitsedi ya ka ke mo shebile mo be ne o rampeta mo medi re tsama di dikakapa wa tsaba ka nnete bone o rampeta ne shebile le mo ba mona ntse ba motheka le yena ntheka re bona ntho tse re buang ka tsona tshebeletsong ya lesedi di pheta hala jwalo fela re shebile hore o ya lepeka o ya lepeka nepo mamedi ha se se bapadi fela ha se mo setsebi mohlophulli fela ebile ke se bapadi sa papadi ena ya cricket ke ka ho a etsa magabane ya makale ne o rampeta le gato la papadi ena le pelong ya hae the popping quiz ba ile ba hlabatsho le bona ba ga e onyolwa le tsona ke re ya letsa ntle le mamela tshebeletso le sedi ntle le mo le tla fetwa bone o gampeta ba bua taba tsena tse monate bana le no ba fumana kae kapa kae ha ise kwa no tshebeletso nya le sedi mamela ri geza jena ke tlo kopala le mokubung
1: so wait mo si wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya se shaba sa rona kaulang le ke tle le khumula 88.4 Kapa le download the SABC Plus app. Ho mamela le sedi FM. Ke molelwa.
0: Ke nako ya labohlano la jackpot ya Powerball. Labohlano lena o na le monyetla wa hapa jackpot ya Powerball. E le kanyeditsweng ho 90 million. Ena ke tshelete ka fetolang bophelo ba hao hang hang. Mme mohlodi e ka nae ba wena. Shebella ke tsalo ya ohulwa dinomoro ka kotloloho. Labohlano lena ka hore ya borobong mantsibuya ho SABC. O ka nna ba e mong wa bo madimilione le bo radimilione ba latelang ba Afrika Borwa. Wena. Lotho ya naha dipapadi ke tsengata le menyetla e mengata ha ile di milione di bapala bana dipapadi di tshwanela ho ba le dilemo tse 18 kapa ho feta bapala ka boikarabelo National Lottery e tsamaiswa ka molao ke size khaya
1: Bloemfontein motse wa di rosa berenyetso o singangata mangaung pelong ya Free State le sedi FM le fumane ha bonolo le kgobong la 89.9 kapa kenang ho SABC Plus F ke molelwa
2: tsadi papadi ho le sedi FM papadi ho le sedi FM.
3: Le bopelesane a tswa ngwanana ne ne re bua ka ena maoba mona ke ga e ho thata o bima.
4: Ngwanana ne re bua ka ena be ke ne fitile ke Tyler Townsend. Ana wa fana le Selena Ostatenko a ile ba tswara ka tsela e bo hloko hampe. Le bala ke di ka o fela le fasting ka bophara ba ile ba ema le Tyler Townsend. Le bana ba mmala wa motho ba le ba dimela ba gahle. Ho itshwa go ba Selena Ostatenko ne se bo botle haholo. Ba bang ba ba mo unfollow di social media mona.
3: Monena wa CEO Peter Rek ha ibila go paswagelo ka ketsalo eno o ile nka ka diva e loge ba ne ba ena na bela ba le babedi le ngwana
4: na ke ne wa bona ho tsa Rafael Nadal na ntaba pa ya ba ona tsena ka diva ka pa yona ke pasa ha e crowd ngwana le mo a ba ne tsike ne ke ke ne ke tsaka pa tsaka la ka bona
2: Papadi ho le sedi FM.
1: Sadi papadi ho le sedi FM.

0: Mabiri motle ke ya mola ne o rampeta mo kubung dumela le kae gaetse ya ka.
1: Ke bile mo le sa mo le tsedi fa mo dumela.
0: Ke wa motse nngwa ne so tsebeletsong ya lesedi ya botire bone maobane lo thoki ena yetswa. Batho ba la ka group B ena ntate ICC 2027 Cricket World Cup. Ai ba re tle group ena re leng yona mogatlelo ona o batla o le mobinyana ka ga eska bala tshwenyea. O tla nyolwa le tsona ne o gampeta ge kekebegatswa one day international nge monate ha kalebe se le tshwile ka ge ha re tlo ba le nako go re itukise re itlophe.
1: Nnete ebile se o fumana gore grobi ke nngwe grupu tse thata gagolo bakeng sa grupu tsena tse pedi tse teng bakeng sa mopo wa lefatshe gagolo jang se o tlhilo shaba gore ke kgetlho la pele o bapala ka tsela ena e bapalang ka teng tsa gore ditlhopha tse tharo tse tswang ka gare go grupu e nngwe le nngwe di tla phunyeletsa ka bana ka go di-super seven le setlhopha se tswileng boemong ba bone ka dipoint tse ngata ka foka run rate ka required run rate e odimo gagolo mme jalo o tlhokomela gore Aforika Borwa ena le monyetla o mogolo gore ba ka tlhana ba phunyeletsa go ya ka mane ka opone tsena tsa di-super seven tse obane ditlhopha tsena tsa bapalang le tsona ba di tlhola ga bonolo ka metlha le matsatsi a bapala le tsona re bua ka India, Pakistan mmogo le tlhopha se tshwana le bo New Zealand tlholo tse tharo sentse di re fa monyetla gore tle nne re tlhole setlhopha kafo tle nne re tlhole group ena re ya ka godimo ka mane gore re tle nne re fetele ka mane ka go di-super seven mme taba e tlhokolotsi gagolo mothateng wa Aforika Borwa ke gore ICC engile ntate wa gore Afrika o ka tla bapala dipapadi tsa tsona ka go mabala a fapaneng mme taba ena e tlo fa monyetla e tlo fa ka se monyetleng wa bona ka tsela ya gore ga bona tse ba gore ba na le feng le bapala ka tsela e jwang ba itukise le baleng leno ka papadi tsotlhe tseo ba nang le tsona tse nne tse ba rileng gore ba tlhane ba di bapale mme taba ena ka tlhane etsa gore Aforika Borwa e tle nne e fanele mathata a gore mabaleng a feng ba bapala ka tsela e jwang mme kabane ke mabala a Aforika Borwa. Ya tsheba ba tsane ba buile ICC ba buile ba tswae ka mabara ao go ba tsane ba tsone go mabara ao a ba pala ka tlelo mo Afrika Borwa a ka tshebela go ka tsane ba pala ka teng ma mohope pa bana tsana ta mohope wa lefatshe ho tloa mona ho di group stages ba ya mana ho di super 7 ba ya mana ho di semi final mo ho di ka mana ka o ma khola khang ka mana ka wanda ga CBD
0: isela motho jole hantse ke mamela tseding tsa dibui he ditsebi jolo ka lona le beata bena ya papadi tsena tsetla bapallwa kwa no re shebile Afrika Morwa Zimbabwe Namibia Selemon setlang e hlile ntleng ya papadi ya gona e tla bula papadi tsena re shebile o re tla be le ka mona ka pal ba re tla hloka o re be le segahla gahlanong le ditlhopa tsena tse kengeditseng bo mampudi ba 2019 enyelane ebe o dumela gore mothating wa jwale tsedi ntsa dipapadi tsena ka di tla bapalwa kwa no Afrika Borwa re shebile ka ona ka motse kapa ka mona re shebile ka mona ka bo Durban di proteas di tla meile ho lukisa di tlhophise jwang hore bonyane ha o thwe re bua ka ditlhopha tse le shumemetse mmedi tse o ileng dithato hatsi ibe le rona sentse re keneletse ka go ditlhopha tse o tla tshuke dithato hatsi tsa o hapa mohopona
1: Vinici ka bane mohope ona o tla bapalla kwa no ka Afrika Borwa mme o tlhokomela go bapadi tsengata tsa Afrika Borwa di ka bapalla kwa no ka lapeng ka Afrika Borwa e ba ina sentse e tlhalosa gore ma Afrika Borwa a tswa maemo a Afrika Borwa mme sentse go tla morao ma ane tabenyane ya di ODI tse go bona tsona ka tsana le Australia mo re boneng gore di bakeng tsena go beta pele go botlhokwa go bola pele go botlhokwa e tla thusa haholo ka tsela ya gore ba tswa mabala a bona mme ba mba fa gone go tswa mabala a bona ba re tla go tswa betting lineup ya bona ka fo bowling lineup ya bona gore e ba re tshireletsa di rani kana le ka go tsoga ba ra le ntse neng gidi ba tlo go tsotsa tsire tsa digane e ba ngrele tsa digane kana le di vald brevis kana le ena ka mona quentin le koko ba khona mo tsa digane ka potlako ba tlo go tsotsa hore le tsa digane mme ga tsotsa mo hopona wa lefatshe ba tlo tsotsa tsi ka na go nye le ngore pula ingata ka kono ka Afrika Borwa ka mantso mang ntsha bo tlokwa e ka udimo dimo ke Dark Wolf Lewis 10 Mefort leng DLSW Mefort e le ngore tsantse re dilo le ka udimo hona kana go tsotlhe mme taba ena sentse tla tsa hore re lokela hore papading engwe le engwe re tsebe hore ana technology na ya Dark Wolf Lewis 10 Mefort kamora o ba re engwe lengwe re lokela go se re bukile tsedigane tse kae mme jo le ma Afrika bo go a ipona ale moetleng ka gore ba di tsohle tsa bona tsa di domestics ga go ka bona ka di ODI le tsena tsa di T20 ba re go bara go ka Afrika bo go mo te ma Afrika bo go tsa ba palla teng ba ba di mabaleng a tloileng ha ho le re bua ka Centurion re bua ka Super Sport Park re bua ka mane ka Durban ka mane ka Hollywood ka mane ka Abega papadi tseo di tla palela ka mono mo teng ba tsebang gore mabara a bapala ka tsela e jwang mme re bone ba re tshwana le bo Bloemfontein mo teng re sa bapaleng gagolo ka teng ka mane ka Bloemfontein le tla tla fela ga se re yamane go di Super Sevens mo teng re tsebang gore ka nnete ka moka di Super Sevens o lokela go gape papadi e nngwe le e nngwe ka tsela e o santse ngwe gape ka teng mabala a Afrika bo eo ba kgethileng bakeng sa papadi tsa bona tse tlalang tsena tsa di-group stages a nepagetse gobane ba tseba ka mane ka Newlands ba tseba gore jwang kafo jwang ka mane ka Newlands ga o gapa lotho o lokela gore o bete pele o beye totally e godimo gagolo mme setlhopha se tlang ka morago se lelekisa se tlo sokola gagolo taba eno e tlo ba sebeletsa gagolo ka bakeng sa mogope gona wa lefatshe o tla tshwara lemong sane se tlang bidi
0: ga itse di a motho o di beile ga monate wena ngwaneso mme re tla nne re di beye dinageng tse fapaneng re shebo gore na ebe ditlhophiso e ba dife ke ole boila go lotlhe ene o rampeta go fitlhela re buisana gape nakong e tlang ngwaneso
1: bidite abe mafelo a beke a monate wakeng salomedi wa lesedi FM
0: thank you wena ngwana mme Neo rampeta tshebeletsong ya lesedi mamedi dula o mashomo mabedi le metso e mehlano metsotso pele hora ya borobedi re shapa pere jwale re fetola digere re kena profenseng ya Freistata ka morao mono
2: Papadi for the
0: city
2: FM.
0: Let is better. Kimne to look ayo hona di kotsi fela di kotsi di le teng kampong ka pa mohlomong e selie ya wetsa. Tsuenyana go bala tse ding di robetse. Go tlhileta ba ya Grand Kekana. Nkosinathi BC ime okone. Hey, u tlo e tsine ka re ke di kotsi ka di kotsi. O etse ba o luka eta ba yo ka pa mohlomong tshe a e. E re se shebe ka higher grade.
3: Ya, re ka se ba da higher grade. E wa fela gore ke khantse e le gore e ba di wa pa di di tsame ka kana go mo lo ba di di knock di di ga di e le gore ha ke ke le gore motho ka di tsa wa di tsa go nka ka lo ke di knock of fela ke le gore ba bona ka ba tsama ntse le gore ba di lebeletse ba go di ga tsona ne grande di le fela gore le ena ga rubile le so se motho ka re ke masele fela ka tsintse le gore ke e khologa ka lo ke di tse nyane fela
2: papadi for the city FM
4: Soweto.
5: Go langa le kgubula 88.4. Ka ba le download the SABC Plus app. Ba ke ntsa le se di FM. Ke mo le.
6: Tsa di papadi. Go le se di FM.
0: Mamedi tsela ke le bang di Olympic 2028 under 23 ka nete le ipabola maobane mamedi lotona pele gahlanong le Algeria ka monaka perengetso o sengangata ba e wotla mamedi ba bapale ba 1 2 3 re bone bafana yetsa jwale ke lena la sonta letsatsi sentse le atamela mme a jwale tsena ke kena province ya Freistata Safa Free State ke na le modula student a te mogogosi ntate mogogosi ke a re me isa la molahle tsebeletseng le sedi le ka ntate
1: a re tlile ka ka ke di
0: a ka a re tswile wa tsa re tswile bile re monate ba nje le nako ha ya re petetsa jolo ka beke e fitileng a no so be ya ditaba fela ke le ka tswaka se ka tshwenya re tla gutla le tsona o tlo di alla mo me di hantle a hla o tlwise maemo a ditaba ke a fentate ke a dumela tsha jolo tsena o re Freistata ho hong khamo ya wa bolo e bang ile 10 tswa a
1: o bi kha ite di ka nnete o monate mona Freistata ka le di sopatana ga ofela di fatse empa re khona tsohle ka nnete batho ba papadi ya bona tsantse ba tle ka makatla ka nna mane ba tlo bona papadi ka nnete ya di sopata bona tsana ba bana ba bona ba bapala
0: wa tsiba ke gatile ba ne le tshetso e ke e bone maobane hantse ke bona di gatiso tsena ke ene e gothatsang e o bontshang gore ha o gona gore ho be le batho ba bangata ha ka le batsietsi le ha ga beke ntjwetse sonta ha o tsho gore ho tla botletse tswete
1: ha ho lo ka itse di le rula ka la bone ka nnete ne re fa lebella batho but empa ha ho lo re a tsiba gore mona he tere nyetho le ha o ka bitsa batho ka nako e fika 5 ya papadi ya bona
7: akata ba le bangata ha go lo ba tlo theletsa tsale di tlopa ke tsa bona khaitse diak gore na ba tla ba le ba kae rona re dira ke le malala o tso bona gore ba dula ba thapile go ba papadi ya bolo ke tla bona khaitse.
0: Eh ndate mogogosi a go re fehelo tlona la bobedi o re le tlo bapallwa kae under 23 ya gona gatlano le na le Algeria le o re na e be thekiswa ditekete e emejwa
7: papadi ka bapalla Dr. Molemela stadium ka mane ka motse ditekete ha re di rekise imparente bo nete ba hore ba ba e mo ditekete di fumanang teng ba iphumanele dikangana tsa tsona re tsela fela hore e khone o laola letshwele ke se ka ra iphumana ile hore jwale re a ema hantle ba ne so ntse a ke tsa dia pomolo o ngata ba batho ke ile tsa dia kele ba di tsela go ka bo sna di papa di ke kalo tsa le yona papa di yo a tswa rona ka ofela ba ra ipikisa re tsa ke na go di ka ngwa ka nne tuka bo lo be a holo jwale ba kalelwa
0: e tshwara fela jalo ntate mogogo se ke kopa o tshwara fela jalo mamedi ke a gutla
8: ka Atlanta Legal o ka phela o tseba hore o sireleditswe diplane di theko tse tlase mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motapo mathata a basebetsi ho tshwarwa ntle le molato le tse ding tse ngata maqwetha a rona a malala laotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi fumana legal cover kajeno SMS a lesedi ho 39771 ke 39771 Clientele General, ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
9: Shoprite Liquor Shop e o thusa ka ho una haholo ka lenaneo la meputso le itlhommeng pele Mzansi. Fumana extra ho 750ml ya Courvoisier VS Cognac ka $479.99 le 6-pack ya di 500ml sa Savannah Dry kapa Angry Lemon Premium Cider ka $139.99. Di fumane ho fihlela ka di 8 tsa October. Swipe ka extra savings. Ho re ke se se baka tlhaso le matse 18.
10: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha di nomoro le thathamo la dikitikiti tsa di draw. Tse akhang UK 49s, USA Powerball. Le tse ding tse ngata. Ho tloha ka 5 ranta fela mola ka moo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo. Betcha hona jwale. Kona le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betcha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa betcha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
6: Tsadi papadi. Kholisedi FM.
0: Mabili metsotso e dula ho ele shumele metso go bedi pelora ya barobedi ntse ke na le Jefferson ya Safa Free State ntate mogogosi ntate mogogosi ke boske wa mola half ntate o no tle o hlalosa ho lwanyane ntleng yena ya papadi ya bafa ya under 23 ya gona le Algeria me o so tsholo ka nete go di tekete ke mahala hala hala mo mamedi o dilata kae e bile sentse re kena le yena hore o hlore fedi ntla hore banyana banyana ke a sebantse le balukisetsa le bona ba tseleng ya o tlo amola Madagascar ka mona ka go province of Freestaat.
7: Di tikete di fumana di bakeng tso tseo o rekisa di tikete tso na ga itedi. Ba tse ba mona bo fantele di baka tse mapapi ba tsa mo fumana nteng. Empa ba tsana tso na ba ka ikata metamane ka le kana go stadium re khone o ba thusa re bona re se tsa Joan le bona. Se go patela ka Algeria ka nnete be re ba tsamaitse ba tsona le dibapadi ba thabile haholo ba motlotlo ebile ka mokgwa gore ba amoetseng ka teng e ka re ka bona ba ka dula ba nna le rona mona Aforika Borwa ba thabile haholo le ka moelo ba e fumaneng ba re ba qala go fumana ka moelo e mefuti tjena.
0: Ke a thaba le nna utlwa ka nete province ya Freestata e ntse tswela pele ho itshupa pele ke lona he mehlala ya bohle wa opola gore bafana no so sa tla le ditediamong Freestata ya tlatsa ya ba ka nete re bona Afrika Borwa ena ya maka maoto mme he le ntlheng eo re a tshepa o tla hlonobe jwalo he ka ofela ditlhopheng tsa naga ba le tholetse di province tse fapaneng ka mohelo be mofuthu eo jwalo ntate mogogosi a ke go utlwe ntlheng ya ditlhophisetso tsa o amohela banyana banyana teng le tlo e sebetsa jwa ngo bane le bona ba ipatla di Olympic eng ke ena he Olympics qualifier gatlano le Madagascar ka di 9 tsa go diena o dimo re shebile go le tlo la bobedi le tla ba ka di 13
7: banana ba fika ka la 25 ta October ba tla ba fika mona Bloemfontein re tsantse le bona re ba amohele ka go bontsha hore ka nnete papa ke yo bona ba tlo e bapala ha se a setswalle yona eh ke a tlhodisano ya di Olympic tsa Los Angeles mane ba tla ba bapala ke tsaka ma ke ga Toyota stadium ka tropong ka mona me le teng di tikete dintse di fumaneha ke se solo fela ka ka nnete gaitsedi gomme le digaitsedi re kopa fela gore ba tle ba le bangata go tlo theetsa setlhopha sena sa bone papadi ya pele ke ya Madagascar ga ba kgone gore re bapalele papadi go bona kwana Madagascar mme ba kopile gore re le naga ya Aforika Borwa le Free State re ba amogele mo nakong fang teng go madimo ya fela ko re ka bapala ka go ga bogobedi empa re kopa batho ba tle mmogo e gae fela ba kgone go tsamaisana mmogo setlhogo kapa tsietso ena re lebisitse gagolo go bomme ba rona ke tla lakatsa go bona e le bona ka pele go ntho tsotlhe tse tlabe re di etsa di-L O C ya rona e tlabe e le bomme le botlhe ba tsamaisang re batla e be bomme kao fela mme re bona bontate re bonagale re ba tshegetsa ka letsatsi leo papadi ya bobedi e bapala ka di-setting ka gora ya botshelela gona Toyota Stadium re ntse re kopa le gona tsatsi leo gore e tlabe le la bobedi ka gora ya botshelela ga re ba tshegetseng jale ka re tshegetsa Bafana Bafana ke santsene ke etsa kgoeletso dintho tse ntle di kala Foreisetata mona ga o so bone setlhopha se bapalela papadi ya setswalle mme o bo bona stadium o bona gore ka sekgwao tho vipe e kalo ka ga stadium jale le gotsane ka sonta e ntse tlo ba fela jwalo batho ba Foreisetata ke moo dintho tse ntle le tse gogolo di kalang teng olympic ena bakeke ba elebala gore e kadile Foreisetata kona mo ditlhopha tsa gona tse pedi di bontshitseng kapa di bontshang gore di na le maikemisetso a go ya Los Angeles ka 2028
0: tatemogo re sirele buila ho lone ha ona di dipeto mona le bana re tla nne re le tshwara le wena go tsebise hore mo mamedi a fumane le sedina ko e sa dumetse ba njwele ke engwe ba paditse kgolo tsena banyana ba ipatla di olympic le bona go le buile hleng tate o fithela go buisana pele na go nyetlang ha ebe khotso
7: ha ya se khaitse
0: ntate Modula stulo wa safa Foreisetata ntate le tema mogorosi o di beile jalo he mamedi kwa no sebeletsong ya lesedi tabakitsena tse monate ka spina zonke price drops ya Hollywood Bets o ka hapa se abongsa 2.5 million rands betha ka thuganta ka paofeta dipapadintse kgethilweng tsa pragmatic play games mantaha o mong le o mong labobedi le labone go tloa ka half past 12 fitlha ka half past 10 betha hona jwale Hollywood Sportsbook ke motsamaiso o betha nang le license ba dilemo tsa ka tlase 18 ha ba dumelwa o betha bahlodi ba tseba nako ya o emisa mohala wa mahala wa otho maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp 076 675 0710
5: Papadi for the city FM.
0: Mama di ringa mo maikutlo a hao. Dumela hle.
11: Mona te pa ga su su mona me pa pimpore.
0: Ah, tsentso.
11: Ah, mona ke tsela thupa ke tsopo go mona me. Mamela di ding. Hanya na nyane. Re tla hantle mona me. Ona jalo ka go wale wa re she ba re tshwere mo re tshetso. Mona me re wini ka wane. Ah, tsara di tsara di wa no to mona me. Be ka re o di mona me. Tsela thupa.
0: Eh man pa di utsele man tsatsi le na man ke njwa di.
11: Bilisi. Ha ke ka go kolo go tla ka go go tsatsa go kolo go tsa wanwe.
0: Le di dumela?
11: Ah, ke go tsofa le dikile pagane ya mantsoa mo khutshanya ne se le gagatang wa bua gore mang le mang a ganya tsa ga ganya tsa go gata
0: ha e a tsetsa e tsena le tsele

0: wena mo shemane o he se ka ngimisa na go dilile tsena se ka ka
1: se ke se fara go pontswagele fara
0: se ke tsa modiko tsena mane
1: ne ntswagele le teng ke be ha ilandle ne ke lahlehile
0: he o na teng ke jwa ka surprise bidu o le da bona ke o tla itse
1: e seng ka tseliwe nanango ne ke sa utlwantle ona o itse re kopane kae so ke tswakankane nengwe sekolo
0: utlwa ngwane ne ngwe a tswang teng tle banna utlwame bona ee bo o bule ditsebe a ke bua le wena o utlwa thata ngwan ga ke bate batho ba re bone mona gobana ya tsewa ka rabotse
1: ntshwarele fara o ntshwarele nka se tlotse ke peter poso ejena
0: lebalatsebe se ka ikesa mokgaka le wena thakiso O ska ba tlo bo le la mphuntu engwe e mo ri bua ke se ntwela e pa ke tsaka ke ha ke ha o le mo ka pa mo ke bo le ke ke ne le tse mpho ma che dia ha ku la un ka thapelo o wa ka pele o se ka ba ke nya tabile ka ga thapelo ya ha o fa ni ka ka ka to ka pe wa ku ka na
1: ke o fa ra ke mo ni si ke mo mi tse fa ra ke mo tsa flopo
0: tabi nga bala mo le monte mo nna mo hala re buetse monna o thabile mo sebetsi wa go gabane bile le mo sebetsi wa pele o thabile o tshabise mo nna
1: ha fara ke ya ka
0: ka di
1: hiwa ka o fela yona fela
0: ke tsiri tina go le kentse ke o thabile mo go le monna
1: okay skisi fara skisi ni ke wa tlhafela ho hlakela ona ke o ke mong fela mo
0: How do you think?
1: No.
0: Thank you, Father.
1: Get out here. No, wait.

0: Ao, kulane. Ke eng hantle leng e motsana tse wena leng polokeng e le gore le na le mathata pakeng tsa lona
1: a bona my sister ga ona le mathata o tseba sister
0: jale ke eng
1: ga ke tsebetle ke shapshapa gona ng polokeng o batla eng bophelong ba hae wa tseba o kopane tlhoo mothong jale ke a bona o batla o kopanya le ena yaka a ke kgone mo fumana hantle
0: jo ke basadi a botiwa ka ba jalo le rona re le tsena ga re tsebe ntho re e batlang empa he ga ebe o mo rata e le ka nnete o tlo tlameya ko go etse ntho e nepagetseng e seng jalo seena ga o tlo dula e kopakopane olokile kolane ke a gola o ile wa sala o inagana gantle ka bokamoso ba gago ka mora gore nna le wena re be le buisane yane re bileng le yona kere
1: eya tseba ke ile ka etsa jalo
0: kolane se ka ntsetsa gore ke ile ka etsa jalo ke batla o mpolelele ka molomo wa gago gore o mone go sebetsa le nna kapo che
1: allright sister laka ke sebetsa le wena me sister puleng ke re ke sebetsa le wena
0: wa tseba le teng ga ko o qobelele kolane ke batla o kene mosebetsing o kena ka pelo ya gago kao fela le teng ga o sa kgone o se ka tshaba go mpolelela
1: ao me sister ntse ke o bolelela gore ke a kena o sepuleng tlena ke a se tlhoka sepane sene ke se tlhoka ke le serious ke sebetsa le wena o tlowane o jenana o ya pele wena nkgolwe wena ebile o ntshepe
0: go lokile ga e gabe o jalo ke gantle ga e ba nna le wena re leqhepelele le leng
1: ee re mmose strelaka bona la ke sa tsebe gona ntle ke ntlentlo ya monana ya pele ke re tlabentse re reng mare ke nne yonana he ke na le
0: wena se ka kgathatse mosebetsi wa gao o bobebe hampe ebile ke batle o qale ka ene e bosisane ba gwele
1: wankutlwe
0: o fumane nako ya go qoqa le basadi bane ba babedi wankutlwe ke batla o bue le mamokwena le mpolokeng bobedi ba bone
1: aita wena se ka kgathatse sa strelaka ke tla qoqa le mona ke ntho e simple hampe hampe
0: ke se kankena ganong kolane ke santsane ke o tlhalosetsa gore na ke batla o etse
1: wena ke go bontshetse bonolo ao
0: man kolane o ka tholoma mona batsa ke batla go romelele basadi ba molaetsa o tla dula ka ga dikelelo tsa bona bosio le motshega and ga o fitlha go bone ga ke batla o etse kareng ke mabagebage ke batla o etse e be ntho ya samannekeyonk ntho e leng ke wena o iponetseng ka matlho a gao wa mabedi e se ntho o e utlwileng ka batho
1: ga ona bothata wena ntshepe wena nkgolo o tlo bone ntho nno ka mokgwa e batlang ka teng e tlo ba fela jalo me sister tla bona wena ntshepe o tlo bone a ke etsa ntho molongwe ka mokgwa o batlang ka teng a ke re nna le wena se re lee
0: ke a dumela le gore o tla etsa gobane wena le mpolokeng le sana le mathata kere
1: a o bona jaseka ke nyataba tsaka le mpolokeng mosebetsing wa ka le wena
0: ntshwareletlhekolanegore ke batla basadi bano ga ba mamela ntho o tlo e bua go bone e be le ntho ya nnete
1: ee wa ntseba le wena ntho ngwe lengwe ke buang batho ba nkgolwa mantleng sister
0: golokile ke a tshepa gona mphoto

Robert, a nna se tamale a re a ska itlhobaetsa boroko man. Sweet the bits, se kone tshebeletseng e ratwang e ka lesedi, ke le ka nkela sizzler a re be strong, ka nkela e nngwe dikakapa, ke beka ena Lucky Dube a re just the way it is. Ke ka moko a mohetseng ka teng hle ho hashtag party time. Ka labohlano bekeng, Robert up Friday. Mokgotsi o a phetisela ke tshilo hle ka re ha re sa tswa supa kgwedi ya nalwetse ka direthe, a jwale here ke ne matsatsi letsatsi la bobedi la kgwedi ya Mphalane. Ezalanga bophelo ba hao mokgotsi wa ka. Ho etsa hala enga bophelo ba hao. Sibile mo laetsa ho hle go ka hana nga sa rona sa X Facebook Instagram @LadyFM @LadySolski. O no tsela ja LadySolski ke di kele di magasene ga mesela o fetlela ho renyane ya le shebele metso e medi. Iyo ma. Atsubile mo laetsa hale ka mogwa wa WhatsApp no boronya 0797585066 0797585066. Ho isalanga bophelo ba hao chomi ndetsetse hle no mara mahala ke 0863003084 mme metsotso nyane le shebele metsi mehlano pele re kana horeng ya borobong ke tla hong ka mohaleng ke nke di voice note o ke nke me laetsa engo in fancy yay Mama didinga tsa ho lohletsa tsa hle di tsa hale he bo se bona ho party time. Mme re kana ka mona ka khotlo tharo ya lekwa. Ka mona ka bo rao Johannesburg. Ka tsama le mohlankana o tsenka mona o ipitsa ka ho rakelenda wa Seval. Ke ka mo ipitsa ka teng mo be ha ho le monene wa hle ke emongwa di DJ mohlahisi wa mino ya hlomphuwa ka tsela e makatsanga. Sidika di kwenga sa moretsetso wa deep house. A jole he a tsamela we se o go utlwa rona o re tshwaretseng metsotsong ya ne mashuma mararo ka mora ho raya le shume vela he jole ka ho tsiba ne re thutha mao ba le mao bane le yona e tla ba teng moretsetso wa moswako wa reggae o tla ba teng hore nge borobong e tsa bonete ba hore ha o e ka epa kai note head on the ones and twos o tla re isa ho dumo le tlase. Aw ka nqali weso aw le jwalo ho jwalo.

0: Yes, ya Lady Soski, mono wa le tabang, kamane ka le ntli, ke na le lerato razor. Kamane ka Johannesburg, poisons, rojile ka tsebe ngwana mme, yes, I.
1: Ho ba sebedisi bohle ba mmila, bakganni, bapalami le ba itsamaelang ka maoto, ha re duleng re bolokeile mebileng, mme re hlomphe melao ya tsela. Ke boikarabelo ba rona kaofela hore re etse ntho e nepahetseng. O seke wa nwa jwala o ntse o kganna. O seke wa nwa jwala ebe o tlola mmila ka ho sa bolokehang. Mme o hopole hore mmila ha se sethala sa di-influencer-a kapa moo o ka phatlalatsang content ya marangrang a hao teng. Ha sehla sena ebe nako ya ho keteka le ho ba le ba lelapa e seng sa ho hlora kapa sa mafu mebileng. O itlisetswa ke Lefapha la tsa Dipalangwang. Risa Afrika Borwa pele.
2: Josi na le lukile bakeng sa ho matha ka Sontaha sa la 18 Mphalane. Ebile ya Josi e toba phepolo bakeng sa Hollywood Bridge Joburg 10 km. E ba malalalaotswe bakeng sa matla, mamello le maemo a tlolang ditlhase jwalo ka dimathi tse 12,000 di matha le leng la mabelo a tseleng a maholohadi a Johannesburg. Re tla kopana moo lebelo le qalang teng kapa kaekae tseleng ya lebelo ho inwesa ka nkgo bakeng sa menyakwe. Bohaketsa lona ka otlolo wa SABC 2. The SABC Sport o tloka hora ya bosupa hoseng. Hollywood Bets Joburg 10 km. Lebelo le qadile ha re mathe. O le tlisetswa ke SABC Sport.
3: Nakong ena ya sehla sa selemo ha dipalesa le difate di thunya. Mme naha e kgaba e ba le lesedi FM ke molelwa.

Ngwana ngwanana, hi hi hi. He o a re bolaya. O a re bolaya. Ke maobane ke ka sheko. Ahoy ma. Atshe, ngwana ngwanana. Ke mema moresi ntloko, matatile mona mo happy. Dango.

mana abadi be se se ke me le pele re ka na ho renga e ya borobong tsela pele o sibila molaetsa wa how head go ka ha non tsa rona X Facebook Instagram ka mo kwa wa WhatsApp re borong ya 0797585066 bana he ha re le be di tebeng pina ke na etla ka tune platinum a re Mr DJ yema yeah,

0: mminongwana mme ka ga ke tlo go bala fandaga ka ga ke tlo go bala ko go theose jalo fela ke ntse ko mametse o buela o sa le sekamana ka poche
1: kgotsa source ke gaitse diata clockolan lowlands london 89.0 e ngwetswe ka bošete ga gole jwang le labotlhano la mafelo a kgwedi sekolanyane clockolan re ka o fela nig shift tanko
2: ganna ka polokego mebileng kgweding ena ya dipalangwa lesedi fm ke molelwa sehla sa selemo se kene mme naga e kgabile jwalo ka molelwa lesedi fm ke moo o lokelang go ba teng
3: yimini esabatha maibe yintle kwabangcwele nkosi yamakhosi ngikhulekisa nanto usana lwakho ubitsula umfokanene uthi ucela usigcinele iintliziyo zethu zimnene uthi ukhulekela uthando lokuba sikudumise ngokwanele ngoba wena ngokuphelele siyazi sizoni nolimi lwethu linamatho omntwana lapho singafikanga khona sesicela ukuyekelela kuwe nkosi yamakhosi namhlanje naphakade amen.

0: Mamedi ditaba ha di fele ho felanga ke metsotso e mehlano ya khaso ya tsona ka ona he ti ana le tsedinga tse hlahlamanga e lenga tsa ora ya botshelela ho sane kgetse dia motho
1: bophelo ba ka bo bohlokwa ha re fihle re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle ke molelwa.

0: vale ye mika mautu. 016 e mika mautu. Linda Masaval. Aretsa na haika baki engele haika baki joan. Kono sebele singa rato engele sedi. Kala buhlano veking. Hashtag party time. Ma bedi shabe mizo si mitlano referale zohora yalo shabe lo moto le mong. Kuchula ka mune na fe. Umobe haulu. Umobe orabe. A mesa ntabisang ka yena Linda Masaval ke tabeng hore lerato la hae ho tsena sa final moreti thonga wa mesako ya final qalile le bonsane zabo dikitse pele le meswe mine wa tsiba anna e bokella jwalo a ntse ithuta ithuta a ithuta ho dikopanya o fhlela se le bonsane sa dikitse pele le meswe supileng jwalo a sara se ke le matla ke matla fa tse di kwenne hore nka le jaifi sa nka le sa ho di moletla se jwalo ka DJ ele ka nanga lai hira ho le thabisa hore jaifi sa ho le je sa monate jwale wa ho bula ya ne fitile nya lowetse ne re o bapalla metsoko fela ya divinal jole ke le ka jenu le nantsa le motswako wa vinal ona o utwang o wa Linda wa sevale ke motswako wa vinal ona o yeso me amonena la na o tla jola phutha le dikhau ka mona ka aval hona le engwe leng e phutha 2016 golden men and women ya best dj ka mona ka val tri engel e anatla valo ha le monse dipalamana 2018 best mix dj de khango za val music anatla jwalo weso a phutha thotlo heso a phutha le thompho le tlotlo yohle e barati ba mosebetsi wa hae me ke le buila ho le khaitse dia ka hle Linda Masaval amotsako monnato tuka malakave ori wa sebajolo ka tloaelo hle ke bula mohala de go ka hanong re teng X Facebook Instagram @LisaDFM @LadySolski atsibula mo laisa wa haole ka mogwa wa WhatsApp re mogeng na ya 079 758 5066 079 758 5066 Linda wa seva kamona ka bora ho Johannesburg a re letsa wa tsaba re sa ka tsara ya ba wa re bo pa bundela re super matsunga ha ibona tsoya ka mahetla fela ore
1: oh koski mwana kai o shapa music mwana go beats street sin thawa pa kos Kos. Hai. I want to give music in one hour on the street. Oh, 88901 is. I'm going to call to the Bilo Khutsu. Ah! Hey.
2: Do you mela soski? Ubele khala mala faka rode bot ku mametse ka qhubela 88.4 I do my radio danko
3: Jumela sosoki jumela sosoki ya ka shene je wa re patlotsa ka mino mino o monato wa re patlotsa maleshwane mo laika mona ka orange ville ha ile radio
4: se go jile ka tsere di soski mino mino ai bona mixuna abuti wa tseba taba ha delthaba man boys in Johannesburg thank you
5: asuski a ja bona go tsere balate taje friday o go ala ro tje friday ya music yo monate music yo monate de man me ga sharp le na re fa music yo monate so le na bo tsere sharp ka studio nga da ba ba go tsere monate o sa ikwala ka ntle
0: ke le bila ona ka isiria ka Linda Masaval a go ntse se hle mo mahala ke 086 300 3084 086 300 3084 ke mo ka nkhwaya nteng 079 758 5066 eo he no mo go ke WhatsApp mo ka tsibila mo letso ha teng o ngo simfatsi o hati sitswenge pele he mo letso ha o hati sitseng house ka ba mo lelele mo khotsweka

A Stick Remix ya iyo pele bona tia Judith Tsepuma kona tsebele tsenga gatanga ya le sedi pele bona ka onkela katapila tsama le so penduka itima khema vare sedi laka me wa hopola hore selemo sa 2024 so penduka katapila mo ba neng ba tsama tsenga le SMS SA ba le ba re fapi na yane ya diqabanga me la sebetsa hantla ho lo ho tlwa selemo sa 2024 menzele engwe dipina tse ratwang ka o fetisisa memora ngwana he ba re file ena e bitswang ka hore ke sedi laka ke boka ena katapila so penduka itumarema ke la go bula ka onkela DJ Zevani atama le smart 08 Wesley Keys ba re auluto tse ba metso se ke masume a mabedi le metso e meraro pele re kana hore nyane le shumele metso e medi ho bula he hore ho nyane le shumele metso e medi o teng ha itse ya ka kipitso tsumane ke pontso wa salap re ta go pa le ena di ho sepedi botla ho renyane ya bobedi ho renyana bobedi ditla tho ha dikalaneng he dikalaneng jo le kai le mafelo a be ke tsena me ga tla samale ka ka pa maqhobo ke le hlohono lo tsholo a ke ena ga tla ga tsaifisa a ra kenya ha mona a dika nete e boye e mongwa batho ba tla be ba etsa hore letsa sila gona le qale ka note ho timo ho tla ho renyana bobedi ho fela ho renga ya bohlano

0: Afrika Borwa e bang sharp. Batho ba ka tlase ho dilemo tse 18 ha ba dumellwa o senwe o ntse o kganna.
1: Hangata re utlwa sena qetellong ya papatso ya jwala ka jeno re beya qalong. Mona South African Breweries, boikarabelo ha se molaetsa fela, ke boitlamo ba rona. SAB Sharp, re dula re itlamme ho nwa ka boikarabelo.
2: Atlanta Legal, o ka phela o tseba hore o sireleditswe. Diplani di theko tse tlase, mme di kenyeletsa cover bakeng sa tlhekefetso ka motabo, mathata a basebetsi, ho tshwarwa ntle le molato, le tse ding tse ngata. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho o thusa hora tse 24 ka letsatsi. Fumana legal cover kajeno. SMS a lesedi ho 39771 ke 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online, mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
3: Setjhaba sa Gauteng, re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seke wa tsamaisa dikgomo, dinku, dipudi kapa dikolobe ho tloha polasing e nngwe ho ya ho e nngwe ntle le tumelo le ditokomane tse hlokehang. Ho tsamaisa diphoofolo ntle le tumelo, o ka jala lefu, wa be wa beha maphelo a diphoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsing. Ha o belaela hore diphoofolo tsa hao di a kula, e kopanye hanghang le ngaka ya diphoofolo kapa ofisi ya tsa temo. Se tsamaye ka diphoofolo tse kulang. Emisa motsamao, sireletsa diphoofolo, sireletsa temo.
4: Abuti na o hloka thuso ka ditaba tsa lekgetho. Kantoro ya Tax Ombud le SARS di tla ba Mimosa ho tloha ka la pele ho fitlhela ka la tharo Mphalane. Tax Ombud e ka o thusa mahala haeba o na le tletlebo e sa rarollwang le SARS, mme o hloka tlhatlhobo e ikemetseng ya taba ya hao. SARS yona e tla o thusa ka dipampiri tsa Tax Ombud, mme taba tsa lekgetho, dipotso tsa akhaonto le ho ntjhafatsa dintlha tsa hao. Re fumane main atrium haufi le jet le foshine ho tloha horeng ya borobong hoseng ho isa horeng ya botshelela mantsiboya. Ha o kopano e hlokahalang. Tlole ID le ditokomane tse amehang. Ba lefa lekgetho ba bohlale ba etsa phapang.

a ke le shumele meso ke mashema mabedi meso so ka mara ho ra le shumele meso medi ba sentse ba bua batho ne ke shebile mafelo a beke a sa swa feta ba bua ka e ba tletleba man di event organizer batho ba qala ba lla man ka di artists sa fitlin di eventeng sentse re bua le wena ba mamesele se di FM artist kwa no a khona wa tseba hona le batho ba o ile ngore ba ya se bakeng sa boithabiso o ntse ona line up ya batho ba 7 empa bo fumana hore hore motho o ile ka lebaka la artist e itseng jalo hona le trend ona jwale tjena e ntsha o motho a fumana hore ana ba llaka ke mang artist ena man ya piano ngopotseng ne ba llaka ena matsatsi a o feta mona a sa fitla o se sentsa dibaka ba ga khona

Mamedi una lentho monate ke batlang ho latela yona bile ke batla ho khutlisetsa morao sa so hopola tlo phasela sa revolution. A pinena bisa ka hore ke dipana a re tloeletsa ma.

renyelo seponto 87.7 o le bašhela wa rego 6.6 mameditlantesetsa mesosong e lesomele mesemetlhano pele go gora ya pele 086 3003084. Ke a bona gore megala ya panyapanya ka kwano empa e seng gona jalo, tlantesetsa mesosong e lesomele mesemetlhano pele go gora ya pele. Mametsedi ya roropa o le sedi FM, o le sedi FM, ke molelwa wa ratwa wa lelwa kitsa bo kete ka letsatsi la solo ka jeno ya pia. Jale ke nako ya ntho tse mnate nako re letse radio a ka jeno a mo lesebele sa lesedi re thakgola beke ya eponto re thakgola mafelo a beke a ntle ke a nnete ana he ba ne ntho tse ngata di etsela go lwana mafelo a beke tjena a mo lesebele sa lesedi a re ipolokeng re bone bekeng ya di-26 o la tlhokagala batho ba bangata le bone le utlwile beke e fetileng batho ba bangata ba tlhokaetseng ka di-26 ba bangwe ba kenetswe ditamining ba bangwe ke bao e leng gore ka nnete e la ba dikgotlhano dipakeng tsa batho ba babedi ba utlwanang ga re ipolokeng le bone go jwang a kere se ka ba etsa ntho yone a ropalame kore o sa e tsebeng ga ona tsebana o tla felela ka ya kera bašomamabedi le mosometlhano metse o tsopele go gora ya pele mametselo sedi fm.

0: bruskas 086-0003084 ntetse tshe ke utlo rena o hokae o etsang o dala mankana go tsena 086-0003084 ba mametse ba bang ba letseleng ba mametse ba bang ba le mosebetsing ba bang ba mametse ba le malapeng 086-0003084 ena pina ke pina e bitswang ka gore ke Soweto a kwela tebza tsa majalo lenala 086-0003084 harbala te ponto wa selebo o le seria fm dumela hle
1: ya o ka tswana ponto
0: o sharp
1: e ke mu ka tlhu
0: o ka tlhu
1: e
0: o tswa kae
1: sibuge
0: e ke gona bjale tse o tswa ka gona le mo tswa nteng o tswa kae
1: e ke ka di gubu.
0: Alright, ke le bua o tlwa.
1: Eh, bona pina e o ke le kae one. Ke a bia e raja.
0: Alright, ke le bua le tsatsile mona ta utlwa.
1: Eh, a bontlo.
0: Eh, ke o taba. Mama tsela seri FM, dumela. Arenke motho teng kwa nkhotso.
2: Ontara mamele.
0: Ha mona tele kae?
2: I'm not going to be able to get the top 10.
3: I'm going to go to the house.
0: No, I don't know.
3: I'm going to go to the house.
0: mametsela seri FM dumela ke tloe kwa le khotse
1: a te ponto
0: eh ho jwa mme
1: ke tsone ho jwa
0: ho shapo makhulu
1: e kana mme hela ke tsetse ya nimboskau
0: kena go postile Facebook mona bona batho ba thabetse jwa mbana ba ho jwetsa
1: mampontite
0: ha o jwetsa go batho ba ho gatile.
1: Hey, ba bua le taba tse ngata batho mo.
0: Hey, o na le melaetsa e mengata ba re yeng kgono wa motlha ka.
1: Aotlhe.
0: Hey.
1: Ao.
0: Hey, South Africa ya o rata man.
1: Aholo, ke motho wa batho.
0: Oh, motho wa batho.
1: Aholo. Mpho sa batho o ntshakela.
0: O la ka sebetsa mmaine ya go jwetseng kgono e fa, o la ka sebetsa mmaine.
1: Ai, kona.
0: Jwale puo e fana kalo e o eng kaka
1: bana ne ke na le mosanyana thibaneng ditsebe mona a tlholang kala
0: o na le o golo svevola mona o anka kae mantswe ao
1: a utlwa ke re ne ke na le mosanyana a na nwa jwala haolo a tlholang kala mona ke bua setsotsi le ena
0: ke mogao
1: e o na tlhokala a se gale
0: ao
1: a se gala mogolo.
0: Re a leboa tsatsi le monata utlwa.
1: Mamela, ke tse ke yaneng Boston tso hopola.
0: Eh, ntse ke hopola.
1: Ke tse ke ya kgweding e feng?
0: Eh, lwana mpotsaka, ne o ka mpotsa mametse a thoma katanye.
1: Oh, kapo e.
0: Tsatsi le monata utlwa.
1: Hey, tada. Hola.
0: Hola. Re le nna ke sebevole he, o fitlheletse o rabobe.
1: Ezi bevulo lo gidla.
0: Akata ke lo etsa jwang?
1: O gidla spanisa ha o tieni.
0: Ah spanisa ka jisenze ke le boareng ke motho o te kwa di be.
2: Ponto.
0: E tjara.
2: Ai wa ikigela mwana mo yo.
0: E tjibola manga?
2: Ke mo mani ka go phika.
0: Eh.
2: Na ita mo gile na ka tla munya.
0: E nyi ka pela munya.
2: Le tam, la me ti le tam.
0: Hey.
2: Ya ngwana mme ke tswa fela ka tinki kena ka metsi.
0: Ha o tswa ka tinki kena ka metsi.
2: Ya ngwana mme a. Ha o ntsha ke tswa ntle kena ka letamo.
0: Tsandi kena ka letamo.
2: E re kena le wena re ba bitse ka mo. Ha o tsaba me di ka ikut.
0: A gela wa tsa sile bona tsa utlwa.
2: Ke re mo humana ngwana mme e be mosebe ke mnate.
0: All right, ke le bua motho o teng kwana. Dume. Akibola manga? Sukula nyani tlokolen.
3: Sampo.
0: Una le bangwana jwalo mo sebetsing ka palape?
3: Ah, mwana me ke ne ka tata ke simunga je.
0: Unga sabe.
3: Ah, ke go khatile mo mwana, mme ke mo tlhola sa bang ya le moya o hae.
0: O etsa jwa go bana ngala hae o timetable chinchi.
3: Ya,
0: ah, ke tsaka phomola
3: ya
0: nya. All right, tsa sire bona tsa utlwa. Ka ofela mwana mme. A ke le seri FM,

E sele se meso so ka mara ho rapelo. Mama sele sa di FM le sa di FM ke monlerwa. Wa rato wa lelwa. Ke a lebuwa ka o fela batho ba mametseng. Siela mo sina ka mane ka bo thembisa batho ba teng stella ka mane ka bo tsabelo. Province ya Free State mama se sholo tsebeletso ya le sedi mo motho eng holletseng kwano. Le biso la hae ke tle ke shebe mona ska tsa nyamella bona tlaleng matsikeng. E kwa kwa le sa sile monate le sotho low key. Kialebuwa wena motho bisang gore ke ya nyamela vela Palm Ridge wena maki thabisi kialebuwa ke bona molaetsa wa hao ba re pontong ke tsa ngwetsa ke batlo wa stra bona strateng le pontona jwa le utlwa ya mo motho bona le biso la ke o lesego pa mesele se di FM sa Solbeck and Tati Ramakatsa wena motho bisang gore ke tshepi Cape Town province ya Western Cape pa mesele se di FM kama re kama hike mo tlhale dumela hle are ke ma mesele se di FM kama hello kwa Sama kwenye sebisho ngao riki mmakwani. Umamese sholo sebelezo ya lesedi. Tembisa laping mashaing. Umamese sholo sebelezo ya lesedi. Aketsebe uro tembisa haiki mashaing. Kala mutu angu lese mwona. Libiso la haiki mamponto. Kisabi murise. Ariki mamese lesedi FM. Yemu mutu angu lese nga marika mamelodi. Kiseku. Ariki mamese Davidton. Mpumelelo. Lesasi lemonate amu lesecho. Kimamese kile Bloemfontein. Wana mutu abisho ngao riki mamponto. Ke mamona bana ka botlerense ka mane ba teng re lebuile ka moka Fenders back ke lebuwa ke bone motho mona le biso la ke tebuwa o tswa Welkom Free State ba ra ha mamelo ponto wa sele bo Foslorag ke Foslorag ba teng ba mametsela se di FM Sleazy ke ya lebuwa mamedi ke lebuwa man ka bo Western Cape ke lebuwa hle batho ma modimo ke re lebuwa ha go lo singa yane e re be di metso tsoka mara hora ya pele hey datal ke lebuwa Kialebuwa, hey, kialebuwa, kialebuwa, kialebuwa, kialebuwa, kialebuwa.

0: Hey, madume ponto wa selepo ke ranta di ponto ke le shona ona ke khotso matabane ha e so class man matatiele go mametse ke le tsile mona ke le tonle anga kudumane ke tloka mane ka Mpumalanga ponto e ya mamelo ponto se di tsela go tlenda ponto se tswa go tlhong madume ponto wa selepo la ke di tsilwena monana o 89.2 ke ponto wa selepo mino ba thungo ditaba ka thuko tanki ke mdiere ka moka petsana ga itse ka mona
1: ba tshubuli sa ka seratea wa le tjablano le sempe ke le ka mona ka ka teo ga ko mametsa ko mametsa
2: a pontino ma ponto pontos a ntate DJ eno no nge nwe ke bone line up nyenye e ke tsala mola ho kuva ho twa di mola abdi Kelvin momo hai motho eno na lo re ntate u gonzo tu wata mona batho ba eme mona ntate mona e event nye ngula na etsa nthini ya lene ya ba haketa ha ke sana ga le ga mona ga ka tlo
3: ponto wa selepo mo zimeleng ka tsena 89.4 ga di radio ko mametse ngwane se ja bulile le mpe
4: ponto wa le sedi a kona gaola matala gaola go mametse ke fanta ka motswaledi tango
5: mamire se vele sala sedi ke tlotla ke o bapalla dipina tse tharo wena o tlo re fa ele nngwe eo re kenang mafelong a beke ka yona pina ya pele eo re tlang o bapalela yona ke pina ya Kabza De Small. Pineng ena go na le batho ba e kang bo Youngstana. Jale pina ya bobedi eo re tlo o bapalela yona e bitswa ka gore ke Standwa Sam ke Maiza o tsamaya jalo le Brandon Dudu e be re tla qetelela ka pina ya DJ Zintle mona o tsamaya le Skills Music e bitswa ka gore ke Asori imithandazo o Standwa Sam sorry ke tse tharo tse o re tlang o bapalela tsona go triple play wena o refa e le nngwe fela eo o reng ponto ga re kena mafelong a beke ka pine ena re bapalela tse tharo imithandazo Kabza De Small Standwa Sam Maiza sorry DJ Zintle ke le shomeremesomeremese o tshoka mora gorra ya pele ke mokgatlhele wa o etela panano le mona thelebišwang ka gore ke diaroropa o le sedi FM le ponto wa selebo ke a tswa ke a tsamaya go reng ya bobedi ke sa ile o bapala le bana ba bang ke kotle ntho tse monate ke lo re ruta bo mopepe ya o ka bana eletsang le theka ka kwanwa ke jefa tantshi ya mopepe ga o tsebe ke wa tla go le wena thando ngwanamme o tla ka magete e mopepe ka le tshukutla le theka bana ntate ba ba thutao a pila tsena di lla jalo gona le ngwana ba le tsena wena ntate Sleazia ke ke yang bele a fela ntso na tefetso tsebe le nna mo ke leng teng ke na tefetso haholo e seng hanyane pina ke ena he e ke tlang o latela yona ke o bapalla pina e monate mona ya Kabza De Small matsa manjalo le Youngstana e bitswang ka gore ke imithandazo ke a rona pele number 1

0: Mamedi epinela bisa ka gore ke dikenes Todi McLaughlin Bejaramani no mohanga e me tsana metso tso pele ho hora ya pele ho le seria family se wa tsaba bona ba le tsho monate re phela na go nyeo bo ya mo ba technology bo leng ho dimo o gona ho qoqala batho la ho sena le bona o go rena batho ba nahana jwang ba phela jwang ba gata eng ba gata eng ka bo phelo bona ba hona jwale ba 2026 lo na longwane mongwa ba le 2000 o re yena bonyane ha o thwe ka nnete o likile mo fa chelete jo lo ka boyfriend ho yena ha o thwe o likile mamedi a u sura ha o tholikile wa lthuke o ga ha ho tholikile e seng go batla bokalo ha o tuka nnete ha ona letho o image o go hloka 3000 rand ke tshelete e hlokang as an allowance bo baby nyana ba lona ba mena tsebele tswa lesedi e mena mesoso pele go hora ya pele e mongwe ke ile nka qoqa le yena hona mane o marangrang hona ke buile ne ke buya la o sie mongoro Angola she's 34 o sebetsa ka mo a reponto ke bua Portuguese ka mona ke a buisana le bona mamedi ke a bua le bona e mo e ke buisana le yena o ro ibile o tswa qothing kwana ke re a ka mpuele se goa jolo ka o sia tswa ntheshia rori hore ke itsare ke beletsa tsile monate yena ha ka nnete ha rate bashanyana re go bana o batla ke bua le shano pondo ke ntse tsa re kopana le tsona ha re thabile re utlwa monate re qoqa le batho mona o marandranga dipuisano e me ra rometse se pele go rapele ma medike sebeditse o le kana ka jeno mo di phoso di bileng teng e gopotswa e le maotomane mo re sebeditse hantle e re pele a pele sebeletso ya lesedi ha ke tswa mona ditheko dikalaneng o tla ba le teng ka kapa tlong ka ga monate o tla o sia jalo goreng ya bokaesemane goreng yane ya botshelela
1: ke a utlwa nthontse o bua ka ona ponto
0: ee
1: yeno wa 3000 o sale tlase
0: e nyane
1: wa 3000 o tlase gagolo ntate
0: 3000 ninge
1: hona hona hona le ya qalang ko wa qala
0: eh
1: ho 10000 allowance
0: 10000
1: wa qala
0: bana be bopontlo ba phela lefatsheng le fe
1: hopola tsheledina
0: eh
1: ke ya ka jole ka boyfriend
0: yes
1: hona le ba mathang bo 50000 kwa ho ya ka hore motho yeo a tsamayang le ena kapa eo a utlwanang le ena o na le tšhelete e kae le 20000 le 50000 ba fitlhe go na le ngwanana o tla bonang a sa sebetse a ba ganna koloi e tshabeyang tate e turu a ba dula fleteng ya boema bo hodimo flete e patelwa ka eng koloi patelwa ka eng dijo di rekwa ka eng
0: everybody needs somebody Africa Borwa good morning and good night